0: Pana ito, parang nagadahan-dahan it. Sabi, ganyan ano kay mo eh. Oo, ganyan ano kay mo yung dikara. Yung BP. Ginapakaon niya yan, ikuntay mo, tanong feeding. Italas 4. Kayuwaon, mo hapakaon. Dahil naghinaon daan ng kwansaan ng ano nga to. Ngayon naging 75. Ganubo raan nga.
1: Asa sa nag-flat yung tarulin niya eh.
0: Ay, pero ga, ano pa mataro?
1: Pero nagtawag ka o, nurse ka ron?
0: Ay, nagtawag ako. Diba ko sa mga tawag kami, makundo nurse. Ako nito. May nag-agto. Mama, tanawa, sabi mo ko na asawa. May kuwanta. Sabi, ding ano ko lang dughan, di mo makara. Ay, parang...
1: Buat halos.
0: Wauta na ga.
1: Pump?
0: Oo, wauta. Ay.
1: Ano bat nurse, ma'am?
0: Ay, anang nga ang bagay mo, tangan mo, ano? Uwa.
1: Uwa matanan daw, ngayon revive.
0: Uwa.
1: Ah, nag-flat. Uwa, nurse ito nag-agtot. Uwa, tapos nagtawag yung doktor pag ka-flat it, anang ato nga.
0: Uwa. Mga nurse ito tara yun.
1: Uwa, mananda ang mga naging, ano, testing and revive. Uwa.
0: Mga, ano, unday na ito, mga bago unday na ito, mga ga-training, unday na ito, ano, iba.
1: Alright. So, anong oras gano'ng time of
0: for ano sabihin? Alas 4, midya.
1: Doktor mata nag-declare. Nurse man yapon.
0: Mga nurse man yan.
1: Ah, nurse yat araw nag-declare. May doktor yun yung nag-abot.
0: Oh, yeah.
2: So, makaroon, ma'am, ano rin yung plano, ha? Yung parang mister, no? Yung bawiin na ito, makabuhi sa mga suspect, kaya ma'am.
0: Sabton ang daro, dapat sabton.
2: Decidido.
0: Decidido. Ano pa, ano?
1: Ano klaseng asawa imong si Sir Dominic?
0: Mabuot imo sa imong ngat, mabuot imong kamon karon nga kun sa imo malaam gina saligan sa iya sa
1: pag ayang nagiinom-inom ang kong gabi pang pa duwat gaoy.
0: Kun man it pirmi-pirmi mo nga nagainom. Oras nga magsweldo imo man ang Miyerkules, magbali mo Miyerkules, Sabado. Dayon, pero imong adlaw
1: wa
0: nga.
1: A construction worker imo ma'am no.
0: Oh,
1: pero kung nakainom imaw, ano, diretso tuwog, agar, pares abi man ang nalapanin bagay pa.
0: Ay, uwa, katuwog at aron, ga, ano, at akong daywa karon kung, ga, ba, alingat aron.
1: Ano, kitang pinaka-closing bunso, permiso ng kaibahan.
0: Kasi hindi pa na, kung amatay ako ng itong yaking kano.
2: Oh. May mga passion na bimala sa mga kilala, mga barkada.
0: Huwag
2: mo nagpanaw.
1: Huwag man.
0: Huwag man doon halos nagpanaw.
1: So ano mong ginatanaw ka, ma'am? Kumagay, na-happy siya tayo mo sa birthday yan.
0: Buon siya dahadayon sa namat yan.
1: Namat siya ang ginataan.
0: Namat siya ang ginataan ng kultiriya nga panawon. Ay, wow, ang na pa. Ano ito?
1: Pagtaliwan na ako Miyerkules, wakat ibang ano, ang mga paramdam, mabinana, or anong ga.
0: Basta nagtangis na tagid mo. Hindi na ta.
1: Pero sabi sa ibang nga, ma'am, no nga, kumbaga hinali nga kamatay na eh, kapadamgo, abay man na tustisya, mga karon.
0: Ay, amba ko ka na, tawaan ka na mo tustisya. Mag, kuhan ka, padayo na mundo, ano, para makuhan ka't imo. Eh, simpe ka na siguro, nababatian matanan na rin mga hambag. Kasi hindi tuho na lang uha.
1: Kailang dagong yun ka mong mag-asawa, ma'am?
0: Ay, pero nangyari 17 yun nga nero.
1: 17 years, sobrawon. Okay, matay yung pag-inano. Sa inyong pag-iniba, may mga nakaaway mo man dati? Or daya at agidra?
0: Daya, nagmakaroon yun tayo maroon. Hindi nga taro natabo ka na. No, may mga ano-ano man, pero what record sa mga barangay rin.
1: Siyempre minor, ma'am, Norubunso. Ano karan ro yung plano, ma'am?
0: Eh, ano yung moro? Nag-ano na kami ito karon sa SWD ay ano lang manamon, ma'am?
1: After it natabo, kamusta yung mga nga?
0: Hindi. Gusto mo ato sa eskwilahan. Ano yan ba ko? Kaya nito ato sa eskwilahan. Basi, pagtulong mo sa eskwilahan, basi baga kung ibaraan ng kung hindi makakonsentrate.
1: Pero so far, kamusta? Anang, may nakikita kang senyales nga traumatized ro nga?
0: Ay, kahapon, pagkasayod na nang makapapa, ano, ma'am, maura. Kawan.
1: Inang. So, nagrabi ulihi ka iba. So, ipa, ano la tara, ipa counseling lang man sa DSW.
0: SWD.
1: Ilang dago niya ni Maming Bunso?
0: 11.
1: Do yung tag kaibahan na, no? Sige. Oo, sige. Imo, ma'am, nga panawagan makaroon. Especially, no, sa mga apin sa ano, siguro imo na yung makarang mensahe sa hustisya nga inyugid niya ganyan na paninggiton, especially sa mga suspect, ma'am.
0: Wala ako yung napandang ginahambag, ay kuwat-kuwat lang gid sanda it. Kuwan, ay, ano't anamon gid? Padayon gid agido. kaso.
1: Maskin mag ano bisan na offer it kwartang bulig.
0: Hindi ko ta kami mag ano sa andangan. Kaso ah, hustisya tara mo niya ginapangayo.
1: Mang panawagan sa may mga mabinuwano tagipusoon halat ayong plastada. Mabungani imong mister malang ro nagatrabaho kinyo ro mga unga diyon kasud eskwela. Ay
0: ano kun sa mga pamanong sinuman do may kaguoy nga sa amon nga panay. Kung isang kasing bulig lang. Kung ano ito, ano ito, wa pa gana ito man ito. Kung ano mong gitsaan ng kabaong nga. Kung ano
1: ito. Kapag itakamot buyot, makaraman niya mga pambayad.
0: Uwa.
1: Sige, o. Si Ma'am Aileen Ili, ma'am, no. Asawa, talaga ka rang biktima. Bullseye!
3: Bullseye! Okay, thank you, Gidasa. Daya ka nga misis man no, sa pakipag-angot nga rita XFM. Kasubo, kasi grabe tayo. Padayon man, gaday mo ita bako. No? Kung pwede malaman yan, nga masimplihan. Nag-abot ito sa punto. Resulta sa kamatayan. Rumasakla pa ka mga katrupa na aktuhan it ana ka nga unga. Kung paano ginabako o ana ka nga ama. So grabe ang trupa. Pero na-experiensyahan, itdaya ka rin nga 11 anyos ka rin nga unga, itdaya nga rin nga biktima. Counseling latagan nira, no? Kasi makaroon ay, kwanta rin, hindi takatugog masyado rin. Dahil sa trauma, tabaga nga, agaran na balitaan na tanga namatay. Now, si punong barangay, Nilton Bukon it barangay Kalangkang Makato, may pagpahayag. And then, isunod naton, ro investigation itaton nga Makato PNP. Si Police Captain Vincent Mercader, Chief of Police, may pagpahayag. Base man sa anda karang latest makaroon nga investigasyon. Itaton karang Makato Municipal Station. Pero good morning, anay, kay Master Christian Durigo. Pare, good morning, gidaha. Agsaton nga mga katrupang bliss. Good morning! Nag-propamati makaroon karang agahon ya sa aton karang pagpangalagad mga katropa. Datong porsyon is hatod ka aton Santon Vitamin C. Kinangan aton no vitamin C sa aton karang gawas. Importante ha, kinangan aton pabaskugon aton karang resistensya. Kasi ro Santon Vitamin C, ro vitamin C halin ron sa Santon. Ro mga benepisyo karang mga katropa ginapabaskog aton nga resistensya, gabigid sa mga physical activities. Sa ginasukan na ro patig, ginabuligan ang mapadasig sa recovery, magaling sa masakit. Stay active, stay protected with Santon Vitamin C, mga katrupa. Anara it yes to health ng mga produkto. Trabaho nga ng puligra para katon, no? Sa atong karang mga igmanghod kapimpa sa chimpa. Oy, kay Wawi Season, good morning! Good morning! Yan, nag-monitor sa atong makaroon nga pagpangalagad. Si Kapitan Nel Tumbukon it Kalangkang may pagpahayag may kaangtanan sa natabo nga sa mister then investigation it aton karang Makato PNP para makaroon ug magkasunod nga pagpahayag pamatian ta mga katrupa.
4: Kap kamusta ro inyo man karang investigation man no, sa natabo nga rang pagpamapo nga rakap.
5: Good morning sa talan. Yang ko July 25 ba may natabo yang natabo sa poblasyon Makato. Sandaray taga barangay Kalangkang talan. Din patawag ko po July 29 din pa sa barangay ay nagblatter da nang maguwang ipatawag sa barangay ro aton nga suspect. So din ko sa napon ko 29 alas 5 it hapon ganda nga kasugot ay nang ruutanan niya mga expenses ay bayaran sa hospital ay pagkasabto nanda yun nanda nga nitasungkot sa barangay.
4: Okay.
5: So yun pangutan ako ro ato niya suspect imam lang abi hindi ako na imam lang saya imam lang ko naro nag kung sa ruin niya biktima kay Dominic do biktima ay the last one. Para anang ugat ko na dito sa akin, kuno sa CT scan. Dito ato niya hospital ay na may nautod. So,
4: okay.
5: Doon doon niya, wa pa mo kabugtaw, kinahanga niya, madala kunta sa pribadong hospital sa Iloilo. Ugaling ay wagid ang ano ikuan. So, pabili nila sa pudutan. Kahapon tayo namatay ka.
2: Kamusta ka pero anda ka nga pag sugilanon una sa atun ka nga barangay?
5: So doon yun yan yun ng kasugot na buligan nanda pagkasabton ko na noong mga gastoson. Agreement tala nang din kasugot.
2: Pero initially abiruging tao it daya ka nga masuspek is worth 1,500
5: yung kanay. Oo, rin ko na rin ang tao ito sa nanging bulig. Ginaya nanda sa provincial hospital.
6: Chap, mga ilang met info. Kasi ro, natabuan na bitay karagang pagpamako sa poblasyon makato, takap, no? Pero hamat una gitakit di mo gin settle da ka.
5: Bali, taga kalangkang nga bisataran. Sa kalangkang
6: sila. Do suspect, agro.
5: Puro taga kalangkang.
6: Okay.
5: So, gin repair it at yung police station sa barangay, kalangkang. Agree niya ni settle natin sanda ito. Ang nagkasugot sanda. Ag gipakutan na kung bataro suspect.
6: Okay.
5: Kung ano natabo. Pat sa gin may dimension na din magain do puno. So, ato nga biktima. So, birthday ay ito yun niya suspect. Lordy. Ay mat sa ginawat na ginda sa unahan para ipagayo ron na hindi magka gulosan na ito. Ugaling ay suno kay Florly pagtalikod ako no ay min ko binayot ako ni Mau.
6: Rong biktima ro nagunat bayo.
5: Oh, pero okay. Oh, biktima. Mi ko binayo ni Mau. Bumagos pala si Florly. Ag dira lang hambag winahing naman lang ko no. Ag natumba.
0: Pinuli yung dayon.
5: Una mismo sa uriyo niya.
0: Natabuan.
5: Natabuan.
0: Oh. So si Carlos natabuan ni Carmen mismo birthday party.
5: Oh, naman. Sa unahan niya, sa unahan. Patsagin ginde ang masaulahan ba para hindi ito magkaakuan.
0: Dahil aman ito na po niya doon at alintro ka po, no?
5: Doon niya naging pangutan ako sa suspect, no? Aman na pangid at alintro. Kay Ranang Hambal, ginwahing naman lang ko, no? Ang natumba. Agming ko, pagkatumba, mas grabe rin pagkatumba.
0: Ah.
5: So,
6: sa sugod pa, tayo bagay ko suspect nga raka. Pero may birthday party dahil mismo nga suspect.
5: Baliw na sa guwa. Ah. Sa guwa at karasada.
6: Okay, nakainomun matay, Mau? Sa doon yung birthday yan.
5: Si Dominic ay may nga kainom. Ano tangani ka nga Juan? Ano nga agto? Ay ito tangani sa namatyan. Ito kay tatay ba? Ay classmate ko abimaron. Ay ito tako na rin maron. Galing ay simpre kilaga. May kumapit mo ito. Agroon tayo natabo.
6: Okay.
5: Oo.
0: So, kapso nagagwabi nga ano si Dunay na putugan it. Di ano? It aray ka nga ugat sa likod ay posible nga na hinampak or inigo ita matig ang bagay.
5: So din ko suno sana ng asawa pag pangutan ako sa barangay hay may bato ko no nga sana nga pag CT scan siguro hay ni ko may bato nga tumama iya sa
0: alin do ano ba story ka suspect sa pagkatumba or
5: min ko tinuwan ko no ito bato
0: hinampak ro in the story at misis pero sa suspect natumba at agad mo tapos na inubra.
5: Masa rin ayong malay mo natumba. Hindi mo lang.
6: Okay, okay. Kap, no? pero ano, nakita ninyo ro CCTV no, sa natabo?
5: May ro CCTV abi, ginder na sa barangay, kung pakita ka kung sa manghod it suspect. Ay nagakanta, aga hinibayag si Dominic Quinton, na matalikang ba? Nagkalipay matsanda. Pero hato malang, ano ako niya gintilanaw, na nagkalipay. Ang kaputo yung bagay yun. Tapos ay, rupangayawa nga CCTV na di ka siguro sa mga pet na may bagay nga may CCTV. Ay haturo, nakita na ako niya si Dominic Quinton ay lupay-pay yung timaw. No? Di na panan mo CCTV na tutukan. Pag-agit at motor, sumunod ro CCTV to sa kanon.
0: So, wagi that buuro CCTV nga, binako.
5: Wagi da kita.
0: Pero ka. Nakita kap sa CCTV, pero sunod-sunod niya, paghalin sa birthday, pag-abot sa insidente, or puto-puto.
5: Puto yung malang abira ng pagpuan.
0: Ro, na-capture at agad yung taginapatindog.
5: Oo, oh, napatindog mo na. Makita na ako.
0: Wa manakita nga kung winahing gidman.
5: Oo, wa. Wabi na ako nito.
6: Kasi ro, CCTV is di ka to ta nag-focus sa nag-aging itong moto. Oh. Datong motion niya.
5: Kung nakatutok na kung tayo mo, umagit abit gulpi, sinunod tayo mo dyan.
0: So inyong istorya kapagaw sa medical expenses, wait, iba nga, gimit lang the family nga, ara dapat mag-out mas pauna, nga amount, nga waas.
5: Nag-meet lang man imaw, nga kinahangan yung ginamon, kinahangan yung gidanda mo na.
0: Pero ano ba't mga suspect?
5: Ay, gausoy pasanda. It, ikabuligor, ay simple parehas ba lang abisan ng kuwan man.
6: Pero makaroon sa investigation ka, pilang bilog suspect, alin sa bilog at again?
5: Pero investigation it, police ay tatlo.
6: Ah, okay.
1: Pero nag-amin kay mo, isa gata. Sinuro niya ni Cap?
5: Si Florly.
1: Doon birthday celebrant mismo. Imaro nagwahing.
5: Oh, imaro nagwahing.
1: Nagluyot, nagigunong natapo.
5: Hindi malata na nga.
1: Sino niya natabuan it incidente kung sinakita man si Steve ngayon na patindog ro si Dominic? Una man lang na sagot bagay ni Florly.
5: Oo, oh, una man lang saan lang.
1: Ah,
5: una man lang sa unahan. Sa kalsada ba natin? Oo, doon mo lang.
1: Sige. Okay, makar na ito. Witness, makabi nga pinaka-witness doon nga.
5: Oo nga, ano nga. Maka...
2: Agdayakap nga biktima is taga Kalangkang man lang, no?
5: Kalangkang man talang.
2: Ano ro atong kwankap? May bulig siguro sa Dayakarangap?
5: Oo, oh, ay, siyempre, hindi ba naman, waba naman na pabay eh. Dahil, siyempre, kung sisawin pa na nagpangit bulig, wawa man. Ay, hindi na pangita mo lang. Hindi na bulig.
6: Okay.
1: Sa funeral abi ko no it ano it ray karang si Dominic kay wa pag isat inog down man na si sa kabao
5: ay wa man do ay ilaga man do gimbugan na tibao
1: okay buligan man
5: buligan man no wa man ay problema
6: so nagistorya na ko mat family karakap kasi dayro na tabo nga ra
5: wa pa abi ay kahapon yang abi nagkuan gyud niya na balita niya na matay mao ay agturan ko pa kay masako wi abi ka kahapon nag ay nangarahay. Bisitahan ko man ito. Nagiyan man si Konsyal, yung panyuman mo, pabuhon doon mga kailanganon ba ito? Mga maplastar.
6: So, unahon lang ang Nairo pagpagubong, no? Sa dahil ka nga biktima nga rakap. Pero alin, disidido bin matakap magpasaka, matatkaso?
5: Ay, pamilya. Ito sa polis.
6: Okay.
5: Ito lang ka disidido taro pamilya.
6: Sige.
1: So, ro mga involved ka po, matat mga record sa barangay, no? Pati ro mga suspect.
5: Waman. Waman sanday.
1: Pero anong pagkakilala ka na karakap?
5: Okay, masila sa barangay. Waman itban. Hato lang gid lang. Natabuan niyang gid siguro.
1: What iba nga hasugid kimo mga suspect nga pwede makabulig sa ano pamilya biktima kap.
5: Wa gid.
1: Duy niya tagid.
5: Duy niya gid lang ra.
6: May mga unang bagina alimbawa kap.
5: Waman. Waman sanday ko.
6: Sige.
5: Hagi ang gid lang siguro hato ang gid natabuan.
6: Minsay lang gid nimo kap no sa imong mga residente di Karaya or nasakpan nimo no nga para malikawan no ra ikarga mga insidente nga kap.
5: Hindi niya nila ako niya ginambal sa pumuyo at barangay ka lang kang miskapin sa mga inom. No? Butang ginatong sa ato niya at yan sa ato niya ginom.
7: Good morning. So regarding sa incident, mauling incident niya that transpired on July 25, simulan ko na lang sa top no, na kwento. So ang ating victim is pumunta sa birthday celebration ng ating suspect. Ito po ay nakainom na bago pumunta doon. So upon arrival, technically hindi pala siya invited sa event na yon, pero nakihalo-bilo man to siya with the celebrant and sa mga upod man ng mga ating suspect. Then nagkaroon ng onting heated argument. So nung para maiwasan na ang gulo, sabi ng suspect natin is umuwi na. Kaso ang ating victim is ayaw niya umuwi nung time na yon. So nagdesisyon sila na ihatid nila ang ating victim. Pero along the way, nagkaroon na naman ng another heated argument na naging umabot sa pisikalan. Kaya doon po na nangyari yung incident nung hinahatid nila pa uwi. Habang hinahatid nila, actually, during the incident, kasama ng ating victim, ang anak niya, minor lang po siya. Then, siya yung naging witness natin. Pero at the time, the night of the incident, hindi po tayo makakuha ng statement sa kanya kasi siyempre minor, trauma, na trauma siya and umiiyak siya kasi nakita niya yung pambubugbog sa kanyang tatay. So, noong July 27 naman, ng umaga, ang kapatid po ng ating victim, kasi po nasa hospital siya, is pumunta sa barangay para kumuha ng... gumawa ng amicable settlement. So, kumbaga, yung process ng pagkuha ng settlement, maggumawa ng settlement. Wala pa ang barangay referral galing sa station natin. So, gusto ko lang i-clarify ang pagkakaiba ng barangay referral sa ni-refer ng PNP sa barangay. So, ang punta nila dito is para kumuha ng barangay referral. So, the barangay referral is a document. Ito po yung document na kailangan ng barangay para makagawa sila ng amicable settlement or ng agreement between both parties. So ano ba yung purpose nito? Ang complainant, ang ating victim, pag pumunta sila sa station at mag-complain sila at mag-file ng kaso, dito po sa station. Pero kung settlement ng pag-uusapan, kailangan po dumaan sa barangay at magkaroon ng amicable settlement or agreement between both parties. Ang pwede mag-officiate nan is barangay official or attorney, hindi po ang PNP. That is why humingi sila ng barangay referral na document para magkaroon ng mediation sa ating barangay para makagawa sila ng agreement and settlement. So, nung July 28, nag-follow up po ang investigator natin sa wife po ng ating victim para itanong, ano po mambalak natin, ma'am? Magpa-file po ba tayo ng complaint? Ang sabi po ng ating wife ng victim is gusto niya ng tulong sa settlement ng medical bills. So, nung July 29, the next day ng pag-follow up ng ating investigator sa wife ng ating victim, yun na po yung schedule ng mediation sa barangay. So, both parties pumunta sa side ni victim, ang kapatid niya at ang asawa niya. Then, ang side ng suspect natin, ang suspect, ang kapatid niya at saka ang tatay. So, nandun si barangay captain at si secretary. So, nagkaroon na sila ng agreement. Both parties signed the agreement na all medical bills will be shouldered by the suspect side.
4: Okay.
7: So, noong August 4, doon na nagkaroon ng problema kasi parang ang visa understanding ko is 1,500 lang ang natanggap ng asawa, ng family, ng ating victim. So, doon na po sila nagpunta sa station ng 3:30 p.m. naman para mag-persuna ng complaint at saka mag-file ng kaso. So, sadly rin, update na lang rin, yesterday at 4:45 p.m., yun po ang time of death ng ating victim sa hospital.
4: So itong suspect na itong suspect sir, ano yung mga nagawa ninyo, ano hinuli niyo pa siya kasi after the kasi namatay itong
7: okay victim. So after the incident na huli na namin, dinala namin dito sa station. Kaso wala yung family para magbigay ng desisyon kung mag-file ng complaint and wala ring eyewitness na gusto magbigay ng kanilang statement. So, hindi rin namin na wala kaming grounds para ma-detain namin ang mga suspects po natin. Pero ngayon, idadaan pa rin namin sa regular filing.
4: Ito daw na biktima, sir. Gaano daw kalala yung na nakuha niya mga pasa?
7: Kasi, okay, so actually yung major injuries po niya is may ulo, likod ng ulo. Binatukan po siya ng bato. And meron siyang injury sa bibig, sa loob ng bibig mismo, which was probably caused by fists, no? Pinagsusuntok talaga sa muka.
2: Sir, iba before pa nabawian ng buhay yung victim natin, sir, ano yung first na kaso sa, ng mga suspect, sir?
7: Actually, yung final talaga ng family is a frustrated homicide.
2: So, after yung nalaman kahapon nangyari or kahapon yata yun, nangyari na namatay yung victim. So, ano yung possible na kaso natin? Sa
7: As of now, ongoing pa naman yung investigation. Magbigay na lang kami ng further updates during the follow-up investigation.
1: Sir, sa ano po, sa bigat ng kaso, mananatili po ba yung bigat ng mga ebidensya, ng mga nangyari? Pag ngayon lang, after ng complaint, lumutang itong witness after ilang days na, yun nga eh, supposedly for settlement na sila, pero ito po yung nangyari.
7: Hindi, actually yung settlement naman is magiging considered null void naman siya kasi hindi naman nasunod ng side ng suspect and at the same time, wala namang problema, same gravity pa rin as long as idaan sa tamang proseso which is regular filing.
1: So pero ngayon, yung mangyayari na lang, hihintayin na lang talaga yung ipapalabas na if ever warrant of arrest ng korte,
7: yes,
1: sa mga suspect. So sir, ang mga estimated siguro, gaano pa yun katagal?
7: Hindi namin masabi ngayon pero sadly, sa mga recent regular filing cases namin, umabot ng 1 to 3 months talaga.
1: Okay.
7: Before lumabas ang warrant of arrest.
1: So itong mga tatlong suspect, to the point niya, yun yung pauwi na, ihatid na, nauwi pa sa argumento. Tatlo sila eh, tapos isa lang itong suspect. Ay, biktima, nakainom pa. May nakikita tayong ano sir, yung argumento talaga na nangyari, ano yung pinag-usapan, to the point niya pinagtulungan po nilang tatlo yung...
7: Actually, hindi namin masabi kasi syempre hindi rin masyado nakakaintindi ang ating witness kung ano talaga yung pinag-uusapan nila or kung ano man yung naging simula ng argument. Pero hindi rin natin masabi na binalak talaga nila yon. Based kasi sa side ng suspects natin, nauna na nanuntok ang ating victim. But still, it does not matter kung sino po ang nagsimula. It does not give a proper reason para bugbugin siya ng ganun.
1: Alright, oo. So, itong tatlong suspects, sir, wala namang ibang record dito?
7: Wala naman po silang ibang record.
1: Ano silang apat, sir, yung mga involved? Magkakaibigan din?
7: Tatlo lang naman po sila, tapos magkakaibigan.
1: I mean, yung pati yung biktima sa mga suspect, ano po yung relasyon?
7: Magkakakilala naman po sila.
1: Kilala naman.
7: Yes po.
1: Oo, sa tatlong suspects, sir, may doon ba yung ano, yung masasabi nating birthday celebrant? Or
7: nandun po.
1: Sa tatlo. Pero hindi, siya rin nagsabi, hindi invited itong si victim.
7: Sorry?
1: Ito pong birthday celebrant, inamin niya rin na hindi talaga invited itong
7: yes,
1: victim. Nakikita po ba natin yun or pwedeng tingnan na angulo na pinagmulan po sir ng ano?
7: Hindi rin kasi natin masasabi kasi nakapag-stay pa siya doon para uminom.
1: Pinag-stay pa naman siya. Okay, oo. So ngayon sir, desidido na talaga yung family ng victim na mag-file ng kaso?
7: As of... Now, last na kausap namin was August 4 pa, so ipapa-follow up ko rin sa investigator natin, mag-coordinate sa family.
1: Ano ngayon, sir, yung kaso? Frustrated
7: homicide.
1: Sir,
7: long time.
1: Doon no, sa settlement sana sa barangay, may napag-usapan ba, except sa medical bill na sasagutin, exact amount?
7: Wala pong exact amount kasi yun nga po, ongoing pa kasi ang stay niya sa hospital, so wala pang final bill. Pero siguro yung mga hiningi siguro is pambayad sa mga gamot.
2: Sir, sa tatlong suspects, sir, na-identify po natin kung sino talaga yung ng bato, sir, sa ulo ng victim.
7: Sa ngayon, hindi pa namin nakakausap ulit yung mga suspects. Yung huling napag-usapan lang namin is gumagawa sila ng paraan para magkaroon ng sum of money, amount of money para mabigyan ng konting tulong sa family.
2: So, itong tatlong suspect talaga, sir, is pare-parehong ipa-file ng the same case, sir?
7: Yes, pare-pareho po.
1: Sir, if ever na yun, ipagpatuloy ang settlement, nakalikom yung mga suspect ng amount na parang favorable naman or katanggap-tanggap naman na amount para sa family or tatanggapin ng family itong amount, paano po yung kaso? Or depende pa rin sa...
7: Depende pa rin yun sa family kasi sila naman po ang magpa-file ng complaint, tutulungan lang po namin. And if ever na mag-desisyon sila na hindi ituloy, meron naman po tayong tinatawag na ANI, which is the Affidavit of Non-Interest.
1: Alright. Sige. Sir, unless may mga karagdagan kang mensahe, reminders, no, para hindi na maulit yung mga ganitong klase ng incident, especially sa mga nainom. No, mga...
7: Actually, isa lang naman talaga yung gusto kong ipaalala sa publiko na meron tayong napapansin na nagiging mainit ng argument, mas maganda na umuwi na, umiwas na. And if sa tingin natin, hindi po maayos ang, hindi ma-resolve ang kanilang gulo, wag na antayin na umabot sa pisikalan. Magtawag na po tayo ng mga barangay officials, barangay tanod, or ang ating PNP.
1: Yung mga oras na nisa, natabo po sa bato?
7: Ang incident? At exactly, tawag na ng responde at 8:45 p.m.
1: So wala talagang tao sa area, sir, para magpagitna sa apa na or sa tatlo na binubugbog yung isa, sir?
7: Based sa pag-responde, siyempre may tao na after na ng incident. Pero sabi ng mga witness, wala po silang napansin or narinig or nakita during the incident.
2: Lastly, sir, yung pagkaputol ng dila, sir, ano yung ginamit ng mga suspect?
7: Actually, wala naman nagamit. Siguro pag suntok kung sa dalom na mukha, sa bibig, possible na nakagat niya ang kanyang dila to the point na yung impact talaga is naputol daw po talaga. Pero yun lang naman yung ano, hindi rin namin ma-confirm kung naputol na ba talaga kasi wala pa yung results sa medical legal.
3: Okay, datoro pagpahayag itaton nga hippie ita makatopinpi. Grabe, taro natabong oras sa mister. Anyway, naon doon, padagman, pero mga suspect is identify man mga katotong karangang mga katotong. Bullseye! Bullseye! Grabe, trauma sa unga. Sa dayang mismo gid abiro nga naka-witness eh kun paalin ginabako ro anak trauma Bullseye. 34 ro aton karang oras aton magkaron nga pagprobada dayang porsyon is hatod katon da ita sis da pain ro sis da pain makabuli gid ara sa mapadasig no nga mapamayad sa mga bagatian kapareho itiagnat ubo sipon trangkaso, no? Pagbara itaton nga ilong bangod sa sipon. Aga, syempre, no? Pag nakikita itaton nga gawas, ha? Kasi may paracetamol ra nga nagabulig sa pagduga it mga stress-related ag pagpaganakit itaton nga ugo. Ginapabilin nga manami, rupamatsyag, ag magapokus sa mga aktibidades, ag mga maging produktibo. So mag-inom, it's just the pain na may paracetamol gidara, no? Makabuli gidara sa aton karangay. Produktora ITSTO Health Incorporated na mabakag sa mga butika nationwide. Bullseye! Oy, good morning, anay kay Roger Delgado Makabalis. May nga pagpropamati o nasa San Ramon, Malinaw. Good morning! Wawi season, ha? Good morning, man. Nagpropamati man makaroon nga morning. Good morning! Bullseye! Sa aton makaroon nga pagpadayon, iba pa nga mga mainit nga mga topiko. Istoryahan ta, ro mga piki, makaroon nga kwarta. Abay, nag-amat-amat yung matat guguwa. Makaroon na. Kapin parang pagpalapit nga ra ita Berman. Nga guwa ka rin mga piki ng mga kwarta. May mga nadali guman. Iyas may banwa ka rin ita Kalibo. Raton ka rin nga pagtutok ka rin. Balikan ta pagkatapos yung ginit mga commercial. Kindly stand. Bullseye!

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid.
1: Na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Janet Perez, tigayon nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas

0: Liit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati. Samsung
1: Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: System Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
14: Ang mga gwardiya sang aton baybay. When the strongest storms threaten our homes, who stands on the front line to shield us? Our mangroves, the quiet gardens of Aklan. Across Aklan, spanning the coastlines of Bataan, Altabar.

0: and Palete, the sprawling green landscapes of New Washington, Calibo and Numancia, and extending to Makato, Tangalan, Ibahay, Nabas, Malay, and Buruanga. These vital forest ecosystems protect our shores and sustain our marine life. A recent assessment conducted by DENR Penro Aklan alongside provincial and municipal LGUs confirms that the province's shores are home to 28 true species of mangroves. These habitats play a critical role in disaster mitigation, biodiversity conservation, and economic sustainability. But their green shields are in danger. Hidden among them is the rare Gapas-Gapas or Camptostemon filipinensis, the endangered mangrove species. Did you know that Gapas-Gapas is officially listed as endangered on the International Union for Conservation of Nature Red List? If we lose it, a piece of Aklan's natural heritage is gone forever. We cannot afford to lose our living seawalls. Stop the cutting. Protect our wetlands. Participate in local replanting programs. Protect our mangroves. And in turn, will protect us. Ikaw, ako, tayo, ang kalikasan. A message from the Department of Environment and Natural Resources, Penro Aklan.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million ka. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293, series of 2026. Drink responsibly.
2: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipoproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penicillin, acetyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa Premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng Premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa Premium D3. Kaya ang pag-inom ng Premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa Premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang Premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa Premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
12: Bili na.
10: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Kung gusto mong hindi ka basta-basta dapuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
14: XFM.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline, no fire.
11: Vitamin C.
12: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Magbibili
14: sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar, Elbanboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santon Plus Herbal Oil.

0: balik kita mga katropa. Aton nga oras alas 8:54 na sa gabi. Sa makaroon nga pag-propadayon. Uy, hinagagaliharo opening it GRM Electronic Appliance Center. Hinagagon doon. Alas, gahon pa, bukas yung matsandaron, no? Unara sa may Printi it Gaisano, Capital Calibo, bali dating bike cruiser, bike store. Ro mga produktong pwede din nyo ma-avail o nakaroon sa GRM Electronic Appliance Center is mga appliances, no? Mga dekalidad nga mga appliances. At the same time, may mga electronic accessories sa mga mahilig sa mga electronics o nagidro sa GRM Electronic Appliance Center. Ag magabukas anda opisyal hinaga nga adlaw August 8, 2026 mga katropa. Nga ni bisitahon ninyo basi kun may mga makibot pa kamo, may mga surprises doon nga nakalinyada hinaga una sa pagbukas it daya karang GRM Electronic Appliance Center sa may Gaisano Capital Calibo mga katropa. Sa ito makaroon nga pagpropadayon, ay abo nga mga nagagapta, makaroon nga mga fake, bukod niya fake news, pati fake nga kwarta. Gapnaag sa probinsya Itaklan. Magkasunod nga may ginbiktima nga mga vendors. Iya sa aton sa Banwa Karait Kalibo, ay ra makaroon si Police Major Aubrey Ayon, may anak ka nga pagpahayag mga katulad.
1: Police Major Aubrey Ayon, ma'am, Raya, no, sunod-sunod juman o mga nabibiktima ita peke nga aray ka mga kwarta, a particular 1,000 peso bill sa Banwat Kalibo. Kamusta rin inyo karang monitoring, ma'am?
2: Yes, ma'am. So, tama rin, ma'am, no, may mga pilang bato nga mga insidente, ma'am, no, nga natabo, which is may iba matangani, ma'am, pa sa Banwa it, ano, ma'am, Banwa it, Dayang Kalibo, ma'am, is naka-report man sa police station. So, may inaamat, ma'am, nga Banwa nga uwat na nag-report sa police station, ma'am, no, kapas sa insidente, ma'am, nabimana sa ibahay, ma'am, no, sa tangalan, naka-report mataman sanda, ma'am. Rutikang nato niya ginaubra makara, ma'am, no, particularly sa mga station, sa mga Banwa nga may mga reported, ma'am, is ongoing particularly sa Kalibo gid nat, ma'am, no, may aton yung ongoing makarang backtracking it mga CCTV footage na posible naton mabuan it ano, ma'am, buan it idea or identification it aton nga suspitsado kasi iya sa Banwa it Kalibo nga ra, ma'am, nga natabo. Rusang batong insidente kara is naha-describe mat amam it aton nga biktima. However, dusang bato di kara, ma'am, since unga ro nagbantay, hindi na fully ma-describe kung ano ro itsura itawo. Bisan daan na nga panuksuko na na, ma'am, no. Pero ginatanaw naton kara ro koneksyon it daya nga ra nga mga insidente kung daya nga ra sa natanan may koneksyon sa katawo ang manay mo, sa kagrupo sanda. Do aton nga ginaano makara, ma'am, is ongoing do aton investigation ina do backtracking monitor naton agro intelligence monitoring, ma'am, ginabuligan man it aton nga provincial intelligence unit, ma'am, noro aton nga mga municipal police stations, ma'am, para daya is ma ano naton, ma'am, maimbestigahan do daya nga ra nga natabo, ma'am, nga mga sunod-sunod nga doon nga pagwa it mga peke nga ra o counterfeit nga mga kwarta, ma'am.
1: Ma'am, kabanan sa mga na-report man or uwa na-report niya insidente, ato man yapon same as dating mga senior doon ang nabibiktima.
2: Yes, ma'am, tama gidaron, ma'am, no. Sa daya nga ra nga pinaka maulihi nga ra nga mga insidente, ma'am, no. Sa bato kara, ma'am, nga insidente is minor de edad o nga do nagabantay. So kung bagaro anang kapasidad na to determine abimana itpeke agbukon itpeke o bukon nga kwarta, even nga isa pag describe kung sino ro nakatao ka na kara is medyo nabudlayan kita, ma'am, no. The same man sa Sambato man nga instance senior citizen do nagabantay it Baraka. So kung baga kung tanaw naton, ma'am, do pattern, ma'am, is ginagamit nanda o na kagabanan nga nabibiktima kara, ma'am, hayro yun nga tama ron, ma'am, kung bukon it unga hay senior citizen do man nagabantay, ma'am.
1: Oo. Ma'am, daya nga sa ano minor de edad kat sa ano ra, ma'am, no fruit stand?
2: Yes, ma'am, ha, o ma'am.
1: Mm-mm. So, bali 1,000 man to, ma'am.
2: Yes, ma'am, 1,000 man imaw, ma'am.
1: All right. Pero kaga ano gid ka ni ka to, ma'am, ro pagka discovery man ita daya ka nga doon niya tindera, paano na nadiskubrihan niya?
2: Bali, yes ma'am, tanan abing nga ma'am, no, siyempre ulihiwot ananda tananda ma'am na dahil mga insidente ma'am, is pagarihas anda ma'am ulihiwot na danatagupang dan nga peke undo kwarta kasi siyempre pagkatapos it, ano nanda ka ma'am, tanaw nanda na mga benta eh, ibato-batohon yung nandaraan ng kwarta so di katundayin ma'am nakuan nga peke do kwarta ma'am, bukon it, kumbaga ro texture na nar itsura na is kakaiba di katundayin sanda ma'am nga particularly sa Banat Kalibo nagdangop sa aton nga Kalibo Police Station kaya mabaho nga bagay nga naka-report sanda ma'am kasi makara na naumpisahan yon do backtracking nga ginaubrat aton nga Kalibo Municipal Police Station aton ma'am.
1: Doon pagid ma'am no ro makasubo kung nabiktima nga rawat na natagupang niya peke ro naging bato niya kwarta ibayad pagid na sa another man niya vendor or sa ibang ano eh sa ibang isa bakyan.
2: Yes ma'am tama man no aro tendency dayon is gagapta rayon ima ma'am no gadugang pagido paggapta ito yung kwarta kaya nga ni gaayo man kita ma'am no sa aton nga mga negosyante nga maging ano kita ma'am maging masusi kita pag abot sa daya nga ra nga pagtanaw it dayang mga bills o mga kwarta nga ra ma'am nga ginatao katon o gayon din nya ni may mga times gid ang dandaman na bing ginaubra kara is matyaga kalit man baga sanda ma'am nga masako abo nga umaga abo nga mga customer kaya nakakahamba naton nga nasasalisihan man ang daruraya nga ra mga tindero naton agtindera.
1: Oo. Ma'am, umpisa bi man na or sa inyong data lang within this year ag sa ano nga bugan up to this month abi man na ma'am. Pilaon ma'am do aton nga nai-record nga na biktima it fake bills.
2: Sa dayang ma'am no nga bugan abi ma'am no kasi hindi naton pa ma-account do iba ma'am eh kasi run sang kiriti at akara ma'am do nagaabot sa aton nga mga police stations do iba nga ni nagasugid yang wa man nagapablatter eh syempre andan do iba na awatan do iba nagpost yan sa Facebook sa makara ma'am no sa dayang gid nga nga period naton ma'am may aton nga daywa bingon sa Kalibo tapos ang bato sa tangalan ma'am.
1: Ay,
2: aside pa karon abi man na ma'am noro pilang bato nga sa social media ang nagpost ma'am.
1: Oo. Ano man tanan ma'am da tanan ay 1,000 peso bill gamit.
2: Yes ma'am, 1,000 peso bill tanan do gamit ma'am.
1: Ma'am, sa Ryan no ulit abi ray kada nga insidente. May mga napakulong nakita kara ma'am nga mga ano manugloko.
2: Yes ma'am, kung matandaan naton ma'am no medyo pero magawig-gawig yun man ma'am no nga dinag-on may na filean yun man karat kaso ma'am eh may na filean yun man kaso kundi kita magsaga sa Banwa karat Kalibo ma'am no natabuon doon na may na filean it kaso pero doon nga ni medyo magawig-gawig ang imong proseso however mabahogid agahapon ma'am nga bagay din aton perming ginaayo ro pag-report sa atong kapulisan kasi di karon pa ang dahil maumpisa ro aton yung investigasyon pag may nag-report gid ma'am sa aton nga kapulisan naton ma'am.
1: Ano ma'am, kamusta? May mga natitrace, usinsan daga buo, abi man na ito yung peking akwarta.
2: Kaibahan imo ron ma'am sa mga ano ma'am kaibahan imo ron sa mga tikang nga ginaubra ma'am no kasi pag may mga makaraabing instances ma'am no nga harawon man may pilang bato man nga makarang insidente sa aton may mga information sharing man kaon nga ginaubra ro aton a coordination nga ginaubra ro aton nga mga units especially ro aton nga intelligence unit naton sa mga counterparts man naton ma'am no sa ibang probinsya sa aton nga regional office kung sino paro pwede natong pa pwedeng i-coordinate pwedeng mabuant information may mga makaron man nga ginaubra kaya may tendency ag mabaho do posibilidad nga matrace naton kung sino gid nagahalin do mga maurayang arang peking a kwarta ma'am.
1: All right, oo. Aga ruin ma'am no per mi natong natutugo pang danya sa mga ruin tindahan merkado sa dahagos nagapamintaha.
2: Yes ma'am tama ma'am kasi doon abi ma'am maabo nga tawo abo nga gabakal. Most likely hindi yun mabato-bato man ma'am it mga tindera ro andang ano ma'am eh, ro mga kwarta so ginabato niya ang mataot sinsilyo ulihi yun dahil natatawo pang dan nga peke gali do kwarta ma'am.
1: Ma'am sa latest incident niya ra although ging describe no ro itsura imahe abimana itry ka nga suspect pero sa mga pag-backtracking may nahagip ma'am.
2: Sa Makarama, may mga pilang bato nga ginasundan do aton nga, ano ma'am, no, ro aton, especially ro aton nga Kalibo Municipal Police Station. And we are hoping, ma'am, no, nga sa sige nga backtracking naton is may mabuogid kita nga identity. Kasi with the advent of technology, Makarama, is mabaho nga bagay, ma'am, eh. Kung tanaw naton, abuon man kita nga mga insidente, especially bisan nga ni mga panakawan nga nga natatabo, nga natitrace na identify do suspitsado pamaagi at CCTV, ma'am.
1: Alright, oo. At least, ma'am, may ano man doon, pero aton niya panawagan niya, ipa-report gid. Ag hindi gid maghuya-huya, ma'am, nga i-report ay mga klase't insidente. Para man, of course, makaobra mat-action aton niya kapulisan, otoridad.
2: Yes, ma'am, tama doon, ma'am. Doon gid, aro permi na aton niya ginaayo, ma'am, no? Ro aton nga pag-report sa aton niya mga kapulisan. Kasi di karon mag-umpisa ro aton niya investigasyon, ma'am. Mabaho mo nga bulig, ro immediate pag niya pag-report, ma'am. Para, kasi sa Makara, ma'am, abo nga mga commercial establishments, ag mga municipalities kita, ma'am, nga may mga CCTV sanda, ma'am, nga mabaho nga bagay, mabaho nga bulig para sa pagkakandako naton nga mga investigations, ma'am.
1: Mm-mm. Ma'am, may idea, ano kaya kita kara, ma'am? Ano tong tanaw kara nga sa Bilog, gid pa may probinsya, taklan niya, doon gina, nabibiktimay trek kara nga fake money?
2: Actually, ma'am, no, bukod niyang it sa probinsya at Aklan, nagkatabo daya nga ra, ma'am, no, may sa iba man nga probinsya. However, tama ron, ma'am, sa Bator o Aklan sa mga na bibiktima. Pero doon niya ni ma'am Rugina Tanaw, abin naton iya sa probinsya at Aklan, ma'am, is nagakalit sanda, nagatake advantage sanda sa mga vulnerable areas and spots like para sa abimana sa mga tindahan, merkado, nga masako, tapos ginataymingan nanda nga rugabantay, abimana ay senior citizen or unga, doon yung gidro kagabanan nga ginabiktima. Kaya inaagid apermi, ma'am, da atong pahanumdom nga maging ano kita, ma'am, maging mapagmasid kita, maging observant kita sa aton as much as possible sa mga ginabato naton nga kwarta, sa mga transactions ina sa aton nga mga ginabantay nga mga tindahan or baraka, ma'am.
1: Permi gid ano, ma'am, no, sa bilog man sa teknik ro buitan gid itmayad, ma'am.
2: Ano yes, kilatison imo itmayad, kilatison imo itmayad, texture pa lang nana, ma'am, ano moon, ma'am, eh, masairan moon, ma'am, eh. However, doon niya nga ni ma'am, no, nga, kung amat, abo, ro customer, sa kasakuon, uwaon imo na babato-bato. So, doon lang, siguro, ro, aton nga, gustong ipaabot nga, tawaan naton it oras na kilatison naton do kwarta, bago naton batunon, gid imo, ma'am.
1: Alright, sige. Ma'am, mabugid niya salamat, ma'am, ha, sa tiempo, ma'am, yagit, ni mo kamo sa XFM Kalibuan, at least may mga dugang kang gustong ipaabot, ma'am, especially reminders aga. Although, kumbaga, refresher nga, reminders sa atin yung mga pumuyo nga. Harago man nabisanda, nagapamintaha o man o mga nagapangloko gamit o mga fake monies, ma'am.
2: Yes, ma'am, una-una, ma'am, no, maging mapanuri kita, ma'am, no, sa aton nga ginabaton nga kwarta. Ag kung may, kasi texture pang na mag-ananggagas, ana pang kumaunin mo kapino, masairan man aton, ma'am, dun, ma'am, dupike, agrobokon, ma'am, eh. And then, kung matanaw naton, ma'am, no, ro pattern nga gina-take advantage ang nanda nga ibiktimahon, dun mga senior citizen naton, agrato mga inunga, siguro, ma'am, hanggat maaari, hindi naton pagpabayaan nga mga ungagang dugabantay, may alalay, gid kita nga mga may buot para kantigo baga man naman magkilatis it mga kwarta imo man sa mga senior citizen naton, ma'am, no, ibahan gid naton sanda. And then kung hindi o naton malikawan nga nabiktima kun kita, ma'am, gaayo gid a kita, ma'am, ro aton nga Aklan Police Provincial Office pamuno ro nit aton nga provincial director nga si Police Colonel Arnel Indico Ramos, gaayo kita, ma'am, ro pag-report sa atong mga kapulisan para ma-actionan man naton, ma'am, maimbestigahan ag ma-determinar naton ag ma-identify kung saan ay sinururaya nga ra nga mga responsable sa pagpagapta ag paggamit it day nga mga piki nga ra nga kwarta, ma'am.
1: Alright, with that, mabugin niya salamat si Police Major Aubrey Ayon or Chief PIO it Aklan Police Provincial Office. Raya man si Katropang Claire T. Adit XFM 96.5 Kalibo ang Katropang
0: Bullseye! Thank you kita, ha, kay Police Major Aubrey Ayon. Daya, mga advisory nga dapat tandaan gid naton permi, especially sa aton karang mga negosyo, no, aga aton karang may manghod, yes, may banwait Kalibo, abo taray kapin pa pagpatak ita Birma, may mga fake money nga nagaguwa ngani, dapat maging mapagmatsyag kita sa pagbuyot-buyot it kwarta. Ay basiko na dadali ko takita itay karang pamatuloko. Okay, sige. Kay Aljon Dirilo Navarro,
3: good morning!
0: Yon, gapasyaon ko na sa Ruel ang Junior Barbershop, Alpatek Cellphone and Repair Shop. Una kay Robert, agay kay Junior, agay nung Mike Paulino, good morning!
3: Good morning, Bulsas!
0: Okay, ginakugabo sa kitat oras. Morning kay Chi Rabanes, kay Rosa Valencia, good morning man!
3: Good morning!
0: Mga nag-apropamati pa sa aton karang pagpangalan. Wow, kada oras mga katropa, naging kakbay. Ang kapulig nato ni ibang mga minit nga mga topiko. Bantay ka mo sa ibang mga news and public affairs. Ika XFM. Bantay man makamo makaroon nga gahon. Raton nga unang draw. Gold Eagle Beer. Premium sa Tansan Promo. Sino ba ka? Makaangko nita 5,000 pesos makaroon. The same time, may aton pagid nga. Santo na XFM libu-libong pa-premium. Grabe, biernis nga na. Pagdot na iba ka rin doon. O dat oras mga katropa, naging kakbay ang kabulig naton sa atong karang pagpangalagad. Sa atong karang technical side, kakbay naton katropang Cipril Kit Palmon. Yaman sa atong karang XFM News Center, kabulig naman katropang Mariani Tolentino. Kakbay ta sa pagratsanit atong nga mabalitaan si katropang Claire Kit. At sa kahit patrol, katropang Arier Colas at katropang Christian Villanueva. Sangangan, kuhamon ka rin at General Manager, katropang Edwin Garing. At kuhamon ka rin at Chief Executive Officer, Dr. Emilito Moy. Ako man si katropang John Alinascan. Naghahambang, happy weekend. Para sa 96.5 XFM Kalibo, ako ang katropang.
3: Pusat! Pusat!
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: ipatapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Dalakuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Samsung Plus Gold.
3: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay, ito may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Nung kang Sandon Plus Gold, nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit.

0: Sa panalong panalo, Zenfone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Sigari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
3: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras, mga katropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 18 minutos, mga taliwan, sa oras ito, alas 9 sa agahon.
1: Servisyong katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Agahon, Luzon, Visayas, Mindanao. Pirate niya gahon, probinsya Itaclan. Banuat Kalibog, good morning! Welcome, welcome, welcome na karon sa tanyo pagarangkada pagpangalagad. Programang serbisyong katropa. Makaroon kita ng adlaw ita, Biyernes, pet sa 7 sa buwan it Agosto, tagong 2026. And of course, nagihapon, makaiba ninyo katropang Clarity. At thank God, it's Friday!
1: Exciting!
0: Nagabagting na naman rodong ganit iba. Friday na naman. Magamig, mauganon, magagumon niya Biyernes, mga katropa. Wa itlase ha, agwa itrabaho ro iba. Ay Friday yun makaroon. Agdibay suspendido, no? Agas, ato yung mga estudyante, suspendido ro klase bangod niya ni sa mauganon niya panyampo. So stay at home ha, mga katropa. Bukot-bukot hambaon niya suspendido, ay pinagusto ka mo di karon ni pinanaw. Suspendido nga ni, ay patimaan ron, magstay at home ka mo. Bangod sa pagag, itry ka lang nga mabaskog nga ugan. Ha? So mga katropa, abisar nga wak dat bagyo, o kon, I mean, direkta nga epektot bagyo ro, atun ka niya nababatsyagan, but daya karahay tuga sa gihapon it habagat, no? Nga ginga pabaskog nga ni, itry ka lang nga low pressure area. So mga katropa, mag-uwaligmat, especially sa mga katropa natin nga magapit sa mga kasubaan, sa mga low-lying areas, doon na karon niya mga panimagay. So mag-uwaligmat ha, mga katropa. Ay, grabe, tabi ruinugan, upisap takabi'y, kainang aga-aga, agwa kita kasayod, sa ito ba sa pilang mga portion at probinsya taklas, especially sa ito sa Ilaya, ay sige na sa iginugan, rubagsak, itubi, baha. Yagidrayan doon sa Banuat Kalibo. So mag-uwaligmata una ka sa mga magapit sa mga kasubaan at mga bagay, mga low-lying areas o mga flood-prone areas. So ruin doon importante ka mga katropa, mag-uwaligmat kitang tanan. Well, good morning! Good morning, gidaanay! So mga katropa na to, ano? Nga naka-monitor tutok na sa nakaroon yung mga transistor radio FM bonds. Naka-tune in na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning, good morning, good morning mga katropa. Uy mga katropa, magwasin nyo karoon yung mga radyo. Pwede, gid ka mo mag-monitor. Samon karoon yung Facebook live streaming. Live na live, raton karoon yung pagpangalagad, raton yung pag-ililipa. Samon karoon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So mga katropa, live na live. Raton karoon yung pag-ililipas at alas 10 sa agahon. Samon karoon yung Facebook page, XFM Kalibo 96.5. And mga katropa, marami rin ko yung power share ninyo ha. Raton karoon yung live kay Man, the more the merrier. Mas marami tayo, mas masaya, mas maabot. Rumaabot it manami nga balita, impormasyon nga may kaangtanan sa tunya tupiko nga pag-a-wisteryahan. Makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it Biyernes. So good morning Anay ha, sa tun karon niya mga katropa out there, mga nagapuro pamahaw, nagasabaw-sabaw sa mga karon niya pangorasyon. Kanamiton maghigop-higop it sabaw, kanamiton maghigop-higop it mainit nga kape. Manami mag pamukot, magbalikotot.
1: Exciting!
0: Ay, sino kayo na rin mga naka-agtot at skwilahan, tapos ulihot na sairan niya. Suspendido ro klase. Ay, ay, ay. Sige ang mga katropa. Makaroon na ba may gahumot aman ro pamunuan at skwilahan ro principal nga mag-suspended klase. Dito na itong kinangan niya. Si mayor pa ro mag-suspend. No? Hindi na itong kinangan niya mag- announce si mayor nga suspendido ro klase. Rupa mo doon mismo ro school principal, pwede gid makaroon maka-suspend it klase. Okay? Mga katropa. So, masibag nagbinantay ka mo, ay wamat anunsyo si mayor nga suspendido ro klase, tapos pag-abot mo taas sa skwilahan mo tatlase, ay base rin yun ang principal rayon karon ro nag-suspende. Pero yung sa Banuat Kalibo, nag-anunsyo gid mataas si Kalibo mayor Jury Sukro, mga katropa. So, doon yung ginasingan natin mga be i-updated, mga katropa. Magpamatipermit radio, magpamatot balita sa TV. Agad masayaran ninyo dugang ang mga weather updates. Ay, karon pwede din nyo rin doon masundan Aro mga warning, mga nga ginapagwa no it aton karon nya DOST pag-asa no ro aton karon nya mga weather specialist mga katropa. So manami permi nga inform kita and updated sa dagagan it panyam po ay makaroon ay oh, sa mga katropa nato nya nagtutklase diretso uli ha basi si matang maghapit-hapit ta. Hindi ba't ako mo hinapit, aghihapit, but hindi dapat. So, diretso ulit, stay at home, magtuon sa bagay. Do learning matangaron, do pagtuon, ay maskinsiin mataron niya, environment niya, lugar. Kung di si Dido, kagiting man magtuon, ay magmatuto, una, gidaron mga katropa. Nasa tao yan, aga. Nasa tao ang gawa.
1: Exciting!
0: Di ba ga, Kapheel? Ganun naman talaga, Kapheel. Red na red. Siyempre, para, ano tayo, minko, malaros. Sas pulang-pula.
1: Exciting!
0: Thank you, Gira Kapheel, sa pag-monitor sa mga katropa nato na nasa Barangay Hall, sa Barangay Tigayon, Kalibo. Good morning! Sa pagpanguna ro ni Kapheel, Morandante, si ka-farmer. Di ba, Kakap? So, good morning, Gidana, ha? Sa ato niya mga mahugod niya mga katropa. Una karon sa Barangay Hall, sa Barangay Tigayon, Kalibo. Well, good morning, mananay, ha? Sa mga katropa natin yung mga drivers with lovers. Sa mga katropa natin yung mga PUV, PUJ, tricycle drivers out there. Stay safe, drive safe, mga katropa. Aga, syempre, importante si kapon nga, stay hydrated. Okay, apisar nga, magamig, agmawanan o panyempo, dapat stay hydrated sa gihapon, mga katropa. O galion, mag, inom it, tubig. Well, good morning man sa mga katropa nato na nasa May Kalibo Public Market, sa May Kalibo Shopping Center, Kutubit Magabotit, ato niya pagpangalagad. Pag-iliba sa Isla It, Boracay, Mainland Malay. So, 1st and 2nd District, ato niya probinsya, Taklan. Mga kagapit, kaprobinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, may rin niya gahon, mga katropa. O, sa mga katropa man nato niya, overseas, Filipino workers, akong OFW, sa mga mga partid kalibutan. Ano man yung oras sa inyong karoon yung mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon. Good evening, everyone. May download na kamo, ha? XFM Radio Mobile Application. For free lang ron, mga katropa nga ni. Worry no more kung basi may isipon, may mga ginaisip ko mong may mga bagayran uwa. Libre kita ron, mga katropa, mag-download it XFM Radio Mobile Application. Kay man, feels like home, gitaan mga katropa, kung everyday naka-monitor sa XFM Kalibo ka man naman. Kabilugan XFM Network Philippines. So, download na ha, mga katropa. It's only for free.
1: Exciting!
0: Exciting morning! Thank God it's Friday sa mga katropa nato na sa Ganze na Mindan Capiz. Kira pang wawi season, good morning. Kira pang yam-yam masangya, good morning. And katropang gems. Kira pang Gemma Kiswani, yun na karoon sa Bacoor, Cavite, good morning. Happy monitoring kay katropang Gemma. Kamusta o naro panyemo? Panyempo? Panyemo?
1: Exciting!
0: Panyempo katropang gems. Nasa Bacoor, Cavite. Keep safe, ha? Karapang nga. Kay Auntie Andrea, nakaroon sa Madalag Aklan. Sa bilog karon niya. Nabayran Nieves sa Ilog Family sa Kabanghan, Madala. Good morning, everyone. And of course, shoutout gid sa mga katropa nato sa Marcia's Variety Store sa May Poblacion, Madalag Public Market. Good morning. Happy monitoring, mga katropa. Karapang Leopoldo Martinez Jr., good morning. Sa bilog karon niya, Randoy Martinez Family sa Ali Putos, Numancio, Aklan. Happy monitoring sa Katropa Fans Club. Good morning, gid-ana. Ag sa tanan niya mga miyembro it, mga Riders Club ya sa probinsya it, Aklan. Thank you, gid-ana, sa pag-monitor, Auntie Andrea. Miss you more. Bisita kaya kong ama.
1: Exciting!
0: Sa atan karon ng istasyon. Kay Katropang Wowie Season. Good morning, mayong aga. Nagkaroon sa Ganson, Hamindan, Capiz. Well, mga katropa, sa mga late tuners out there sa umana, live na live, ratong karoon niya pagpangalagad, ratong niya pag-ililiba, sa amon karoon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So, sa umana, mga katropa, ha, pwede kitang mo mag-monitor, mag-wasin niyo karoon niya mga radyo, pwede kayo kamuha monitor sa Telesis account sa amon niya Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Live na live kita karon. Pwede gid niya kamo magkomento aga. Pwede niyo ipaabot kung ano yung mga query, ano yung mga pangutana regarding sa SSS. Kay man today is Friday, it's Social Security System o kon SSS Day. So for the good na everyone. Karabang Gemma Kiswani, malakas ang ulan, walang pasok buong Cavite. Keep safe mga katropa. Yun lang, no, katropang Gems. Dito rin sa bayan ng Kalibo, suspindido ang klase. I don't know lang sa ibang bayan. Pero ano, no, mostly ng mga kabanuhan na niya sa probinsya Taclanay, wait klase o mga inunga from kindergarten to high school. Public or private school man ron ay ging suspended ni Kalibo Mayor Jury Sucro. Yes, Abano 8 Kalibo. So keep safe, ha, mga katropa sa uman. Sa mga inunga, di karon, stay at home. Wakamot klase, ginsuspindi rin yung klase para maging safe ka mo nga magtiner sa inyong mga bagay. Okay? Bukon it, ginapatiner nga ni kamo sa inyong bagay, magayon ro pa niyem po nagwinayod. Nagpinanaw patanag basi magaong ka pa kay nanay ag tatay mo nga may group activity kamo sa bagay ni Makarandaya. Ay, ging suspend gani ro klase, magto ka pa ito sa bagay may school activity. Ah, so stay at home mga katropa. Sa mga ginikanan sa mga guardians di karon ay i-monitor gid ro inyo karon yung mga inunga bas ibadagan kamo di karon ag watat laser mga inunga ngaron ag siin-siin ta mag hapit-hapit ag hihapit it indi dapat ruyon karon do delikado gid ana mga katropa. Uy, ha, i-power share daton niya live para the more the merrier mga katropa. Well, good morning gid ana sa mga katropa naton sa may barangay Kabayugan Malinaw Aklan sa Bilugay Bardo Lasa Beltran Isuga family Lula Mami Lula Linda Lula Mary. Good morning. And of course, sa bilog ng pamilya ni Uncle Orega, naga-monitor kita ron every day, nagasigabong roanda karon niya monitor. Good morning. And of course, sa Dangkalan Malinaw, habal-habal boys, drive safe, magutay, maligna roaton karon niya daganon ha, magdahan kapin rough road. And of course, sa Bigaa Malinaw, sa bilog ng Beltran Ikayan family, good morning. And of course, sa Sitio Buob, Linabuan, Surbanga, Bilonga Villanueva, Beltran family. Kay Uncle Sinte, una karon sa Mabulay Rice Meal, good morning. Happy, happy monitoring aga sa mga katropa natin sa Barangay New Buswang Mercedes Village, sa Bilonga Lao Flores, Pulmones, Ligayo family. Good morning, Alfaro family. Good morning, everyone. Sa Tiad family, kay Nanay Alice, nagasigabong roa na karon niya monitor mini radio na sa Barangay New Buswang Mercedes Village. So happy happy monitoring everyone. So mga katropa, magkaroon niya Dotbernes panibago ng topiko rato niya pagkatala kami pagkahatapon with Sir Amiel Hinova it SSS Western Visayas. So nga ni kumimang inukutana ka mo sa inyo karo niya SSS account ay for the go na mga katropa ay aton gano'n niya direkta nga ipaabot kay Sir Amiel Hinova. Ayaw ka mo tuya huya ha. Hi. Aton gid ron ipangutana kay Sir Amiel. Mas manami nga i-comment ninyo sa aton yung Facebook live. Agud mas madali na akon mabasa mga katropa. Ag mapangutana naton kay Sir Amiel Hinova. Well, mga katropa, rayan ay ang porsyon 32 minutos. Makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Rayan ay karang porsyon ni Hatod Katon it Senton Gold Herbal Tea. Uy, sa mga feeling bloated, always di karon nalisdan maghiko. May irregular vowel movements ay mga katropa ayaw taron pag padagandagani ha. Base baga aga delikado at aro yun nga ron. Ay delikado gid anak kong nagatiner yat aro higko sa aton karon niya tiyan. So kinahangan gid aron niya ipagwa. So kung mingkumpirmi ka mong bloated, nalisdan maghiko, mag inom ka mo mga katropa it Santon Gold Herbal Tea pagkatapos ninyo nga magkaon. Agod niya mabuligan ka mo karanga, matunaw rin yung karon yung mga gingkaon. So maro Santon Gold Herbal Tea mga katropa made of malunggay, moringa, turmeric and cinnamon bark. Ginasuportahan ka raro aton karon niya healthy digestion. Ginabuligan niya pagwaon ro toxin sa gawas. Ginabuligan man ro aton niya gawas sa natural weight management. Mga katropa ro Santon Gold Herbal Tea hay buganay mo ra sa sangkap ha. Itry ka nga malunggay so manami ron sa naton nga abo gid nga binipisyo nga tuga ro malunggay mga katropa. So dapat ay suportahan ninyo naton, Rotten Crown Healthy Digestion, pinaagi sa pag-inom ni Senton Gold Herbal Tea. Senton Gold Herbal Tea, Hay Raya, Hay produkto at Yes to Health Incorporated. Aga, syempre, weed, malunggay, or moringa, ging bansagan nga superfood. Ngani, it helps to relieve bloating and constipation. Nga nababatsyaga naton, mga katropa. Nabubihinan pa kararo, pag-eat acid, mga katropa sa aton nga gawas. Aga, gina-improve gid. Aga, mabuligan kita for healthy digestion or natural weight management. Mga katropa, Senton Gold Herbal Tea. Hey, pwede ninyong mabakaw sa tanan niya branches ita Mercy Drugstore, tanan niya butika, yaman sa tanan mga sa inyong mga lugar. Pwede man ninyong ma-add to cart sa Shopee and TikTok shop. So man mga katropa, for healthy digestion and natural weight management, inom ka mo Senton Gold Herbal Tea. 33 minutos makataliwan sa oras sa it alas 9 sa agahon. Auntie Weng, good morning. Nagamonitor kita na si Auntie Weng Rowena Beltran La Chica. Una ka sa banwa ito man siya. Happy monitoring kita na ha. Karapang Aljun Dirilo, good morning. Sihin man nami atunan hinduna sa puso ko, karapang Aljun.
1: Exciting!
0: Kung saan masarap magpaliwaliwaron ay karapang Aljun. Sihin pwede. Ah, nasa banga po, amabong pwede yun ang agtunan niya, makapaliwaliwa kagid katropang Aljun. So for the go, after magbugog-bugog session, after nasa Ruelan Junior Barbershop, ay go na sa lugar kung saan masaya.
1: Ay, exciting!
0: May lugar na masaya. So good morning nga sa mga katropa natin sa Ruelan Junior Barbershop. Ay, karapang Jory Jorpo, good morning my dear! Madilim at maulan na panahon kaya walang pasok, pero ako my dear pasok sa'yo.
1: Exciting!
0: Sa station pala, ganda mo my dear, ganda ng dress, bagay sa'yo black. Lutang na lutang ang beauty mo dyan. Paalin kita karabang Jory.
1: Exciting!
0: Naging ano ta si karabang Jory, fashionista. Fashion specialist yun, Ana. Grabe kita, anang adlaw-adlaw nga pag-grade. Nagataw ka din mo ita. Ana karon niya, observation, anang grado. Sa aton karon yung mga gambong. Thank you, grabe. Very observant kita, Ana. Aton niya mga katropang. Thank you, grabe. Of course, sa compliment. Gaom ko, hay, lutang na lutang ro. Hindi dapat maglutang. Lutang na lutang. Pero lubog sa utang.
1: Exciting!
0: Di ba, kasugubo, ruruyon yun, katropang Jory. Sige, okay lang gali maglutang, pero wag lang malubog sa utang. Pero ang kilala, lumulutang dahil...
1: Exciting!
0: Ay, kilala ka, katropang Jory, lumulutang dahil sa sobrang kaplastikan. Ay, mali! Mali rin, katropang Jory. Pero may mga makaroon, gid, ano... Wow. Plastic malang doon nagalutang. So, kung ro iba ka na, iba o taro paglutang, ay si kriminal, lumutang.
1: Exciting!
0: Ay, nako, ikaw karapang Jory, ano-ano lang tuliro aton ka lang nga naiisipan. So, good morning nga sa mga katropa naton sa Tabao, Banga. Masaya talaga ako makita kita. Ay, thank you, karapang Aljun. Masadya man kunta ako, kapakitagin matang kunta kahapon, yun nabuksan yung kuntar bintane, kaso yung nagagamukod. Abi ako karabang Aljun.
1: Kuya
0: man ako, kinyo mag-atubang nga nagagamukod. Ro ako niya baba, ro ako niya magtimbang uyahon. Hay, gutom na gutom, gita biro yung katropa. Gutom na gutom sa pagmamahal niya. O ay, di ba inog ilabas to karabang Aljun kahapon? Hay, thank you, kitaron kay karabang RR sa pagbalandra sa ako niya paggamukod. Like, nakita ko gina kamuuna. So, sana'y tanggap nyo pa rin ako sa pihak it pag ginamukod sa akon karon niya uyahon.
1: Exciting!
0: Gutom na gutom yarn. Ayan, good morning gina na sa mga katropa naton ana sa Ruelan Junior Barbershop. Auntie Weng, good morning. Miss you. Ako niya, very beautiful, sexy nga tita, Auntie Weng, Rowena Beltran La Chica. O, yung mga katropa, man. Ah, okay, nabasa ko na karapang Jory. So, thank you, gid Ana. Thank you, gid, sa mga nag-monitor di karon sa Tabao, Banga. So, mga katropa, sa makalanya biyernes, makalanya agahon, standby tutok, makaibahan natin si Dimagbuhay, Sir Amiel Hinova at SSS Western Visayas. 39 minutos. Makataliwan sa oras, alas 9 sa agang sa ito niyang pagpanumbalik. Dugang matupikor ato niya pagkatalakayin, dugang mga pagtamiyaw. At ang karoon niya pagkabasahon. Magpanumbalik kita after yan. Magpilang ka mga reminders, kindly stand by.

0: ka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay.

0: Gamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
1: XFM. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Janet Perez, tigayon nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
3: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.

0: oras, mga tropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 43 minutos. Mga taliwan sa oras, italas may bisa agahon sa tunyang pagpanumbalik, programa ng serbisyong katropa. Sa tihapon magkaiba ninyo, katropang Claire Tiel. Sir Bonsky Mendoza Channel, good morning. Katropang Michael John Mayba Paulino. Good morning, ma'am. Ibaigan ka ni katropang Aljun Kapon, gaginamukod kabe, kunuro yun gidangani. Kung amatay, may mga tao nga sanda mismo ro, nagapakandulo kimo eh.
1: Exciting!
0: Thank you, gira kay karapang RR of Vinoy. Nakitaan nyo gira kung paano ko magamukod. Ano ka palangga ni katropang RR? Or mas palangga na gali si karapang Aljun. Karapang Aljun, nabi, ginusoy-usoy pa.
1: Exciting!
0: Nanisi. Ba, syempre, thank you gita ron sa pagpalangga sa gihapon. Karapang Aljun, good morning. Ano sa Ruelan Junior Barber Shop? Karapang Innocencio de la Cruz, nene. Morning, ma'am. Ginkiligid a si Aljun Kimo kahapon. Sang itsura nga to, katropang Aljun?
1: Exciting!
0: Sang pagginamukod niya to, kinilig kapag iting gyapon ka to. Grabe, gina, ha? Ay, nako, talaga. Wae, ginuto.

0: Welcome na inyong mga katropa. So, maskin maginamukod ay for the go. Well, mga katropa, 46 minutos, makataniwan sa oras. It alas 9 sa agahon sa pinakilinyada ng si Sir Amiel Hinova. It SSS Western Visaya. Sir Amiel, mayong aga. Happy, happy Friday.
1: Pampier, good morning. And happy Friday also sa inyo dyan sa Kalibuan na Klat.
0: Kamusta, sir? May pasok kayo or suspended rin po?
1: May pasok po, ma'am.
0: Oh, hindi tayo kasama. Madilim.
1: Tapos medyo parang may bagyo kasi pabugso-bugso yung hangin.
0: Yung hangin talaga, sir, no, malakas. Pero, syempre, walang balakid talaga sa pag-uusapan natin ngayong araw, sir. Bagyo man yan, yes, di ba, sir? Yung last time nga, lindol eh. patuloy pa rin yung ano yung topic.
1: Servisyo natin.
0: Yes. Sir, ngayon ito no yung may SSS card. So siguro narinig na to ng iba pero refresher ulit sa mga hindi nakaabot. So sir, sa mga hindi pa po no naaabot o hindi pa po wala pa pong alam sa may SSS card. Ano po ba talaga ang may SSS card?
1: Yes, ma'am, clear yung may SSS card natin. Ito ay yung bago nating functional ID ng SSS. When we say functional, ma'am, ito yung, kasi ano na siya, aside from being an ID, meron na siyang EMV chip. Ito ay para naman sa savings account naman, ma'am, na naka-attach sa partner bank natin. So, ito ay ID, tsaka savings account na rin, ma'am, yung may SSS card natin. Ito yung po yung pamalit natin sa UMID card if in case na the member will decide po na mag-change from UMID into my SSS card. Although valid pa naman yung UMID card, ma'am.
0: Pwede pa rin nilang magamit, sir, yung UMID card. Even though,
1: yes,
0: pag may SSS card ba sila, sir, or yun nga, may yung may UMID, may SSS card, pwede ba yung gamitin ng sabay?
1: Yes, pwede pa naman din, ma'am, yung old na blue natin na card, na SSS card, and yung UMID card, valid pa naman ngayon, ma'am. And if they would like to apply naman sa may SSS card, okay naman po na mag-apply po sila kasi ito yun na yung latest natin na card. Although, it's not a requirement naman, ma'am, kasi valid pa yung dati na card.
0: Alright. Sir, nung ano, yung sa mga nakatanggap po ng uplift, may mga ano, sir, may mga nakatanggap through may SSS card?
1: Opo, yes. Actually, ma'am, this is the reason na bakit nirefresher natin yung may SSS card, ma'am. Kasi this is one also of the part of the requirement na meron silang DAEM or disbursement account na naka-enroll sa module natin doon sa online. So if in case po na meron po silang may SSS card or nag-apply po sila ng may SSS card, automatic po na yung savings account na naka-attach dito or naka-link po dito is the default savings account na rin nila doon sa kanilang online. So no need na po sila mag-open ng separate savings account or pumunta pa sa banko para mag-open. And ito po, ma'am, is walang maintaining balance kasi so much better po ito.
0: So sa mga ano rin, sir, pwede rin nila, as long as may laman, pwede nila magamit katulad sa mga ano rin, paano gamitin yung mga ATM? Parang ATM talaga, sir, / ID mo na rin.
1: Yes, ATM and ID na rin siya, ma'am. That's why naging functional ID siya. Kasi kapag pwede po siyang lagyan na, mag-deposit ka dyan and then gawin mo siyang payment for kapag during grocery or may bibilhin ka or pwede din siyang, ATM talaga siya, ma'am. Mm-hmm. Although ang different is, aside from being an ATM, ID na rin siya.
0: Yun yung ano niya, sir, kumbaga mas ikinaiba mga kumbaga specialized siya kumpara sa ano sa UMID.
1: Yes po. Ang old na UMID kasi, meron tayong old, ma'am, na walang savings account and then yung pinakahuling UMID natin, meron ng savings account. So, ginagamit pa rin naman yun ng mga ano natin, ng mga members natin and pensioners. But after ng UMID card, kasi ang minabuti ng SSS po na mag-partner tayo sa banko na rin, para at least wala pong babayaran yung member natin for the production or wala din si SSS babayaran for the production of this card. Kaya yung partnership natin with the bank and yung result nito, ma'am, is Ito yung may SS card na bago nating card na functional ID.
0: Alright. Sir, paano po sila, ang ating mga members, mag-apply ng may SSS card?
1: Well, for the application, ma'am, no, number one, dapat mayroon po silang online account sa may SSS portal. Doon kasi yung application nito, ma'am, ng may SSS card. So, dapat makapag-login po sila. Second, aside from the login po nila, ma'am, pwede, kailangan po, ano no, kailangan meron silang national ID na registration or successful registration. Not necessarily po, ma'am, na meron silang physical ID ng national ID, but kailangan lang na naka-registro po sila sa national ID under the PSA. So, yung application, ma'am, is under the services na tab doon sa kanilang online account. And then, hanapin lang po nila yung may SSS card na tab. Doon po sila papasok. And they will be guided naman ng system on how to go through. And kailangan po nila, on the second part nito, ma'am, kailangan nila mag-signify na i-share yung data nila with the partner bank. Kasi it is for the production naman, ano no, for the creation naman pala ng ano, creation ng kanilang savings account naman. Yan yung second part po.
0: Alright. Sir, may bayad po ba kumuha ng may SSS card?
1: So far, as we all know, meron tayong partner bank na wala. But if there is, kung meron naman po, it will not exceed 300 pesos yung initial po naman na ano. Pero other than that, ma'am, wala sa maintaining and wala ding other fees na kasama po.
0: Alright. Sir, kailangan po ba talagang pumunta sa branch, sa physical branch ng SSS? Example po, yung mga biometrics for the ID. Kailangan po ba po?
1: Hindi naman, ma'am, clear. Kasi yun nga, that's why yung part ng requirement is dapat meron ka registration sa national ID. Yung larawan or picture mo doon, and yung biometric mo doon will be the basis of for the creation of my SSS card. And nagkakaroon kasi ng cross-matching ito, ma'am. So very secure and sabihin natin na very stringent din yung proseso natin. That's why most of the like mga bank and other agencies po in-honor nila yung my SSS card kasi alam nila na na hindi po basta-basta kasi may cross-matching din ito with the national ID na data.
0: Sir, may mas mabilis at mas maginawa pala ito, sir, no? Siyempre, parang all-in-one. Paano naman, sir, at kailan matatanggap ang card after the application?
1: For the Metro Manila po, ma'am, ang agreement or yung commitment ng banko sa atin, yung partner bank natin is within 15 days, 15 working days po. After the successful na opening of account, yun yung part 2 ng sinasabi ko kanina. For outside Manila, ma'am, it's between 20 to 30 working days. As of now, we have two partner banks. Skip ko na lang yung information. We have two partner banks as of now. We have Rizal Commercial Banking Corporation or RCBC and yung latest natin is Asia United Bank. For the RCBC, medyo madami-dami yung application, ma'am. Yung AUB hindi pa masyado kasi kaka-partner lang natin with this bank.
0: Sir. So, kung gusto malaman ng status ng application, sir, sino ang dapat kontakin or paano po ito i-monitor?
1: Yes, as advice po sa atin, if in case for the production, kasi yung bank, partner bank yung gagawa or mag-produce ng card, ma'am, sa partner bank po yung, ano natin, yung query nito, no, kung kailan or na-produce na ba yung ano. And makikita naman din nila, ma'am, may update din ito sa email at sa kanilang may SSS inbox. Yung may SSS inbox, ma'am, ito po yung parang notification bell doon sa online account. Pag-open nila ng may SSS portal nila, upper right, meron parang bell. Kapag may bagong message po, meron pong red doon. I-click lang po nila, doon din makikita yung advice if in case na may notice na produce na yung kanilang card.
0: Alright. Sir, pwede po ba daw hindi dumaan sa partner bank?
1: Hindi ma'am, kasi as mentioned, this is a functional ID. Aside from the ID po, kailangan mag-open din ng account. So kailangan dadaan talaga sa partner bank, ma'am. Yung second procedure would be sa bank po na, ma'am.
0: Mm-mm. Sir, paano po kung may in-enroll ka na dating disbursement account tapos meron ka na rin may SSS card, mm-hmm. ano po yung mangyayari?
1: Automatic, ma'am, na yung bagong ano mo, no, disbursement account or savings account mo sa bagong na nakalink sa may SSS card mo will be the default account na dun sa system natin. So kung ano yung savings account mo sa may SSS card, yun na yung lahat ng mga proceeds mo sa salary loan and benefits doon napapasok sa account na nakalink po sa may SSS card, ma'am.
0: Alright. Sir, ngayon, ano po yung mga kailangan talagang tandaan ng ating mga members sa mga gustong mag-apply, sa mga interesado nung na gumamit na lang ng may SSS card para less hassle sa mga gustong mag-apply, sir? Ano yung mga kailangan talaga nilang tandaan?
1: Yes, number one, ma'am, no? Always dapat i-check po nila yung details ng record po nila. Sa atin, those are the common, ano, na dapat wala pong discrepancy yung mga record. Not only with the SSS, kasi with cross-matching ito sa PhilSys na national ID, dapat tugma po yung mga record nila. And if in case they need to fill up yung mga details nila dun during the application, na make sure lang nila tama yung mga application. And aside from that, ano lang ma'am, ang signify lang nila yung download nila yung app the after the ano na, filling up sa part naman ng SSS. And yun nga, dapat meron silang permanent na number sa SSS. Ibig sabihin ng permanent number, ma'am, nakapag-submit na po sila ng mga initial document nila like birth certificate, yung mga valid ID. And dapat registered or registered po sila sa mga SSS portal kasi doon po yung and updated dapat, ma'am, yung pinaka-important updated yung local address or mailing address nila and mobile number and email sa record natin, sa system natin sa SSS, ma'am.
0: Alright, sige. Sir, thank you, sir, sa ito pong pag-refresh, no, sa ating may SSS card. At sana naabot yung mga hindi naabot last time na pag-uusap natin regarding po isa itong may SSS card. At least, sir, no, kung may SSS card na yung gagamitin nila for their disbursement, kung ito na yung i-enroll nila, mas madali.
1: Yes, number one, ma'am, mas madali siya kasi una, kapag nag-apply ka ng may SSS card, automatic, hindi ka na magdadae, ma'am, or mag-disbursement account or enroll, no? Kasi automatic na yung system yung mag-tag doon, mag-link ng savings account mo sa system natin. So, mas easier na siya. At the same time, meron ka nang ding ID. And wala siyang maintaining balance yung savings account na to. So, no worries po na kailangan na may i-maintain or maglalabas ka ng certain amount every month or i-maintain para rin mag-close. Hindi siya mag-close kahit wala pong maintaining balance na or hindi mo na maintaining balance, I mean.
0: Alright, sige. Sir, thank you so much sa ulitin po and at least ito po ay na-refresh, no, or na-remind yung ating mga katropa na sa mga member na mahalaga talaga itong may SSS card at baka yung iba na ano naalala na naman nila kasi yung iba kasi sir umapply na tapos parang nakalimutan kasi wala hindi pa rin nakarating itong may SSS card at least matitrace nila sir mamomonitor sa partner bank.
1: Yes, our partner bank or sa kanilang may SSS na inbox, ma'am. Try to check to nila doon. If may notice na, pwede nilang puntahan doon or pick up. Mostly kasi pinipick up din sa branch na napili po ng member. So yun, ma'am, inanihan po natin yung mga members. I-avail na po yung may SSS card para at least hindi na po next time kapag may mga mag-apply po silang benefits and loans or whatever na program po natin, doon na po papasok yung kanilang mga makukuha from SSS or any programs. Either SSS or national po.
0: Mm-mm, sige. Sir, thank you so much, sir, sa ito pong umaga and at least, unless sir, may mga dadagdag po kayo.
1: Yes, reminder na lang, ma'am Claire, no? Last na lang insert ko na rin din yung hindi po, iwas po tayo na magbigay ng information sa mga tumatawag, nagme-message, or nagte-text or email. na nagpapakilala po na SFS, be vigilant or be na huwag basta-basta magbigay ng any information po. Lalo na hindi natin sigurado from SFS talaga. And SFS is not requiring or asking information po through calls or messages from the members or pensioners po. So, para maiwas yung fraud and scam, yun lang po yung reminder natin, ma'am. And for official information, just visit our www.sss.gov.ph or my SSSPH social media po.
0: Alright, sir. Thank you so much po. And see you next Friday.
1: Yes, Ma'am Claire, see you. And advance happy weekend. And ingat po dyan kayo lahat dyan sa Aklan ng Kalibo po.
0: Alright, sige. With that, maraming salamat si Sir Amiel Genova, SSS Visayas Information Officer. 2 minutos, makataliwan sa oras, it LSG sa gahon. Well, mga katropa, sa ito'y karoon niya pagpurupadayon, rayan na karang ang porsyon ng hitod katon, it sets the pain. Your all-in-one relief, ging disenyo para buligan, nga mapadasi, groaton karoon niya pagmayag sa masakit, kapirot siyagnat, ubo, sipon, kapin makaroon ugan silak, maugan, nandoto niya panyempo, hay mga katropa, manami nga inumanday, yagi rayon nato, naroa, nagbabadyang, masamang pakiramdam, it says the pain. Sa mga nagapanganakit ninyong agawas, hay mag-inom gid it says the pain. May paracetamol nga nagabulig sa pagduwa at mga stress related ag pagpanakit itubo. Ginabuligan man niya manami ay mapanamiro ato niya pamatsyag ag maka-focus sa mga aktibidad ag maging produktibo. So kinahangan kita naton ron mga katropa maging productive every day. Kaping kung amat kung very busy kita nalilipatan naton magkaon. Pero kung naka-says the pain ay sangkiri nga abiman na mga katropang sangkiring malipasan kita ita ray karang guto may gapanghina agagi kita min ko ano ba mo napapadelay pa ro grabe nga panghinat ato nya was with says the pain. So dapat productive kita aga hindi madali nga maguya ro aton nga gawas maging productive everyday mga katropa na no? So with says the pain, says the pain ay produkto it yes to health incorporated, available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok shop. So mga katropa, says the pain for your all-in-one relief. 3 minutos, makataliwan sa oras. It alas 10 sa agahon. Uy mga katropa, today is Friday. Abang-abang, sino kaya? Ro aton karang nga magiging first winner sa aton karon nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo 2026. Sinuayhan Rumaga Kabi Magya Paldo at 5,000 pesos. So mga katropa, abang-abang po si Kamun para masunod niya tawagan ag mag-claim at 5,000 pesos iya karon sa atong niya istasyon. Sa mga wala nakahugog at anda karon yung mga entry, mga katropa, tandaan magumugamang magdaog sa Gold Eagle Beer sa Tansan Promo. Magagtugamang si mga suki ng tindahan o kun baraka ag magbakag at Gold Eagle Beer. Sa Bilog Katansan, it 320 ml kung saan Katansan manit Gold Eagle Beer, may una ka ron yung raffle entry. Isugod ruta Tansan sa short plain envelope. Agsugatan it imong pangalan, edad, address, mobile number, ag pangalan it imong suki nga tindahan. Ihugro sobra sa mga drop box na makitaan sa inyo nga paborito nga baraka. So mas maabo nga mga entries, mas maabahoro chance nga magdaog. Kada Domingo, may magadaog it 5,000 pesos. Mas ikaw ron, sunod mga katropa. Mga katropa, hatandami ito niya drop boxes sa may Sikimpo Street Poblasyon Kalibo sa may Gabriel Store, Malu Store sa may 19 Martyr Street Poblasyon Kalibo, and Rowell and Junior Barbershop sa Poblasyon Banga Aklan. And of course, pwede man niya sa ito niya istasyon kamu maghugog sa Villa Criselda J. Esperto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. So mga katropa, mag-chill. Bow Friday pa, bi makaroon. Mag-chill, mag-relax, ag magdaog it papremyo sa Raya Karan nga pagpadayon naton it Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo 2026. And of course, magwas karon paldong-paldong-paldo mga katropa. Basi magwas sa 5,000 pesos, basi ikaw man, rumagdaog it 3,000 pesos. Grabe ba? sunod-sunod niya mga pa-premyo, mga katropa. Pero aton karon niya hagad. Mga katropa, makaroon man niya Friday o aton niya weekly draw para man sa aton niya Santon and XFM. Libo-libong pa-premyo. So sa mga waman nakahugog, ah, sa mga paday niya nagpuro pangutan, ah, kinahangan na gamang ninyo nga gamiton as your proof of purchase ay rosang ka blister o konsang ka banig. It's Santon Plus Gold Herbal Capsule, sang ka blister o konsang ka banig manit premium D3 soft gel capsule, lima nga sachet. It's Santon Plus Gold Coffee Mix, ag sang ka blister o konsang ka banig manit turbo dietary herbal supplement for men. Raya ng mga produkto, it's Yes to Health Incorporated nga magtao kinyo chance nga magdaog ₱3,000 weekly para sa atong weekly draw and more than ₱100,000 in prizes man para sa aton nga grand draw. Mga katropa, para inyo karon yung mga proof of purchase, isugod yamang sa sangka sobra, isugat rin mong pangagan, address, proof of purchase, contact number, at pirmahan. Ihugod rin yung mga entries sa mga yung mga drop boxes. Iya karon sa aton yung istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo. May aton man yung drop boxes sa may Pharmacia Gomez, Calibo Shopping Center. And every Friday, 9 a.m. ro pick-up time. Aga sa Ruel and Junior Barber Shop sa Poblasyon Banga. And every Thursday man karon ro pick-up time. So ihingabot ninyo rin yung mga entry before pick-up time. Agod niya makakip sa weekly draw nga gusto ninyong pasakupan. Mga katropa, sa human be healthy and get a chance to win big prizes. Sa nagkapatayin natin niya Santon and XFM. Libo-libong pa-premyo. 7 minutos, makataliwan sa oras, it alas 10 sa agahon. Thank you, gidana, katropang Ritas Adok Salvador. I'm so fine today. Fine like a wine.
2: Exciting!
0: So, drive safe, katropang Ritas Adok Salvador. Good morning. Pabuksan na gid-abi pertahan kay katropang RR. Agud makita ka na. Naruyon, gid-anga na ako niya ranga, ato niya ranga kilagay. Masunurin man, katropang Michael. Pero sige lang, ah, laban man sa gihapon.
2: Exciting!
0: Kay karapang TJ, Noy Tanlok Solidad from San Francisco, California. Good morning. Happy, happy monitoring. And of course, okay, nabasa ko nato na rano, tanan mga katropa. Good morning, kid. Kay katropang Jory, keep safe una. Samtang nag-drive it, mga heavy equipment. Well, mga katropa, kurabos, o kung nagpanganubra, nagit kita sa tanya oras, sa tanya pagpangalaga at pag-ililiba, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it biyernes. Keep safe, idana, sa may mga kaganapan, makaroon niya adlaw it biyernes. Thank God, it's Friday. Sa umana, mauganon, madanlog rukar sa dahon, magdurudahan. Especially sa may mga paganawon, sa may mga biyahe, sa mga nagamaneho. Keep safe, drive safe, takbong pogi, takbong ganda lang, mga katropa.
2: Exciting!
0: Bantayan, masunod niya programa, Endless Love, kanamito niya drama, hagad katon, it XFM Network, Philippines. Magailiba, magkakilito, man kita kara, adlaw it Domingo, sa mga programa, ita XFM Calibo. And of course, same time, same station, 9 to 10 a.m. sa Lunes, sa aton karon niya pag pangalagad. Mga katropa, nangin kaibahan ka partner natin technical side, katropang Zipril Kit Palmon sa nga ganit ato niya station manager, katropang Jen Allen Escanio sa ato niya general manager Sir Edwin Garing. So we're all supervision, it ato niya ever generous, maluan mabuot niya chief executive officer Dr. Rimi Litooy. Ako man si katropang Claire Tiad, nga nag-aiwan kinyo tanan it my dad niya gahon. Keep safe everyone! Thank God, it's Friday!
2: Exciting!
0: Yamang ron sa programang servisyong katropa. It XFM 96.5 Calibo ang katropa mo.
3: XFM.
4: Mga katropa,

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain Miss. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: XFM.
10: Mga katropa,

0: na wong ko ngin tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sasalo pagin buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O panginlo, iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma. Nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad. Kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: responsible boss, ha?
1: Of course. Para mapakita ko kay Daddy nga worthy ang pagbato niya sa akon sa kumpanya.
0: Sigurado ka nagid bala sa pagtrabaho?
1: Yes, Dayan. Tag-excited na ako nga mumpisa ng i-launch damon nga produkto.
0: Sigurado ako nga maklik ina kung mapagwa na.
1: Nga ah. Tugod ako ang writer, director.
0: Yes, amiga. Kag ikaw pang model, sigurado, mabaha naman ang mga kalalakinan na magandayaw sang kataho mo.
1: Apang Indiang lalaki na ginahigugma ko.
0: Kamusta na ihan ang bana mo?
1: Labo ko man siya, yaman.
0: Oz? Hindi ka magsiling ah. Nalimtan mo na siya.
1: Dayan, pwede bala? Natakana ako ah.
0: Sorry. Daw hindi lang ako makapating nga maabot ang adlaw nga ma-head over heels in love ka sa isa ka lalaki.
1: Kay maayaw kagin magsumpa mo.
0: Pasensya ka na ha. May kaliwat abi kami nga manughiwit. Ang maayaw pa. Karika.
1: Sadin kita makadto.
0: Ma-unwind ka dali. Dito kita sigat sang bye-bye, mapaligid sang tion. Sige na.

0: balik ako duri sa siyudad. Wala na ako sa ginahandom. Kuning kalimtan si Ivan. Apang nga hindi ko gitmang buhat. Bisa na ginabatsyag ko nga kasakit. Pagpagkaugot. Wala sang nahimo agud kalimtan ko siya.
1: Mo lang ato? Love gihapon niyang bana niya. Aminin!
0: Mapakasal bala ako sa iya kung wala ko siya ginahigog ma?
1: Ah! Grabe! Amo kang sinaka in love sa bana mo, girl?
0: Yes, amiga. I am madly in love with him.
1: Ligan ang isa kasimana naging kasal ka mo. Naglayas ka, how?
0: Lain ang ginahigugma niya mo.
1: Ano?
0: Nahigugma gihapon niya si Greta.
1: Hala!
0: Nakaibalo ka bala? Nga ngalan sa ex niya ang ginsambit niya. Samtang ginaangko niya ako.
1: OMG!
0: Kag-amoy nang hindi ko mapaton.
1: Diyos ko. Basi kung maghibi pa ako sa drama sa kabuhi mo, girl, ha? Ang maayo pa. Dali, ah. Masulod na kita sa cottage. Kay kasakit na sa silak sa adlaw, ho?
0: Ay, dali lang anay ako, ha?
1: Oh, sure ka?
0: Oo.
1: Ay, ate, sige, ah.
0: Ay, Ivan. San o ka pa ba lamangin akon? Matindog ako, Dri. Gikan sa pagtungko ko sa balas. Malakat-lakat ako. Dri sa higad sa baybay.

0: Gusto mo gid ba lang masulog ang panit mo? Ha?
1: Oh my God. Pamilyar sa ako ng tingog ngayon, ha? Apang dawala ako sang kusog sa pagkatubang si iya. Nakadlog ako. Sigurado, madulaan ako sang husto nga pangunahuna. Kung magsala ako sa akong tuwa-tuwa.
0: Lalagalin ka sa bilya. Nga wala nagpaalam?
1: Baliktin ko siya. Ivan!
2: Pinky!
1: Kinakos niya ako sang hugot. My God! Kinalukan niya ako sa bibig.
2: Nakaibalo ka bala? Nawala pa ako sang tinulugan. Sukod na galing ka sa filya.
1: Oh my... 33 days ka na? Nawala tulog-tulog?
2: Exactly.
1: Nalipay ako nga bisan paano. Ginpamensar mo man ako.
2: Man? I love you, Pinky.
1: Oh.
2: Sa una ko palang pagkakita sa iyo, nabatsigan ko na mahal ko ikaw.
1: Tugto bala subong? Intuon mo gihapon ako?
2: Wala ko nagapati sa love at first sight. Apang amoy nang natabo sa akon. Sa makita ko ikaw, gintingwahan ko nga taguon ang balatsyagon ko. Kagintingwahan ko nga dulaon ka sa kaisipan ko. Tugod na hadlok na ako nga maghigong maliwat. Matapos na natabo sa mo ni Greta. Kaginaang rason kung nga mas ginpili ko nga makakig sa imo para matabunan ang balatsyagon ko sa imo. Apang samtang nagaligad ang inadlaw, mas ka nagagrabe ang feelings ko tuhoy sa imo. To the point, hindi na ko gusto nga madula ka sa panulo ko. Ginsiling ko sa kaugalingon ko. Gabuhaton ko ang tanan. Maginakon ka lang. Kagwala ko sa napinsaran nga buhaton. Kundi ang tanyagan ka sa kasal. Kaginapabugal ko sa pag-ako. Kaginabuhat ko ina. Tungod in love ako sa imo. Ganigin hingalitan kong kahigayonan. Ganagbalik si Greta.
1: So, hindi sa mga maanita ang rason kung nga nabiritan ka nga magpakasal sa akon?
2: Ikaw, kagang paghigugma ko lang ang rason kung nga gusto ko ikaw nga pakaslan.
1: Okay, salamat. Ginpamatian gid man sa mahal na Diyos ang pangamuyo ko.
2: I miss you so much.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: X.
5: X.
4: F.

0: tali lang, tali lang.
1: Oh, nga.
0: Sino nagsugid si mo nga ari ako diri?
2: Si daddy mo.
0: Ha? Mayu eh. Kaya ginsugid niya si mo.
2: Siyempre, no. Buto siya katama sa akon mo.
0: Hmm? So, saan o ka na kay Balo?
2: Madugay na eh.
0: Ano? Madugay na?
2: Nakaibalo ka pala? Naplanado sa mga ginikanan nato ng talan? Para nga magtabuhay ang aton banas?
0: May... anong buhat mo silingon?
2: Wala kita makaibalo. Nga madugay na galing nga mag-abyan ang aton mga ginikanan. Kagang greatest dream ni Papa. Kag ni Daddy mo. Among magdayon na ang ilang mga anak. Kag kita'y na. Pero, hindi pareho sa iba niya arranged marriage. Gusto nila na kita mismo ang magbatsyag sa pagigugma sa isa kag isa. Ganin nagpaminsan sila sa pagi kung paano kita maglapitay. Ginimbinto ni Papa ang bahin sa testament na nangin rason kung nga nakalambot ka sa amon. Kuno abi, si attorney ang nagrekomendar sa imo. Para hindi ka magduda nga kilalahay si Papa kag Daddy mo. Kag para mahatagan kita sa panahon nga makakinaugalingon. Kuno abi, nagbakasyon sila ni Mama kag Papa sa ibang pungsod.
0: Mama, sa diin manggali sila ng kanto?
2: Sa balay lang ani ninyo sila nagtiner.
0: Ano? Ay, karon, maathag na sa ako ng tanan. Kung nga daw halos tabugon ako ni Daddy sa nagpauli ako. At ugal ini itong mga ginikanan mo. Kagini siya gusto nga mabuking.
2: Sa ginambalbo kay Daddy mo, na nagaplano na kita nga magpakasal. Malipayon siya nga nagpanugin sila ni Mama kag ni Papa. Sa nakalin ka na sa inyo balay. Nga abi hindi. Sa malipot nga panahon, nagdaog ang ila plano.
0: My gosh! Ginimto ako sa kaugalingon ko nga amay.
2: May manami man nga labdan ang pagbinutig niya, hindi bala? Kaya hindi ka maaki. Kaya ko man, nabiktima man nila.
0: Paano mo nahibala ng tanan nga ini?
2: Ginsukilanon ako ni daddy mo. Bilakadlaw ang nagbiya ka sa villa.
0: Ginbuhat niya, ina?
2: Oh, tugod na balakas siya sa imoy.
0: Ivan, inibatoon nga kwartang rason kung agin gusto ko nga magpakasal sa imo.
2: Nakaibalo na ako sinasubong. Kaginiwa man siguro pag-ibilan ng duha ka cheque sa kama ko kung kwarta lang ang lagas mo. Doon sa magago ako na nag-over sa imo sang amusad to kadako nga kantidad. Samtang mas manggaranon kapag alisang sakon. Apang in fairness, wala man ako sa pangalibutan sa matuod mo nga tintog sa kabuhi. Now, tell me, nga nga nagpakasal ka sakon?
0: Sugiran ko ikaw kung malambot mo ako ah.
2: Oy!

0: Sugwari ako. Nga nga nagpakasal-kasal ako.
1: Tugod ginahigog mo po ikaw, Ivan.
0: Hmm? Matuod? Hindi si Carl?
1: Nga naka-entradri si Carl?
0: Tugod nakita ko kamo. Nga nag-holding hands sa kantin sa giskwilahan. Kagupod ka mo nga nagsakay sa bus pagkato sa syudad.
1: Correction. Siya lang nag-uyat sa kamot ko, no? Gani hindi ato matawag nga holding hands. Tagang bahay naman sa bus. Natabuan lang nga managlakat man siya sa syudad. So, gin-suggest ko nga maupod na lang kami. Kikaw mo na, abi mo. Hindi ba lang nga si Greta managihapon ang love mo? Ninsambit mo pa gani nga lang niya. Samta nagasalo kita sa kalipay sa kama, no? Mukaglaw kayo.
0: Bluff ato.
1: Ano? Kagagin buhat mo ato.
0: Gusto ko lang mahibalaan kung mangimon ka. Kagdaw effective. Kagin layasan mo ako pagkaaga. Kasakit sa kilid kong ikusin mo ba?
1: Halos na patay ko sa kahimon sa do. Pabi mo lang.
0: Wala kasang dapat nga pangimunan kay Greta. Madugay na nga nadulang pahigugma ko sa iya. Sugod sa ginbayaan niya ako. Kaya ginbaylo sa lain ng lalaki. Ginistorya ko naman siya. Sa ngadlaw nga naghalin siya sa balay. Ginambalan ko siya. Nga hindi na niya ako pag-isturbuhon pa. Kaginsunod niya ako. Now, sugiri ako. Do you really love me?
1: Of course, I do.
0: Pila ka person.
1: Pwede bala? Undatin ang sagat pamangkot. Kagpadayon na nalang ang pag-aloksakon. I miss you so much.
0: I miss you too. So much, sweetheart.

0: sweetheart. Bugtaw. Bugtaw. Uy, impacto kagid ba lang? Kita mo yun lang? Intaligdan pa ako. Uy, Ivan! Uy, kinikuha niyang ulunan kagin tapon sa ulo niya. Aha! Mapatulog-tulog ka, ha? Oh, nag-uuyog ang baga niya, oh. Gali, ha? Hoy! Bugtaw! Di man! Kundi nagbangon ka!
1: Nababuka mang eardrum ko ba?
0: Che! Kung nabuka ang eardrums mo, Tani, nagdugo ng dulunggan mo, no? Pag hindi ka na makabati. Ay! Uy! Kinakus mo ako sa inali!
1: Kamay niton sa asawa ko, ha?
0: Abi,
1: Akig ka?
0: Hindi. Pero, wala ko na nabiyan sa baho mo. Gani, hindi ka na magpalapit sa akon.

0: manok ba sa ngambal ko? Pasulit-sulito mo pagid kuya. Ilapak ah, kikibugid ba na ako?
1: Sorry. Pero kagahon pa lang? Wala pa sang bukas nga wala ligyaan?
0: Ah, basta. Magpangita kaya. Gusto ko yung magkaon sa strawberry subong niya.
1: Aba. Daw hindi na hustong kinahulag mo sining nagliligan yung mga inadlaw, ah. Kung makamandar ka, daw ikaw ang prinsesa, wala ka na sa inyo palasyo, gani?
0: Nag-abusong ko.
1: Ano?
0: Ate, ano pang ginahulat mo? Pangitain ako to strawberry.
1: Sigurado ka? Na nag-abusong ka?
0: Oo, no. Nakapalantaw na ko pala sa akong doktor. Kag positive.
1: Yes! Marinta din ako! Baby, anong gusto mo nga kaunon, ha?
0: Strawberry gani!
1: Oh, sige! Malakat, nanay ko!
0: Oo nga, ha?
1: Mangita ko yung strawberry para kay baby, ha?
0: Ah, gali! Ang anak mo nalang ganingin ang pamensar mo, subong?
1: Oo. Hindi ka na pala magsungkod. Basta kung makapalain kay baby.
0: Hindi na ko sang strawberry, ah.
1: titi. Anong gusto mo, sweetheart?
0: Isiling mo na mahal mo ako.
1: I love you.
0: In English mo, how? Nagsiling ko?
1: Mahal ko ikaw.
0: Good.
1: Oh, sige na. Malakat na ako.
0: Hindi na ko, ah. Dali ka lang.
1: Ay, kabudlay. Galikon, nagapanam ko ng asawa, ah.
0: Te, nakinulsol ka?
1: Siyempre, wala. Ikaw nagidma, ha? Hindi matabo. Ngayon, ulsulan ko ang tanan ngayon, eh. Never in my life, ha?

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agedi kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay umu ako nagsugot, ay masakit, tambay ko, ay kung may pako pus lang kung pwede pero yun lang ay uwa gid ko no sis ko no ay naguli ako naginom ako it Santon coffee mix ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it bahong di karasang alima ay kung maginom pa ako it Santon ay manami lang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, bali ko dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa'yo na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health.

0: kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
2: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
2: Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Hi, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain,
11: symptoms persist, all the doctor.
12: Sa mga butika.
13: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
16: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at to your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
11: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
12: XFM. Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, 7 years old.
17: Sanson Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
18: Clear Skin Beauty Zone.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: oras, mga katropa, Philippine Standard Time, impunto alas 11 na sa gahon.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.
0: Ay gagahon na Banwa Kara Ita Kalibo, Kabugusan Kara nga Probinsya Daklan. Good morning, Western Visayas. Magapangalaga na rato nga programa nga Sentro.
1: Sentro. Sentro.
0: Makaroon ka nga adlaw ka nga Biyernes. Unang Biyernes sa buwan ni Taton ka nga Agosto. August 7, 2026 na mga katropa.
1: Sentro. Sentro.
0: Ay sa nga ni Taton ka nga regular anchorman na katropa nga Ninyo Rujin Tudosyo. Ako ang Nero Tempora yung tagapaghatod balita. Ako si katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: Sentro, sentro.
0: Huwag ikakbay na itong technical side. Siyempre si katropang Shamina Nakara.
1: Sentro, sentro.
0: Ay, may dahil doon nakarang agahon ha, sa itong karang mga suki matagapagamati. Ay kapin pa sa makaroon ka nga pangorason nga busy na sa paghikot para sa nakarang inuga ilabas sa aton nung nakarang mga negosyante sa Kalibo Public Market o nang sa aton karang mataga Josephine Store o laki ng Josephine ng Delio Carpio o ikaw man naman o nakarang kay Ma'am Jocelyn Adok o kay si Ernie Reyes kay nang Inday o nakarang kay nang Aida o na kay Ramini kay Norman Armenio kay nung Oklat
1: Sentro.
0: Siyempre naman kay Alan and Maricles Fernandez o sa itong karang mataga o Dake naman naka Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Sa itong karang mga tricycle drivers, bus drivers, jeepney drivers, van drivers, multi-cab drivers nga busy man nasa na karang pagbiyahe o makaroon karang adlaw karang Biyernes ay despite itadaya karang may mga class suspension kita ay hindi man giyapon mawaga karang makatropa rato karang may manghod. Uy, nagkadagapadugong, yakara sa itong karangaban o kareta kalibo ka man naman, nagkapauli man sa nakarangatag sa tag sa kamang panimagay. Magdahan-dahan kita ha, madudan lugon no atong karang karsadahon. Anyway, sa atong no nakarang mga suki matag pagamati pagid ha, wala itong karang pagpabot man pagpanamyaw sa itong madaga kalibo shopping center. O sa itong madaga Chamsi Refreshment. Pero itong karang Chamsi's Angel. O ni Boss Ellie, ang Madam Clarita Navara. Sa itong madaga Lutong Fiesta kay Chef Don, kay Don Mantak. Sa itong madaga Weldren Sounds and Radio Repair Shop na kay Tai Ulong. O siyempre sa itong madaga Beltran's Electronics. Kay nung John Beltran, ang repairman ng bayan. O nakara kay nung Ray M. Sa itong madaga Sitchon Mega Barbershop, S&M Pugi Points. Way Beauty Parlor, Clean Cut Salon, Ronald Barbershop, na kay Art Nama Viray, Inels Beauty Salon, Hands of Fate Salon, at syempre, iapagid kay Nang Miriam, o sa atong karang mga suki, matagpagamati ipagid, mga katropa, sa atong matagabanga Public Market, Altabas Public Market. Anyway, sa atong una karama, nagapanguna na itong karang mga headlines. Sa atong karang mga balitaan, mga katropa.
1: Sentro.
0: At makaroon karang adlaw karang Biyernes. Ay atong karang patpaton hindunara. Tingsang bilugon na itong karang mga katropa. Ayan ay kita sa daya karang Super Health Center sa itong karang Banwa Karat, New Washington. Uy, may go signal yon. Maghalin sa itong karang Department of Health 6. Masobra sa 20 milyon nga pondo, ging tagana, mga katropa.
1: Sentro, sentro.
0: At syempre, abangan man, itatono na karangamaig manghod. Rung pakipag-angot, ha? Kay Mayor Ximenet Francisco, itaton karangabano karat ni Washington. Ay sana karangapag-tauman, no? Itana karanga statement sa daya karang budget. At kang tanan sa daya karang Super Health Center, mga katropa.
1: Sentro, sentro.
0: Ag sikiran man naton. Ratong ka nga dagagan it panyepo. Makarang ka nga adlaw ka nga biyernes. Medyo nagato taas-taas nung level. Itaton ka nga Auckland River mga tropa. Ay, kita ka side kung una ka sa bahay ni taton ka nga libaka. Huwag madalag kung babas ko gidman ro pag inuhan. Ay kaya na sambilog sa aton karanga mga katropa nag-send man it video no sa part it aton karanga Auckland River nga may una gid man nga pagtaas it level pero bukon pag inuhan mga katropa no nga medyo alarming nga Centro. Adaya karanga gayaki arestado ha sa gingka sa karanga bypass operation it aton karanga Tangalan Municipal Police Station Centro. Anyway, si Keron man naton, hinunahan mga natipon ka ng mga police report ni katropa nga Arier R.R. Culas una sa nakaranga area of responsibility. Nabatian rato ka ng mga nagapaunan naton ka ng mga balitaan. Siyempre, hatod katon ka at Santon Plus Coffee Mix. Ang raton ka ng Vision Plus, mga katropa, Vision X Plus. Anyway, sa ato nung nakarang mga live viewers, live man kita nga nagapangalagad. Uy, sa ato karang official nga Facebook page, ay pwede ni i-share do aton karang live, mga katropa, para maging updated do aton karang mga pamilya, do aton karang maing mangho, do aton mga katropa, sa gawa at aton karang probinsya Taklan, sa hindi maabutan ito aton karang pagwaragwag. Masarang naton mabatian, mapamantaw rato karang live sa XFM Kalibo 96.5. Uy, ipalo ninyo mga katropa ha, para maging updated kita sa mga balita lokal, balita regional, balita national, balita international mga katropa. Nakarap kay TJ Noy Noy Igtanlog Solidad. Uy, may karang agahon sa tanan karaha watching from San Francisco, California. May thank you man kay TJ Noy Noy Tanlok sa pag-highlight. Kay Gemma Keswani, good afternoon or good morning katropa Christian V. Ano V? listening una kara sa Bacoor, Cavite. Kay Huawei Season, maayong uto sir. Ilabas kita, huwag initsuga. Pero manok man, baka namiton. Namiton, rin mo karang suga. Huawei, anong manok ron? Anat, kapit. Si hadali ka uman agi pasumon ka ha. Oy Kevin Melvin Claver Bartulo, good morning ka tropa Christian. Kay Hilly Gaspi Gunon, Christian Villanueva shout out man ya sa Banga Shell. Ma'am Abaw sa SB po nila ako kitang amigo ra. Oh, nakara kay Gilbert. Bert, ikaw Gilbert na no? Si Hilly Gaspi nga ra. Sakto magapit ka sa SB po nila. Matamati yun. Okay, dahil doon nakarang pag-apropamati ah, kay paring Gilbert. O nakara sa Michelle sa atong karang mambugbanga. Sa SB Funeral, o nakara kay anong J.Vic Beltran mga katropa. Eto may kapag-apropamati man, bahor atong noong nakarang mataga Malinaw Public Market. O syempre nakara sa J. Naig Agricultural Supply, J. Naig Grocery Store. Sa itong mataga Shale Bake Shop, kaya di sabit kayo nung buboy. Sa itong mataga Arevalo Bambus Restaurant, sa itong mataga Malinaw MDRRMO. O nakarap kay Sir Nino Carmen, mga katropa. Anyway, sa itong nakarang pagkataon na, no, ita detalye. Ang tanan sa itong karang mga ginga pang headlines, mga katropa. Iaanay kita. No, sa daya natin karang Super Health Center, no, sa aton karang Banwa Karat ni Washington, hay may go signal yot ah, no, magalin sa aton karang Department of Health 6 nga kusing ni Karon may una karang pondo nga mas kapin sa 20 million karama katropa matapos rong pilang dagon nga nakabinbin skeleton haruraya karang Super Health Center makatropa Centro rong nagantos ha. Ro aton karang mataga ni Washington, no? Nga kunsay nga ni karon hay daya kunta mga katropa rung ginasilig saligan it aton karang may manghod, no? Para mas mapadali maitao rung serbisyo medikal. O galing mga katropa, ay nato tayo na binbin 10 million phase 1 daya pagatagali ro daya karang output, outcome kara mga katropa?
1: Sentro.
0: No? Hay mabudlay. No? Sa atong karaming manghod kapin pa, nga nagasalig man lang man, no? Sa mga bugong nga libre, sa check-up nga mga libre, no? Kasayad man kita, no? Nga sa makaron nga panyempo naton, sa panahon naton makaron, Ate Kuri Itra.
1: Sentro.
0: So kinahanggan gitana, no, makatropa rong serbisyong medikal para sa aton karamaing manghod.
1: Sentro.
0: So daya, medyo manami nga balita dahil nga ni nga may pundo na, no? But rong pundo nga ra makatropa para sa structure. No, it aton kara nga Super Health Center.
1: Sentro.
0: So uwa pa kara mga tropa, no, rong daya kara mga gamit nga kinahanggan nun una, no? Kapero yabang itay kara mga inatawag naton nga mga hospital bed, may birthing facility ra eh. No, mga tropa. So may mga instrument para, may mga machine pa nga kinahanggan nun.
1: Sentro.
0: Siyempre, sa bilog karon ng mga matawag naton nga mga ref, chiller, nga ginastore doon yaka ng mga bugong nga hindi pwedeng mainitan, hindi pwedeng ma-expose sa guwa, nga kinahanggan niya tayo mo karahay sa magamig no, nga lugar or storage karakara mga katropa.
1: Sentro.
0: Now, kung mahumangid man ra mga katropa, and siyempre, suno mata kay Mayor Simonita Francisco basi this coming magtapos rung dagong 2026 mga katropa ay matapos roya karang Super Health Center kabay pa.
1: Sentro.
0: Para gani ha tayo yon roya karang pagtao it serbisyong medikal sa atong kamatagan ni Washington. Despite nga may mga unaw tangani man, no? Nga mga iba naton karang mga center, naging pagapit kita nga ni, no? Nga sa mga mayo naton karang mga kabaryuhan iti Washington. Okay, kapareho lamang una, no? Sa may bahay ni taton karang, I think, Matapaw or Candelaria, nunging butangan ng Dakara, no? Mga katropa?
1: Sentro.
0: Sa may part itaton karang Kawayan, sa may part itaton karang Barangay Tambak.
1: Sentro.
0: Ay para sa may party taton karang Kawayan, magapit ito kararo barangay Pulo, kama naman barangay Utsando, barangay Dumagit. Agiya man sa may party taton karang barangay Matapaw, magapit man lang mandi karon, do ato karang barangay Candelaria, barangay Hugas, no? As maabo pa no nga mga barangay una nga mga magapit para gani mas magapit man dong pagserbisyo mga katropa.
1: Sentro.
0: So once na yan mo human, no? Siyempre, magadugang man. No, rung mga pila pa natin ka ng mga ginausoy-usoy, rung mga kugang, no? Nga mga pagpa-check up natin, no? Base kung unang ka may mga kompleto undo mga bugong, kinanganan ni taton ka ng aming manghod, no? Ay manami raya ka ng kwan. Dahil nga nga, naging controversial man da eh. No, Roraya, karang Super Health Center ito atong karang banwa karat ni Washington.
1: Sentro.
0: But sa makaroon, no, ay padayon gid. No, dapat abi karang makatropa sa atong mga imanghod. No, pag abot abi sa serbisyo naton bilang government official, no, ay ipairal yut anaton do mga kolor at mga politika nga ra.
1: Sentro.
0: No, kung kita yung nakapungko sa atong karang pwesto, ay ato ni ipabinit, no, lipatan urong mga banggianay, no, itdaywak karang mga kolor pag-abot sa politika.
1: Sentro.
0: Dahil sa bilog nga nag-suffer, sa bilog sa mga naapektuhan, ro aton karang mga pumuguyo.
1: Sentro.
0: Nga imbis kunta kato makatropa, no, nga pwede pa nga ikaw kara kay magtao it serbisyo. No, sa imo kara nga imang mga constituent una, mga pumuyo, hey, wa undon dahil nga ni makatropa, No, kung amat abihay, dayaro atong ginapairal.
1: Sentro, sentro.
0: So that's why, kung amat may mga proyekto nga wa na huhuman, may mga proyekto nga nakabinbin, may proyekto nga wa na dadayon, dahil sa daya, politika, mga katropa.
1: Sentro, sentro.
0: Oras na to, na 16 minutos, makataliwan sa oras, it alas 11. So ipabati na to na, so aton ka nga pakipag-angot ni Katropang Claire Tiad, no, kay Mayor Ximeneta Francisco, kang tanan sa Dayakara, nga Super Health Center, makatropa. Pamatian na to.
2: Katropang Claire, Katropang Christian, gabi-gabi kita ako mga kasimang mga iya sa manwang ni Washington.
3: Mayor, no, said natin yung may kumabuhayan, yung nakabinbin, rohatan ka nga Super Health Center. So makaroon yung busan yun yung tao, ito signal ko Department of Health. So ano ka rin ka expectari, tatan yung makumuhi yung mayor?
2: Yeah, oo. Pag-assume ko ito office, no, rin nga 10 million project, kaya niiwan siya nakatiwangwang in unfunded project imaw. So we did our best to come up with a series of action para makakalap kita yung pondo. So sa ngayon, meron ongoing na bidded project in the amount of 4,850,000. So, syempre, kulang pa sa kabilugan ng 28 million kasi yan. So, meron 10 million, missing kami ng 8 million. So, plus the inflation. So, meron kami ngayon ongoing na 4.850. And then, nakita nyo nga, may letter one na meron na rin kami sa GAA 2026, na meron kami 14,850,000. So hopefully, by let's say end of 2027, the structure, it's Super Health Center nga ron, ay matapos won. The structure alone. Then we will come up with another set of actions. Paano mabunuan do mga equipments sa suod ito nga ron, the structure. Kasi no, dati nga rural health unit was totally demolished. So, syempre, kailangan maging malagyan ng mga bagong gamit doon yung facility.
3: So, makaroon ma'am, daya ka lang nga, or mayor, daya ka lang nga go signal for, ano, for construction of the line of construction.
2: Yeah, so, inihingi na naman yung mga mandatory requirements, list of mandatory requirements, para habang ina-construct na yung 4.850, magko-comply na kami. Para pag natapos na yung contract period ito yung 4.850, then ipapasok na namin do 14.850. Ang target date namin is before the last quarter or last quarter, before the end of the year, mabid out na yung 14,850,000.
3: Last administration,
2: no? Yes, so doing our skeleton na naabutan na kon, it was unfunded for completion. Wanganiin ka upo lang plan kung ano yung next step na mangyari. So for now, we're looking forward by the end of 2027, the structure itself will be fully completed. Pero yung equipment for the facility is yet to be determined. The primary care facility 3. So in 6 months time, kasi maglalapse na aming license to operate, nag-gawa kami ng drastic actions. So ngayon lahat, dikara sa coastal, centralized one, lahat ng health services, doon sa primary care facility 3 sa barangay Kawayan. Simultaneously, operational man do atin sa Matapaw. So, in the event na matapos namin itong Super Health Center, the New Washington will have 3 primary care facilities to cater the needs of the people of New Washington.
3: Mm-hmm. Mayor, gaya nga, ano, pag-assume mo, syempre may mga pag-turnover, may mga papeles. Gaya nga, Super Health Center, ano kung rin natapos? Like, phase 1, may mga kahirapan ng completion sa phase 1.
2: So nakita ko, ito yung phase 1 yung mga, no? Pero syempre, kung matarangin mo sa naked eye na to, they are all just the skeleton, the walls of the facility. So we are looking forward to finish the structure by 2026.
3: So pilaro naging, kung may idea ko ngayon, pilaro naging budget sa muna nga to?
2: 10 million.
3: So naya ka lang, tapos nyo bibi nyo, 14 million?
2: No, we have a 4.5 8.50 plus 14.850, which is yan kasi plus the 10 MI doing the full contract estimate. It doing ngayon nga building alone.
3: May nagkabuli kinyo karami yung from the other agency about
2: yung bureau. Yes, that is of course the DOH. Pero kung makita niyo, no, when I assume office sometime in August, i-share ko yun yung video ko that I went to the office of Senator Bongo to seek for funding to help na matapos yung Super Health Center. So, nag-request ako last August, 2025, nasa gaan na siya ngayon 2026.
3: Mm-hmm. So, kabilugan, ila to mayor din yung kabilugan ng budget sa pagtapos si Dayaga ng pasilidad?
2: So, roughly, sa makaroon, meron na kami a little less than 30.
3: Okay.
2: Kasi may admin costs para sa DOH. So, mabawas pa yung admin costs. So, hindi siya makakaabot ng 30 sa kabilugan.
3: Mm-hmm. Pero sa tanong ninyo, Mayor, igoon doon niya matapos doon ay pasilidad?
2: Siyempre, doon nyo is for the building structure. Mm-hmm. But the entirety of the Super Health Center, hindi pa. So, the LGU will allocate sa Makarme 5 million kami para sa mga facade. For now, kasi nakita nyo, kung makikita nyo, may mga nakausli na mga bakal, mga rubbles, mga, kasi dinemolish na siya. So, we have to fix everything. Kaya siya, pero itong mga igong di ka rin, medyo madulumi mo di ka sa area.
3: Dahil karadayan ni Yor niya, Super Health Center, pila ka na maka-accommoda abimano ng mga pasyente, if ever?
2: Hindi naman kasi siya lying in. So, people just come and go. Except for the birthing facility, no? So, ito yung birthing facility can cater 4 to 5 beds. So, hindi siya hospital since ano nga ibang primary care. So, come and go ng mga tao. First aid, rolag ko. Agad ng aso. Ano. And then, for extreme cases, we have to bring them to the provincial hospital.
3: Alright. Pero mga ano na yung karoon niyo? Siyempre may unangit niya kahit ako ano, doktor.
2: Meron kami plantilla positions for the doctor. The DOH has DTTB doctors, doctors to the barrio aside. May amon man niya mga health personnel sa LGU. Pero meron kami augmentation galing sa DOH and province.
3: Alright. So, pero dugang ano ron, expect natin dugang budget ng halit pagitkin niyo, mayor yung sa tanya, ano, LGU.
2: Yeah. Ang mas extensive kami sa PhilHealth eh. Kasi ang PhilHealth capitation is the malaki roon ang bulig sa operational costs and spending in some primary care facility.
3: Mm-hmm. Pero pag nag-operate tayo ng Super Health Center, may tagi naman mo kayo ng mga hiwalay-hiwalay ng mga facility. Open na tagi
2: po. We will continue to open para kasi mas maganda kung mas malapit ikaw sa Kawayan, Dumaguete, Chanto, doon ka. Kung iya ka sa Manua, mas malapit ka, iya ka. At iruin ko sa Matapaw, operational din siya. Yes, the equipment at the Super Health Center. Kasi yung dalawa namin, may kompleto naman siya. So, doon na rin bago pag natukod. Plus, of course, lahat nga magiging pilot project is the, although for 2027, umpisa na rin naman sa wellness, yung dialysis center na. Which, the facility, we funded through our GAD. And the equipment will be funded through our 20%.
3: Mayor, sa mga rayang dire-diretso nga pag umuwad, progress, at ikatang projects, may nakikita ka kung mga challenges para mapatigay yung GAD at mag-fully operate ka ng mga pasilidad.
2: Siyempre, meron yan. So, siyempre, iwas sa fund. Siyempre, meron tayo niyan na kung may mga maaagyan ng mga properties, di ba? Like, sa street life, mga gagawa sa boundary nga ng mga lugar. So, yan yung mga magiging problems dahil.
3: Immigration
2: yan. Yeah, oo. Halimbawa, may gina-construct kita. Yung iba, may gina-claim na mga agyan na rin. Ganda, tumala ko rin ang only option wherein may iba namang dadaanan na road right away. So, mga ganun lang naman ng mga problems natin. At siyempre, sa mga pagpangayo ulit, mga machineries na
3: sige. Mayor, siguro na ako na gusto mong ipaabot sa ating mga pumuyo sa mga ni Washington sa maraming balita nga especially no, sa mga iyang malapit na yun sa area kung sa ito, tukod raton ka nga super health center, imo nga mensahe ngayon.
2: Diya sa ako mga kasimanwan, no? Ay, huwag po tayong maiinip pro administrasyon sa makaroon ng ginaubraro tanan nga mahimo. Agod do serbisyo nga para sa tao, ha, ikatao sa tao, kaibahan to ato nga legislative body, ginatinguhaan namon para magnami ro serbisyo para.
3: Sige, si Mayor Shemonet, Francisco, Itbanat, New Washington.
1: Sentro! Sentro!
0: Pinabatayan mga tropa ha, si Mayor Shemonet Francisco, no? Itato karaban wakareta ni Washington sa nakarangapagpahayag ang tanan na sa diakarang Super Health Center mga katropa. Anyway, oras naton 26 minutos makataliwan sa oras ito alas 11. O yan ni kita, no? Sa diakarang karang mga winner. O yan na kita sa aton karang Gold Eagle Beer pa premyo sa Tansan Promo 2026 karang mga katropa. O may winner na kita ha. Sinabi ko rin kaya nga mapagad nga nagdaog ita tumataging ting 5,000 pesos kara mga katropa.
4: Wow!
0: Ay syempre aton karang winner sa daya karang Gold Eagle Bear Premio sa Tansan Promo 2026 abay maghalin sa bahay si Kimpo Street Barangay Poblacion Kalibo Aklan na o nagpangidaron ita 39 anyos. Mga katropa, what iba, congratulations! O nakara kay Sir Ralph Roldan, kara mga katropa. May congratulations, o nakara kay Sir Ralph Roldan. Itaton kara nga si Kimpo Street, Kalibo Aklan. Mukara nagdaogit 5,000 pesos. Asada ya kara Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo 2026. Anyway, sa aton man kara nung Sunzone and XFM libo-libong papremyo, sino bagaro mapagad nga nagdaog e 3,000 pesos.
4: Wow!
0: Mapapasa na all lang kita kara mga katropa ha. O yun aton kara nga winner sa aton kara Sunzone and XFM libo-libong papremyo, what iba? Abay, maghalin sa aton kara nga Barangay Mubo Kalibo Aklan. Mga 42 anyos babae kara mga katropa.
4: Wow!
0: Oy, congratulations kay Mama Chari Salem. Oy, taton kara nga Barangay Mubo Kalibo Aklan. So dato kara mga winner ha, mga katropa, pwede nyo i-claim ya kara sa aton nga XFM station sa JS Berto Road, Barangay Tigayon Kalibo Aklan. At syempre, asagamat alas 4 pag-claim kara. No, mga tropa, so pwede na kamo mag-agto iya. I-claim ninyo ka nga mga dinag-an. Congratulations ka na mga tropa. Hindi na, sa pagbalik naton, aton ka nga pag-ipat-pat ng mga mechanics ha, sa aton ka nga Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo 2026. At kama naman sa Sanson and XFM, libo-libong pa-premyo. Sa aton ka nga may manghudan ay, o yun sa ato karang magamig-amigo na ito karang panihin po ka na may ton karang mag-Santon Plus Coffee Mix. Siyempre ato karang Santon Plus Coffee Mix may mangosteen, moringa, ag, soya powder. So daya ginasuportahan do ato karang resistensya, ginapabaskog pa. Pero ato karang natural nga enerhiya sa ato karang ayawas nga wata at caffeine nga halo karang mga tropa. So ginasuportahan pag idrong pagpanunaw. Makadamiton kung ikaw karay bagong pamahaw. Kanimiton kita mag Sunzone Plus Coffee Mix. At syempre, mag-enjoy natin rin ng moment. Kita kayo naghihigop-higop it mainit-init nga Sunzone Plus Coffee Mix. Available doon. Syempre mga katropa, sa pila na itong mga butika, iyaron sa itong karakaprobinsya Taklan. At syempre sa Mercury Drug, sa iyan na itong karang mga branches sa itong karang Banwa Kara Ita Kalibo. Anyway, manumbalik kita mga katropa ha. Mahatod na kita at mga reminders. Kindly stand by.

0: yan!
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLulier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akon ang nanotis yun sa pag ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rusanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Visionex Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: X FM.
8: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, tinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng bakit.

0: kinadaan daw ang pagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi kinadaan malikawan nga magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita nga mga driver, mag-inom usang Cess the Pain.
1: Cess the Pain, hanggalang pain, fast and safe. Yeah! Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: XF.

oras makatropa, 34 minutos makataliwan sa oras, it alas 11. Centro. Okay, nagkaburo balik kita sa ito karang programang Sentro karang mga katropa. Sentro, Sentro. Okay, bago kita mag-apropa dayo, nao na kay Marlene de los Santos. Good morning katropa. Sir, watching from Tabok, Libertad, Antique. Okay, sa ito na karang mga mechanics. O, sa ito karang Gold Eagle Beer pa, premyo sa Tansan Promo 2026. Abay, magumugamang magdaog karang mga katropa. Mag-agtugamang sa imo karang asuking at tindahan, ag magbakal. It Gold Eagle Beer, sang bilog na tansan, it 320 ml. O kung sang katansan man, it Gold Eagle Beer, nga may una kayo karang raffle entry, mga tropa. So, isugod rong tansan sa short plain envelope, ag sugatan, it imo karang pangalan, edad, address, mobile number, ag pangalan, it imo karang suki nga tindahan. So, ihugog rong sobre ha, sa mga drop box nga makitaan sa inyo karang mga paborito nga tindahan. So, mas mabo ka lang mga entry. Abay, mas mabaho git lang doon. No, chance nga magdaog. Ah. So, kada Domingo may magadaog it 5,000 pesos. So, base ikaw no, sa bilo ka lang mga katropa, mapunutan ah, sa sunod ka lang nga Biyernes. Ah. So, rato ka lang drop boxes. Una sa Gabriel Store sa Sikimpo Street, Barangay Poblacion, Calibo. Malo Store sa 19 Martyr Street. Ah. Sa Ruel and Junior Barbershop sa Barangay Poblacion, Banga. At syempre, iya pwedeng-pwede ihugog ah, sa XFM Calibo sa atong karang J.S. Berto Road, ah, Barangay Tigayon, Calibo, Aklan. At syempre, sa atong man karano, nga Sanson and XFM, libo-libong papremyo karang makatropa. Bawo, hay may chance man ka mo magadaog. Ah. Kada Biyernes, it maskapin sa 3,000 pesos. Ah. So syempre, atong karang paghihimuon, tipu na gamang. Ah. Rinyo ka ng pinpamakal nga Santon Plus Gold Premium D3 Softgel Capsule, Santon Plus Gold Coffee Mix, at Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. So hatod ka itong karatiya sa so Health Incorporated. So sa Sangka Blister, ita Santon Plus Gold equals to 1 entry. Sa Sangka Blister man, ita Premium D3 Softgel Capsule equals to 1 entry. Lima ka mga sachet, ita Santon Gold Coffee Mix equals to 1 entry. At syempre, ha, sa bilog man ka rin, sangka blister man, ita Turbo Dietary Herbal Supplement for Men equals to 1 entry. So sa sangka sobre, mga katropa, ay isugat rin mo ka rin pangalan, address, proof of purchase, contact number, aga pirma. So uhugin nyo ka rin mga entry sa mga drop boxes natin. Una ron, sa Pharmacia Gomez sa Calibo Shopping Center. Rato nga pick up time every Friday at 9 a.m. sa Ruel and Junior Barbershop sa Barangay Poblacion, Banga. Rato nga pick up time every Thursday at 12 noon kara mga katropa. Ay, rato nga kinahugat. Abay, motion yut ana. Intra na mga katropa sa Sanson and XFM. Libo-libong papremyo. Oras na to na 32 minutos makataliwan sa oras it alas 11. Anyway, sa ato na nakarang maigmang hoda, aton anay siguro kinyong igapat-pat. Kung ready man do aton karang partner o nakarasan ng area of responsibility, pwede man aton si Kieron ni Maura, ay medyo mauan ugan nun. Aton nga panyempo, gulping bumaskog. Rung ugan karang makatropad, may daga pagid nga babaskog nga hangin. Ay base kong apo kung datong partner ka to karang makatropa, ay ato na si Kieron ni Maura, dali-dali, untay mao. Ay kasahid ka man ka to kana. Ay kunting basko nga matangin na ginakwanda yun, ginakunyag. Ay base kong mabasa rin ang bunbunan ni katropa nga Ar-Ir-Ar-Ar Kulas. Anyway mga katropa, si Kieron nato na si katropa nga Ar-Ir-Ar-Ar Kulas. O isa na ka rin natipon ka rin ang mga police report sa nang area of responsibility. Katropa nga Ar-Ar, kindly stand by. XFM Police Report. Police Report. Katropang RR, good morning. Medyo workout audio kon. Sige, katingin na ito ay. What at audio si Katropang RR? Huwag, siguro to. Oho, dali yung gid ha. Ito partner sa kwan partner, ito kay Katropang Shamin. What at audio ma, dali yung gid. Huwag, nandad siguro mo to. Dali yung gid ha, ito na naikarang angan-anganon.
No si ka tropa nga RR wapay mo kada ita daya kada nga audio. Basi kung nandad di mo to sa may police station. Oo, yung mga tingong hago. Dali lang gid ah. I-check anay si katropang Shamin do atong kada nga linyada. Okay, ina ni kada sa atong nga bagyong Maymay, no mga katropa. Kay nagadagasa gihapon ni Mora sa party tatong kada nga Northern

0: Union, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, ag Antique. Sa atong karangang Batanes, Babuyan Island, sa tabi lang na itong karangang mga party, sa atong karangang Luzon, ag Western Visayas, ag pilang mga lugar sa atong karangang Pungsod, Pilipinas. So magdahan sa gihapon, ha? Kapin pa sa atong karangang mangingisda. Kung nasa may party, sa atong karangang Northern Luzon, kung may una karangang pagtaas, no, itahumbak na nga nag-aabot, ha? 2.5 to 4.0 meters sa atong karang Visayas sa Mindanao nasa 1.2 to 3.0 meters rung pagtaas kara itabalod or dayakar or balod or dayakar ang humbak no mga katropa. So magdahan nyo da sa atong karang mga maisot na atong karang mga baroto ay siyempre mag-abang-abang kita so, sa dayakar ang ginapagawa man at advisory at atong karang Philippine Coast Guard kana makatropa. Balikan nato na si katropa nga Ariel RR Colas ara katropa nga RR. Oh, wag kita audio.
1: M.
0: Oh, dali lang gid dad, dali lang gid makatropa. Adi naton mabatian si katropa nga RR katropang Shamin.
1: XFM. Police report. Police report.
0: Dalin bagay mo to. Ita mo gid lang rot. Makasasaya gid abi ra ba ka raw eh. Ita mo di nay moy batian. Anyway, dali lang gid. Abi iya bisa aton nga pihak nga monitor, abi kung ma-monitor naton imo kara mga tropa. Iya bisa aton kara ko, abi try naton. Abi. Yes, ka tropang R. Oh, wa pagid, dali lang gid mga tropa ha. Ay aton na nga nga nga. Basik kung nandad. Abi tabi ra anak eh kara pagwinaka eh. Adi duga rimo sa anak kara kahanginan. Oh, i-silo na ito ni Mo sa pihak na nangyada ka na mga tropa. I-silo na ito ni Mo ragod na manamig at bagaro na ka nga pag-deliver at anak ka na mga balita. Ay, sigurado ako ka na, maabo na ka na mga natipon ka na mga balitaan ka na mga tropa. Anyway, bahara ka na miton, gitara, roday ka nga signal na nabi. Anyway, katropa nga R, go ahead.
2: Yes, katropa
0: nga Aron, ka na miton. Aron, oh, ah.
2: Klaro, gon.
0: Ka na miton, oh, doon mo ka nga limog, matcha. Iya kayang sang iping, dali ka lang na akong hiabot to eh. Ah, kamusta sa aton nga kalibo PNP?
2: Well, no, raton ka nga kalibo municipal police station, bilog gani nung no, probinsya ka rataklan. Hay, unag uta, rumatawhay, no, ro, kapidaton ka nga krasada, kasi waman gin, no, itaday ka nga klase. Ubut si nga nun yang gin kara, no, hay, ginabantayan at yaban at aton ka nga maimangho, dahil ka nga tiyempo makarabangod yan, isarong laya karo niya habagat.
0: Mabas ko gloogan una, katol pangarar, mabas ko yas ako ne, sa aton nga barangay tigay.
2: Binabayin ba ni, no?
0: Ah, binabayin-bayin.
2: Magkaroon daran ng karangapistada. Oo, oh, kung binabayin, no?
0: Oo, oh, ay, mabuhay taron matapos kung binabayin.
2: But anyway, no, katropang Christian, no, sa atong karang natipo ng mga police report, arestado, dahil karang top 5, most, dahil karang top 5 provincial level most wanted person, no, iya sa atong karang probinsya karat aklan, no, sa ginpatigayon karang manat operation, particular na karon sa may barangay Silakat Nunok, no, sa Leso. Bali, ho, kahapon yung gidra, August 6, no, dahil karang akusado, ginkila kay Al alias Arnold, no? Si Snigger.
0: Arnold Snigger. Labi rin mong trip, ah.
2: Alias Arnold Yang, no? Katropang Christian. Agimuray, 39 anos. May asawa, residente at barangay Agkawilan, Leso, Aklan. Hay, imura, gin-aristo.
0: Taga Agkawilan, imo, pero iya mo sa Silakat Nunok na aristo, katropang Arar.
2: Una, tayo, Mau.
0: Galing ba mo sa Silakat to, ay?
2: Hindi na itong mambay, no? Pero gin-aristo rin mo, no? Itaton ka rin ang operatiba. Ita Leso Municipal Police Station, no? Sa bulig man, itaton ka rin ang Provincial Intelligence Unit, so PIU. Itaton, of course, raton ka rin niya Aklan Police Provincial Office or PPO. Agraton ka rin ang Aklan PPO Tracker Team, no? Agraton ka rin ang Provincial Intelligence Team, no? Kung agakibahan, no? Regional Intelligence Unit, no? Kung sasiin na aresto, no? Ray ka rin ang sado sa bisa ita warrant of arrest para sa tatlong counts no ita
0: three counts kita it alin don
2: qualified rape
0: aw kita mo wag kita build ako magmamakaraya nga
2: yes katropa Christian mabaho git ara nung klase ita kaso
0: dodaya kara nga mga klase nga kaso katropa nga RR bago ka i-remit or bago ka dapat dalhon no either sa BGMP o ARC magbangon ka't pumadanan.
2: Ay, yun sa bundo ko. Mutsinganon ka rin.
0: Ay, basic, kumbaga, pagsapot.

0: Not ba?
1: Siyempre, si Dagom Ranit, aton ka nga Article 266A, no, ita revised penal code niya, ginpagwa, no, ita aton ka nga Regional Trial Court Branch 3, no, seat sa Judicial Region Calibo Aklan, no, ko August 4 gamang. So, said na to, no, nga huwag ita ginrekomenda ka nga piyansarong korte, no, para sana ka nga temporaryo ka nga kahilwayan. So, sa makaroon, ay nakatagana, no, nga iga-presentara, no, sa natungdan ka nga korte daya karang agin panaugan o katropa nga Christian ita warrant of arrest sa piyak pagid karang bahin man arestado man noro daya karang bahin 5 anyos nga karpintero na ginkilaga kay alias Junjun no sa ginimo karang
0: si Junjun
1: intelligence dragon man
0: adalit as Junjun
1: alias Junjun.
0: Wow. Adalit alias Junjun.
1: Ita Libacaw Municipal Police Station o naroon sa may barangay Cortes Balite, no?
0: Libacaw ron nag-aresto? Pero sa Balite, emo na dakpan.
1: Yes, o na ta. Aga sunod matangani sa aton karang operatiba, ray karang akusado, residente ta nasambitan karang barangay, no, aga kibahan no, sa listahan 8 other wanted person man. So ginpaom, ray karang warrant of arrest, may kantalan sa kaso karang reckless imprudence resulting in homicide, no, may nga, may nakatagana mata, no, nga piyansa. Nga 10,000 na pesos. Gaban-gaban karang basta.
0: 10,000 sa homicide?
1: Kontara reckless imprudence resulting in homicide.
0: Basi kung disgrasya tara katropa nga aral, no? Ang namatay ro anak karang kadisgrasyahan.
1: Dili kita ro gabanyaban karon maulig kita no sa kaso karon ya reckless imprudence resulting in homicide na katropang Christian. So nangin kwan mat nangin
0: participate pantay mao.
1: Nangin maayos mat ano operation no? Pinagi ita medaid karang maidid no nga intelligence gathering surveillance and coordination sa mga community informants sa agra partner units. So temporaryo nga sa kustodiya taton kada nga Libacaw Municipal Police Station dahil kada nga suspect samtang nga ginihimo rung temporaryo kada nga documentation nagpila ka mga legal nga proseso man no katropa nga Christian sa dugang paginaton kada nga kwan man balita no
0: ano paron katropang ar-ar
1: wanted person sa Gyapon no
0: mawanted kumabot ang wanted makara daw katropang ar-ar aga
1: badya season siguro nandaray
0: oh adaw siguro oras man siguro ray aga buhay man siguro sa nga naghugat-hugat man katropang ar-ar
1: gray ba matabi kara iswa mata nagapanago no kumbaga naghugat yat agid sandamat warrant of arrest so naristo ru top 1 most wanted person ita kalibong imaw man rung top 4 most wanted person no sa probinsya at aton karang Aklan sa ginpatigayon karang manhunt operation ita Calibo Municipal Police Station o nakaroon sa may sitio para iso barangay na Look Calibo no. So dahil karang suspect no si alias Natman no nga 18 anyos patangan ni Raymau
0: 18 pagata
1: o agsangka
0: sa anong kaso ron katropang RR
1: base di karaya abe no ginparoga ni matwaran of arrest nga may tatlo man karang kaso it statutory rape
0: ay
1: no?
0: Okay. So what bail?
1: Well, sayang na sana nga rang edad, no? Siyempre, ugat-ugat naman lang warrant of arrest ka ka naman. No? Magaling sa ato rin ka rin regional trial court. Kung sa siin, hay, wagid, no? It ginrekomenda.
0: Wagid ito yung So, daya ka rin, wagid ito yung kumindang piyansa.
1: Wata.
0: No? So, daya ka rin katropa nga, kapatimaan niya mang, nga kita kara nga mga sa atong maigmang hundo nga mga minor de edad nga nagahimo it daya kara mga krimen nagapupanakaw ag kung ano pa no na kara nga mga ginahimo ninyo kara pagpatay ay pag-abot ana no it daya kara nga insaktong pag-inaron ninyo hay expect ot ana kamo
1: yes.
0: Nga mainyo kara nga warrant of arrest kapero kara 18 anyos yun imaw nagwa ra na karang warrant of arrest sa kasong statutory rape ag no bail kita imaw ra no mga katropa
1: oh ay sensitive bit abire no kaso baga katropa nga Christian so din don hay imaw ra imbis anang edad ni kuntang ran imbis medyo naga
0: nagatuon ta kunta imaw sa karang pangidaro na na
1: eh, no ay alinon
0: grade 12 but ang ikuntaro anak karang yes. Kwan ko mga 18 anyos ka karang katropa ngar-ar
1: ay galing isa na karang ginhimo karang mabaw karang kaso ay kinanggan man na no nga pagasabtunda katropang Christian.
0: Kaya so, kung mga makaring rape na pilat ang dagon ng katropang RR siguro ro na karang pagkakulong oy makon mo ron kung pilang dagon ka nga nakakulong ay dato takunta nga imo karang kwa no matawag naton nga pagsilinad ya man kunta kung ano man imo karang mga gina obra sa kabuhi ay kumbaga ay ma-enjoy ta kunta ni mo galing ing gihimok ka no ita daya karang magain ay uwa kita ron katropang arar.
1: Yes, correct. Oo. So kwandon depende lang ro kung makagwa para imo sa kwan kulungan or hindi ra ikaring 18 anyos nga ra.
0: So harat ra katropang arar dali lang gida sa idago mitaton karang Philippine law no ro adaya karang anti-rape law of 1997 Republic Act number 1648 statutory rape carries a primary prison sentence of reclusion perpetua o kundi hay may una ka nga pagkakulong man it 20 years and 1 day to 40 years if aggravating or qualifying circumstances are present.
1: So
0: kung una tanan
1: 40 years man na plus 18 years old
0: no 58 tay mao kontro pangarar. Ay galing ka lang ka to.
1: Sarangan.
0: Ay kapeng kuha, ay kuha ka pa at asawa. Naguwa ka 58 anyos. Oh. Ay hindi kong ka asawa ka to. Ay senior citizen ko mga nangan. Wakat unga. Oh, sino kayo mo galaga magugang ka?
1: Hindi para sa bilog kara.
0: Dahil dapat isipon yung datong karaming manghod ha. Atong karaming mga minor de edad una. Isipon yung naton itmayad. So bago naton ubrahon na. So daya ka nga mga makarayang ubrahon. Kaya katropang RR. Yes. Agro mga bisyo ninyo no kung ano ba noon mga bisyo ninyo ay amat-amatin ninyo at aywan ka itong pangarar.
1: Correct. So imora makara no katropang Christian ay Rindon ginugat lang man kara para iatubang na imaw no sa aton karang korte. Anyway no operation nga ra gindayaw matanit aton karang Police Regional Office 6 no biragi karon kay Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo no kadungan rung pagpasiguro nga padayon gid no rung manhunt operations agun mapanabat no sa layer ng mga nagapanago pa aga matawaan it madasig karang justisya ray karang mga biktima aga sa dugang paginaton karang balita man no katropang Christian bao ay may ginpatigayon man karang kahapon no nga
0: bay basun man don
1: operation no
0: gabit ang mga kalat nga kalat yut ang makaron katropang aron mga illegal nga mga droga sa itong karang probinsya Taklan.
1: Correct. Okay, kababoy, no? Aga, din doon, isa yun natin, basta rin ka rin nga kaso, ano ka pang atubang gidra? No, sa RA 9165.
0: Kung hindi kimo ay amat-amate yun doon.
1: Rada nga, hindi na kita pero hi monitor. Hindi, joke.
0: Go ahead, kita pang atubang.
1: Or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. No? So, daya, illegal drugs, ha, bukon it drugs nga legal.
0: Illegal.
1: Nga droga. So, nabakgan rin, dahil ka rin arestado, sang ka 41 anyos kagaki, no, aga nadakpan rin ba sa ginpatigayon ka rin nga drug bypass operation na karun sa tangalan ag sa pagpanguna man ron itaton karang tangalan municipal police station no una kanon sa may sitio Soong barangay Panayakan no tangalan kahapot alas 5 rong pang-orason so nabakan imaw ita sangka sa say it suspected shabu ita sangka police sa pusher buyer ang recover man sa lugar rong 1,100 pesos no nga bypass money nga ana karang ginpilak no alin sana karang busa so sa pag osisa no sa na karon niya compartment at motor na kumpiska pagin itag otoridad rudugang tatlo ka mang sasay ita suspectin chabu nga nakadikit no sa kahaman no ita day karon nga sigarilyo so sa suspect nga taga barangay Rigador Ibahay gin pa ugay haun malangkana ro nasambit karang illegal karang droga agaminado man raya nga nagagamit no ita shabu so temporaryo no sa kustodiyat aton karang tangalan municipal police station ro nga suspect ang nakataga nang ipadagom sa drug test aga pagpasakaan no ita kaso nga paggapa sa RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 so naging kibahan karara aton karang tangalan PNP no sa operation aga of course raton karon yung second mobile force company sa daya karon yung ginpatigayon kara nga operation man no katropang Christian but anyway no katropang Christian I-ano lang naton, i-plaster, no? Para aware man bagara aton yung mga igmangon. Kasi madumduman naton,
0: medyo
1: may ginkwan ka ton eh, no? May nagpaabot man ron. Ita dahil karoon niya, kwan doon, information niya sa may parte, it madalag. No, hindi magyan.
0: Fake news to.
1: Ha? What the thought, kwan?
0: Fake news.
1: Kita, yun lang ron.
0: Kailangan mo ron nag-send ka account ka to. Yung pamati, tumakaron. Sigurado, gina ko.
1: Ay, nga loko, gina ron.
0: Oh, sige ka, tropang araw.
1: So, din doon, at least ay na, kwan na to. Di mo nga nang araw ako nga girta na kung may kamatoron uway, no? So, kinanggan niya, gina-verify kita natin. Kita. Mayad, no? Kay mabudlay man, magpagap na agit fake news sa mga bangod naton.
0: Kita mo.
1: At tropang Christian.
0: Ang kilaya mo kita to. Kung nag-send gakon. Fake news na to.
1: Ay, mahalin, tagalig ba to? Kung hagdo ng tagalig to, no?
0: Oh, tama, tama to. Sige, finally, katropang Aral.
1: So, anyway, no, katropang Christian, rin aton karang natipo ng mga report, no, direktamente sa aton karang area of responsibility. Ako man si katropang Aral Kulas, the XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
2: XFM. Police Report. Police Report. Sentro. Sentro.
0: Ay, thank you kita, ha. Nakara kay katropa nga Arier RR Colas. Nakara nga matatipong karang mga report. Oras na ton, 57 minutos. Makataliwan sa oras, ito alas 11, ha. Fake news, katropa nga naan. Ilaya mo kay katropa kung sino nag-send. Naga po pamati, siguro makaroon ka na pang orason to, ay. O, ilabas kita, pre, from REZ Gravel and Sand sa Tabao, Banga. Shoutout lang galit kay Shamin as Mengay. Wala kay paring Jolly Jorfo. Kay Mike De La Torre, ha, may dahil ng pagpamati sa mga taga-CBM Pawn Shop, Money Changer All Branches, Sanglaan, at mga gadget ang nakara sa Yotorong Street, ha, at sa Alpha Omega Beta Ombets Fraternity and Sorority 1976. Ha. May dahil ng pagpamati sa nagabaliya karat mga santo sa Melikod at Simbahan kay Kuya Eddie Villarubin at kay Zema Religious Articles. Ha. At kapit kita, kapit dapat madayon. Gid ang eleksyon kay mabudlay kung hindi madayon. Kay busog din naman ang mga buaya ng mga aga sa kurap nga nagaduso at mga congressman ng mga buaya man kuno. O sige ha dahil ang ani kung madayon o hindi. Malo, sanda to ha. Wala kay Mike De La Torre ha. Happy happy watching sa to karang live ha. Kay Leopoldo Cesar Martinez Jr. Good morning po. Mailabas kita katropa chan. Kay Archie Zauza. Thank you kita ha. Anyway, kita ito oras, ito karang program, mga sentro. Sawa na ito natawaan, ito gayunan nga matalakay, mga tropa, na ito magipang headlines. Sarang sa gihapon mapatian sa pila na ito mga news and the public affairs at XFM Kalibo karang mga katropa. Sa nga ni tatong karang regular anchorman, katropa nga Nino Rogin Todosio, ang naging partner na itong technical side, si katropa nga Shamin Nakar. Siyempre sa supervision man ni tatong karang station manager katropang John Aline Escanio at sa tatong karang overall supervision ni tatong karang chief executive officer Dr. Remilito Oy. Ako si katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
0: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Magnitude 5.4 na lindol yumanig sa Mamburao, Occidental Mindoro ngayong araw.
2: LPA na dating si Bagyong Maymay tuluyan ang nalusaw. Mga nasawi sa epekto ng pinagsamang Bagyong Luis at Maymay at Habagat, umabot na sa 4 ayon sa OCD.
0: Hanggang 5 pisong rollback sa kada litro po ng gasolina diesel. Asahan sa susunod na linggo.
2: GDP ng Pilipinas lumago ng 2.3% sa second quarter ng 2026.
0: Mag-inang Ligarda at Leviste nasa labas na ng bansa.
2: Mga kabaong natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Imbestigasyon isinasagawa.
0: Balitang regional, mga katropa, impeachment matagal nang magulo. Dahil sa manoy, pambabaloktot sa batas ayon kay BP Sara. Kaso ni Senator Bato, walang kinalaman.
2: Sa balitang international, impluensya ng progressive wing sa Democratic Party lumalakas bago ang midterm at 2028 U.S. presidential elections sa U.S.
0: Balita ng showbiz naman, Angelica Lopez nagpapasalamat po sa suporta sa kanyang pageant comeback.
2: Sa balitang sports, dalawang Pinay Jiu-Jitsu athletes nag-uwi ng ginto sa 2026 JJIF World Championship.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po ng Biyernes na August 7, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sabayan po tayo na sumasa inyo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Ibinaba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology yung lakas po ng lindol na tumama dyan sa Occidental Mindoro. Nitong Biyernes na umaga mula magnitude 5.8 patungong magnitude 5.4. Naitala ang pag-inig kanina alas 10:38 na umaga na may epicenter 13 kilometro sa kanluran po ng Mamburao, Occidental Mindoro. At may lalim na 14 kilometers kung saan tectonic ang origin nito. Naramdaman ang intensity 5 sa Mamburao, Occidental Mindoro. Gayun din po sa Calapan City, Nauhan, Puerto Galera, San Teodoro at Victoria sa Oriental Mindoro. Habang naramdaman din ang pag-inig silang bahagi ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Metro Manila at Romblon. Ayon sa PBOX, mga kasama at katropa, inaasahan po ang mga aftershocks. Kaya't pinapayuhan ng publikong manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng mga otoridad.
1: Weather update.
2: Mga katropa, tuluyan ang nalusaw ang low pressure area o LPA na dating tropical depression Maymay bandang alas 8 ng umaga kanina. Samantala, lumabas na rin sa monitoring domain ng PAGASA ang Typhoon Dolphin, kaya wala nang direktang binabantayang bagyo ang ahensya. Sa kasalukuyan, wala ring minomonitor na low pressure area o LPA ang PAGASA na may posibilidad na maging tropical cyclone sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan pa rin ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na weather updates at abiso mula sa PAGASA. Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:41 ng umaga at inasahang lulubog bandang alas 6:23 ng gabi.
1: XFM News Nationwide.
0: Malungkot na balita, 4 katao ang kumpirmadong nasawi dahil po sa pinagsama epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, katropa, dalawa sa mga namatay ay mula po sa Benguet matapos ang landslide, habang dalawa pa ang namatay sa rockslide naman sa Rodriguez Rizal. Isang tao din ang kumpirmadong sugatan sa Benguet dahil sa landslide, habang wala namang naitalang nawawala. Ayon sa OCD, umabot na sa 132,956 na mga katao o katumbas po ng 39,879 na pamilya sa anim na rehiyon ang naapektuhan ng masamang panahon, kung saan mahigit sa 6,000 katao ang pansamantalang natili pa rin sa mga evacuation center. Samantala, sinabi ng OCD na nakapagkalob na rin ang gobyerno na mahigit sa 3.5 milyon pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamayanan. Habang patuloy pa rin pong nagbabala ang pag-asa sa posibilidad ng pagbaha at landslide sa patuloy na epekto ng habagat at LPA.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, good news dahil inaasahan na magkakaroon ng malakihang oil price rollback sa susunod na linggo. Ayon sa pagtataya ng oil management industry, tinatayang bababa sa 4.50 pesos hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng diesel at ganun din ang inaasahang rollback ng gasolina. Ayon sa source, bumaba ang presyo ng langis sa world market dahil sa pagluwang ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at ang panglakas ng piso kontra dolyar. Inaasahan naman na iaanunsyo ng mga oil company ang opisyal nilang price adjustment sa Lunes na ipatutupad sa Martes.
1: XFM News Nationwide.
0: Tigil, Pasada na ilang transport groups kinansila matapos ang tulong ng DOTR. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
3: Sila ng ilang transport groups ang kanilang planong tigil Pasada ngayong Biyernes, August 7 at Lunes, August 10, matapos ilahad ng Department of Transportation o DOTR ang mahakbang para matulungan ang mga chopper at operator na apektado ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Transportation Secretary Manuel Lopez, patuloy ang pamalaan sa paghahanap ng karagdagang suporta para sa sektor ng transportasyon upang maibsan ang epekto ng oil price hike at hindi ito tuluyang maipasa sa mga pasahero. Nagpasalamat naman ang Pasang Masta, Altadap at Fijodap sa mga hakbang ng DOTR, kaya nagpasya silang bawiin ang nakatanda nilang tigil Pasada. Hindi rin makikilahok sa protesta ang busina, akto, stop and go. Samantala, pinag-aaralan pa ng grupo manibela kung itutuloy o kakasilahin ang kailang planong tigil Pasada sa Lunes. Nanawagan naman ang LTFRB sa mga leader ng transport sector na makipag-unayan sa pamalaan upang makahanap ng mga solusyon makakatulong sa mga chopper at operator. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saldar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumago ng 2.3% ang Philippine Gross Domestic Product o GDP sa second quarter ng 2026 kumpara sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Pinakamalaking nagambag sa paglago ng ekonomiya ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, education at manufacturing. Sa pangunahing sektor ng ekonomiya, nagtala ng paglago ang agriculture, forestry and fishing na 2.7% at services na 4.5%. Habang bumaba naman ng 2.4% ang industry. Sa panig ng demand, lumago ang household final consumption expenditure, government final consumption expenditure, exports at imports, habang bumaba ng 9.2% ang gross capital formation. Samantala, naitala rin ang 2.2% na paglago ng gross national income o GNI sa parehong panahon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, magkukonbin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po sa first LEDAC o tinatawag na Legislative Executive Development Advisory Council meeting ng 20th Congress para pagtugmain ang legislative agenda ng administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, itutulak ng Pangulo ang pagpasa sa mahigit sa 20 priority bills ng pamahalaan. Nabilang po dyan sa mga panukalang tatalakayin ang Anti-Political Dynasty Act, Party System Reform Act, People's Freedom of Information, Bright Act, Progress Bill, at General Tax Amnesty. Bukod sa iba pang panukalang may kinilaman sa ekonomiya, pamahalaan, at social protection. Kasama rin sa agenda mga panukalang nakatuon sa sektor po ng energy, edukasyon, kalusugan at kapakanan ng mamamayan, alinsunod sa naging prioridad ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ayon sa Malacanang, layunin ng LEDAC na pagtibayin ang koordinasyon ng Ehekutibo at Kongreso para mapabilis pa ang pagpasa ng mahalagang batas na magpapalakas sa ekonomiya at magpapahusay sa serbisyo publiko.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinayagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary na magkaroon ng kapangyarihang mag-aproba ng foreign travel requests ng mga local government officials at iba pang opisyal ng kagawaran. Sa ilalim ng Administrative Order No. 47, maaari nang magtalaga ang DILG Secretary ng mga autorisadong kinatawan upang pabilisin ang pagproseso ng dumaraming travel requests o habang pinananatili ang pangangasiwa sa mga local government units. Gayunman, nananatiling kinakailangan ng pahintulot ng Office of the President para sa foreign travel ng mga local official na tatagal ng mahigit 3 buwan. Isasagawa sa panahon ng emergency o crisis o gagamitan ng public funds. Agad namang magkakabisa ang Administrative Order No. 47 sa oras na mailathala ito sa Official Gazette.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, ayon kay Matibag, ang mag-inang Legarda at Leviste ay nasa labas na raw ng bansa. Katropa natin sa balita. Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis na ng bansa noong August 2. Sina Senador Loren Legarda at ang kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Matibag, magkaiba man ang sinakyang eroplano ang mag-ina. Pareho silang nagtungo sa Hong Kong bago umano bumiyahe patungong France. Hindi rin umano sumipot si Leviste sa itinakdang pagharap sa Sampina ng NBI noong August 3, kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sinabi rin ng NBI na lumutang sa kanilang imbestigasyon ang pangalan ni dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras bilang umano'y intermediary, habang si Leviste naman ang itinuturong pinagmulan umano ng pondo. Kapwa maring itinanggi ni Leviste at Paras ang mga aligasyon. Ayon pa kay Matibag, kung hindi sila haharap sa imbestigasyon, maaari naman mano nilang sagutin ang mga paratang sa pamagitan ng kanilang mga social media account. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM. 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng ang U.S. Marshals ang kumuha ng custody kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy kung maaprobahan ang kahilingan ng Estados Unidos para sa kanyang extradition. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, posibleng dalhin si Quiboloy sa jurisdiction sa Los Angeles, California kung saan umano nangyari ang mga kasong kinakaharap niya. Sinabi rin niya na dadaan muna ang extradition request sa legal na proseso sa Pilipinas kung saan pagpapasyahan ng mga korte ang susunod na hakbang, lalo na't may nakabinbin pa rin mga kasong kriminal laban kay Quiboloy sa bansa. Binigyan din ni Romualdez na obligasyon ang Pilipinas na makipagtulungan sa mga international cases gaya ng human trafficking at sex trafficking, kasabay ng pagtiyak na mapoprotektahan ang karapatan ng sinumang Pilipino sa sasailalim sa extradition.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Senadora Risa Ontiveros na ituloy na po ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy sa Estados Unidos para harapin nga ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Kabilang dyan ang child sex trafficking, bulk cash smuggling at iba pang umano'y paglabag. Formal na rin, mga katropang, hiniling po ng U.S. government ang paglilipat kay Quiboloy para litisin sa kanilang bansa. Hinimok din ni Ontiveros ang Department of Justice. Nagaran daw aksyonan ang extradition request na pinadala sa pamagitan ng Department of Foreign Affairs at igiit na panahon ang mabigyan ng hustisya at kapanatagan ng mga biktima. Naresto si Quiboloy sa Davao City noong September 2024 matapos pong malawakang operasyon ng pulisya at nanatili siya nakakulong habang nagpapatuloy naman ang mga kaso laban sa kanya dito sa bansa at sa Estados Unidos.
1: XFM News Nationwide.
2: Magkakahiwalay na kabaong ang natagpuan sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw, kabilang ang Timog Avenue sa Quezon City, Caloocan City at Hilpuyat Avenue sa Makati City, gayon din sa Santa Cruz sa Maynila. Sa Boy Scout Circle sa Quezon City, iniulat na isang puting van ang nag-iwan ng kabaong na naglalaman lamang ng mga larawan ng dalawang individual at wala umanong bangkay sa loob. Isa pang kabaong ang sinuri ng bomb squad sa barangay Bel Air sa Makati kung saan nakita nakita ang mga larawan ng tatlong individual at isang bandilang may nakasulat na mensaheng tumutukol sa Chinese Communist Party o CCP. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad kung may kaugnayan ng mga insidente at kung sino ang mga nasa likod ng pag-iwan ng mga kabaong sa iba't ibang lugar, habang kinukumpirma rin ang ulat na isa pang kabaong ang umano'y natagpuan sa Plaza Santa Cruz sa Maynila.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. mga katropa na objective criteria ang ginagamit ng Department of National Defense. Sa pagtukoy naman sa mga opisyal na tumututol sa polisiya po ng pamahalaan kaugnay ng West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, ang batayan ng DND ay kung ang isang opisyal ay hindi lamang tumututol sa Administrative Order No. 29, kundi tumatanggi rin kilalanin ito. Binigyan din pa ni Sec. Teodoro na hindi nag-label ang DND ng mga Pilipino batay po sa nilang paniniwala at hindi rin ito gumagamit na magawain gaya ng tinatawag na red tagging. Payag yan ang kalihi matapos hamunin ni Vice President Sara Duterte'ng pangalanan ang mga opisyal na tinukoy niyang umunoy pro-China at pinayuhang magbitiw pa sa pwesto.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakakuha ng Good Net Trust Rating ang United States at Japan mula sa mga Pilipino, habang Poor Net Trust Rating naman ang naitala ng China, Palestine at Iran. Batay sa second quarter 2026 survey ng Social Weather Station, nakakuha ang United States ng positive 42 net trust rating at positive 36 naman ang Japan, habang positive 29 naman ang Australia. Samantala, nakapagtala ang Israel ng negative 5 at Russia ng positive 8, na kapwa nasa antas na neutral. Sa kabilang banda, nakakuha ang China ng negative 16, Palestine ng negative 19 at Iran ng negative 23 na pawang may poor net trust rating. Isinagawa ang non-commissioned survey mula June 20 hanggang 29 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabay niyo rin po napapahinggan sa iyo pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din tayo sa pamamagitan po ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 92.7 Ipil, Zamboanga, Sibugay, at XFM 101.7 Canlaon.
1: Balitang regional.
0: Unahin natin ang balita galing Davao. Meron pong balita tungkol sa impeachment. Matagal nang magulo daw dahil sa manoy pambabaloktot ng batas. Ayon kay BP Sara, samantalang yung kaso ni Senator Bato walang kinalaman. Alamin nga po natin ang buong detalye sa balita ni Marvin Ibano, XFM Davao.
4: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na matagal nang magulo ang isinasagawang impeachment trial dahil umano sa paulit-ulit na pambabaluktot sa batas, kaya't wala umanong dahilan upang lalo pa itong guluhin. Nilinaw din ng Vice Presidente na walang kaugnayan sa impeachment proceedings ang kumalat na maling ulat tungkol sa umano'y pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam, matapos siyang dumalo sa misa ng pasasalamat para sa Kadayawan Festival sa Davao City kahapon, sinabi ni Duterte na ang naturang isyu ay hiwalay sa impeachment trial. Nauna nang inihayag ng Malacanang na ang kumalat na impormasyon ay isa lamang umanong diversionary tactic na naglalayong ilihis ang atensyon at guluhin ang usapin.
5: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung pending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa stage or rostrum or elevated platform.
4: Nauna na ding pinabulaanan ng National Bureau of Investigation, Department of Justice at Department of Interior and Local Government ang aligasyong na-aresto si Senador De La Rosa. Iniutos na rin ng Malacanang ang investigasyon sa pagkalat ng naturang fake news. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea, nakauwi na sa bansa. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
4: Nakauwi na ng bansa ang tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea. Labis naman ang pagpapasalamat ng mga ito sa natanggap na tulong mula sa Iloilo Provincial Government. Matapos lumapag sa Iloilo International Airport, direkta ang mga ito sa Iloilo Provincial Capital upang magpasalamat. Ganun rin ang pagbahagi ng kanilang naging karanasan sa insidente. Napag-alamang residente ng Miagao, Dingle at Ortiz, Iloilo City ang mga ito. Bukod sa psychosocial intervention, magbibigay rin ang probinsya ng Iloilo ng financial assistance sa tatlong marinero. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Janzen Crisostomo, XFM News.
0: Samantala, LGU Quezon, nagalok po mga katropa na 100K cash reward para sa pagdakip doon sa mga suspect sa Pamaril sa isang albularyo dyan sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Bibigay ng 100,000 pesos cash reward ang lokal na pamahalaan ng Quezon, Palawan para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa pagkakakilanlan at pagkakaaresto sa mga suspek na nasa likod na nangyaring pamamaril sa munisipyo noong July 31, 2026. Inoperba ito ng Municipal Peace and Order Council kung saan patuloy ang follow-up operation ng mga otoridad para mahuli ang mga suspek. Tiniyak din ang pamahalaang lokal na mananatiling confidential ang pagkakakilanlan ng sino mang magbibigay ng impormasyon na may kaugnayan sa insidente. Samantala, kasalukuyang pa rin inaalam ng mga otoridad ang motibo sa krimen at hinihikayat rin ng PNP ang pakikipagtulungan ng komunidad sa sino mang may impormasyon na may kaugnayan sa mga posibleng suspek sa krimen. Kung maaalala, patay ng pagbabarilin ang 70 taong gulang na albularyong si Virginia Nanayenia Miranda sa kanyang mismong tahanan sa Sitio Iluluway sa Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan sa hindi pa malamang dahilan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Sensitibong balita, ama patay matapos pagtulungang suntukin ang tatlong kalalakihan sa Makato, Aklan. Biktima na putulan ng dila at ugat sa batok. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Calibo.
7: Ang buhay ang isang padre de pamilya matapos ang 10 araw na pananatili sa Aklan Provincial Hospital dahil sa labis na pinsala dala ng pambubugbog sa kanya ng tatlong kalalakihan sabay ng Makato noong Hulyo 25 ng gabi. Desidido naman ang pamilya ni Dominic Quinton na maghain ng kaukulang kaso laban sa tatlong itinuturing na suspect na kapwa mga residente ng Barangay Kalangkang Makato. Ayon naman kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, hepe ng Makato Municipal Police Station, na base sa pahayag ng mga suspect, nagkaroon naman noon ng mainit na argumento habang hinatid nila pa uwi ang biktima mula sa isang birthday party. Depensa umano ng mga ito na naunang nanuntok ang biktima kung saan dito na nagsimula magtulungan sa pananakit hanggang sa kumuha ng bato na ipinukbok sa batok ng biktima. Ang incident ay nagresulta ng pagkaputol ng dila at ugat sa may batok ng biktima. Nadala pa ito sa ospital at confined ng 10 araw bago tuluyang binawian ng buhay. Napag-alaman na nauna nang nagkaroon ng amicable settlement sa barangay ang dalawang panig, subalit hindi tumupad sa napagkasunduan ng mga suspect matapos magbigay lamang ng 1,500 pesos ang isa sa kanila. Kasalukuyan naman kumakalap ng mga karagdagang ebidensya at testigo ang mga otoridad para sa paghahain ng kaukulang kaso laban sa mga suspect. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
0: At mga katropa, pagkakakilanlan ng mga nasawing rebelde sa inkwentro po dyan sa may Abra, inaalam pa. Samantala, yung 5th ID Philippine Army naman nakikiramay. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM Santiago.
8: Nagpa Pahayag ng pakikidalamhati ang pamunuan ng 5th Infantry Star Division Philippine Army sa pamilya ng mga nasawi sa naganap na sagupaan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee sa ABRA kasabay ng pagtutok sa pagberipika sa kanilang pagkakakilanlan. Ang mga nasawi ay sina alias Chico Abdul na dating kalihim ng Komiteng Larangang Guerrilla North ABRA na nagsilbing giyang pampolitika na tubong Novaliches, Quezon City, si Johnny David Escobilla, ang former 1st DepSec KLG Bagas mula sa Lower Olave, Buenavista, Agusan del Norte, at Eugene Hilaos alias Aki Ken Dina na dating organizer ng Anak Bayan Ilocos Katribo Youth NCR. Inihayag ni Major General Gulliver Senyeres, ang commander ng 5th Infantry Star Division, na bukas ang pamunuan ng 5th ID at mga lokal na pamahalaan para pag-usapan ang pangkapayapaan para sa mga natitira pang kasapi ng ICRC. Ibinahagi rin ng General ang kanyang pakikiramay sa mga naiwang pamilya at mahal sa buhay ng mga nasawi at anyay magsilbing paalala ito sa mga natitira pang kasapi ng rebelde na pagkakataon na upang talikuran ng armadong pakikibaka at piliin ang landas ng kapayapaan kasabay ng pagbabagong buhay kasama ang kanikanilang mga pamilya. Patuloy naman ang sinasagawang beripikasyon at formal na proseso ng pagkilala sa mga nasawi at pagtuntun sa kanilang mga kaanak upang maipasakamay sa kanila ang mga labi at mailibing na maayos ang kanilang mga kaanak. Matatandaan na naganap ang engkwentro noong August 4 na nagresulta sa pagkasawi ng tatlo at nakita sa mga ito ang dalawang M16 rifle, isang M14 rifle at iba pang kagamitang pandigma. Para maiwasan ang bukol sa katawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Jiro Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
0: Ang Balitang International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Lumalakas ang impluensya ng Progressive Wing sa Democratic Party sa Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na panalo ng kanilang mga kandidato sa mahalagang halalan. Kabilang po dito ang tagumpay ni Zoran Mamdani o Mamdani sa mayoral race sa New York at Abdul El Sayed sa Democratic primary naman para sa U.S. Senate sa Michigan na itinuturing na senyales ng paglawak ng suporta sa progresibong paksyon ng partido. Ayon sa mga political analysts, maaari po magkaroon ng malaking epekto ang pag-angat ng progressive candidate sa strategy ng Democratic Party para mabawi ang control sa Kongreso sa midterm election at sa paghahanda ito para sa 2028 presidential elections.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagpahayag ng pasasalamat si Angelica Lopez sa patuloy na suportang natatanggap niya mula sa pageant fans sa kanyang pagbabalik sa national pageant stage bilang kinatawan ng Palawan sa kauna-unahang Reyna Filipinas. Naging usap-usapan si Angelica matapos ang kanyang kakaibang grand reveal outfit na ayon sa kanya ay hango sa Greek mythology goddess na si Thalassa, ang diyosa ng dagat bilang simbolo ng kanyang dalawigan na Palawan. Aminado rin ang dating binibining Pilipinas International 2023 title holder na may kaakibat na pressure ang kanyang pagbabalik sa kompetisyon, ngunit sinabi niya nagsisilbi itong inspirasyon upang mas pagbutihin pa ang kanyang performance. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mga katropa, nagwagi po ng gold medal. Sina Kimberly Custodio at Annie Ramirez para sa Pilipinas sa 2026 JJIF World Championships na ginap sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Nasungkit ni Custodio ang kampiyonato sa Adult Female 45 kilogram division. Habang nakuha naman ni Ramirez ang kanyang ikatlong JIF World Championship Gold Medal kasunod ng kanyang matagumpay na kampanya noong 2025. Bukod po sa dalawang gintong medalya, naguwirin ang Pilipinas na isang silver medal sa pamagitan ni Kyla Napolis at apat na bronze medal mula kina Melondrina Biray, Alexandre Enriquez at Michael B.J. Cater. Sa ngayon ay mayroon ng dalawang gold, isang silver at apat na bronze medal tally ang Team Philippines sa nagpapatuloy na 2026 JJIF World Championships Judo.
1: Sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon yung XFM News Nationwide ngayong Friday, August 7, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants, at may moringa pati na spirulina para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa. Hindi ka bahiyang sa ordinaryong vitamin C. Subukan ang alkaline-based vitamin C ng Yes to Health. Ang Santon Vitamin C. Mas gentle sa tiyan. Hindi masyadong acidic. Perfect sa may acid sensitivity. Healthy na. Komportable pa. Santon Vitamin C. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Alejandro, 37 years old, nakatira sa Barangay Bakungan, Pagbubilisi sa City. Dati laging masakit ang ulo ko dahil hindi maganda ang aking bowel movement. O nahirapan ako magbawas araw-araw. Pagkatapos ng aking cleansing program dito sa Yes to Health, natuloy-tuloy na pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, naging normal na ang pagbawas ko. Subukan nyo rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Bisitahin nyo rin ang Yes to Health Clinic.
0: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Alam mo yung

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpanamati diri sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sini kayong lawas? Kamusta ang inyo sini nga mga ginakaon? Abi ma-review kita. Anong nakaon ninyo kahapon? Anong ginakaon ninyo subong? May enough ba lang supply sa nutrients para makapabaskog sa ato sining lawas, ato sining immune system? Para nga may inug-away kita sa mga nagadalabala pamalatian. Ikabudlay, gidya ka sitwasyon takon may balatian ikaw. Ang tanan niya balatyagon daw mabatyagan mo kung may balatian ka. Binagid kong life-threatening ng delikado bala, malala. Amo na nga, hindi lang kay panic attack, hindi lang kay anxiety. Ang ibang sinigin nagkakatubuan, higyan ni depresyon eh. Pero kahibalo ka mo nga pwede na ito nina malikawan, pinagi sa healthy lifestyle. Pagkaon bala sa mga masustansya sinigin mga pagkaon. Kagpaglikaw sa mga pagkaon, nga makapalala sa ato sining balatian o kung may ginabatsyag na kita nga daan. Kung wala pa, makabulig agud to nga hindi kita magbalatian sa malala. Ang pagpangalagad sa programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sining mga XFM stations sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Kabay para lang kamo sa mayong panglawason subong ha. Kay mag-discuss naman kita sang topiko nga makahatag sang ideya sa inyo sa pagtipig sa ikayong lawas. And upod ta sa ato sering nga pagparagad sa gihapon ang ato sering nga partner ang certified naturopath practitioner and consultant sa amo nga programa Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sering nga programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome sa aton sering nga pagpangalagad. Syempre amo man gyud ni welcome nato ang aton sering mga suki nga mga tagpalamati nga teng iban sa ni nagabantay naman Sir Josil no kun anong aton sini igapakigbahin sa ila na hanungod sini sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sang aton sining lawas sang iba nagabantay sa aton para ma-maintain ang ina sini maayo nga panglawas dugang naton nga tips sini sa ila para hindi sila sini magkadto sa pagbalatian. Ang iban may mga balatian na Sir Josil nga nagahulat-hulat man kun anong aton sining masuggesta para sila sini madali kun madasig nga recovery.
0: Timprano pa may nagapinamangkot na dari Doc Leo tianhon ta sila pa kanon o kun pahulagon.
1: Actually kun ibase naton Sir Josil sa mga pundasyon sang healthy life style, di magluwas nga nagakaon kita, nagahulag kita dapat. Mm. Kay waay gindesign ng tao, Sir Josil, nga magkinaon lang kang magluko mo. Mm-hmm. Kundi nagakaon kita para nga may fuel kita para sa paghulag na ton.
0: Kay waay kita yung ginapakilo para ibaligya, no? Kay kung ginapakilo lang kang ibaligya, but tamalusin, hindi ka na lang maghulag.
1: Pero depende ka na, Sir Josil, kay mayara man tiyempo kuno nga, mayara man kuno season nga brato kuno kiluhay sa buhi eh.
0: Mahal ko nung kiluhay, linibo, Dok, eh. Barato lang ko nung kung may paman ka bo mo. Pero tis, ato si rin nga pagparangad, kidding aside, with Doc Leo Amos, ato si rin nga paghahambalan, ang partiya sa ginatawag si rin nga anti-inflammatory lifestyle. Tatlo ang i-define naton, anti, botamalos ni kontra, Doc Leo.
1: Correct.
0: Maghambal kita inflammatory, amo ning masamin aton nga gintumod ang chronic ning pabalik-balik nga inflammation. Kag ang lifestyle ati kon anong ginahimo mo da adlaw-adlaw eh ang pagsinalayo mo.
1: Mga gawi nakabatasan mo na.
0: Oo. So ang aton mga paminatasan, ang aton nakagawian nga makabulig agudto makalikaw kita sa chronic inflammation or madasig ang recovery naton sa chronic inflammation, Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, pero depende ini sa sitwasyon no individual ni Sir Josil. Hindi naton ni pwede ma-generalize kay ti magambal abi kita nga chronic butang balon dugay na ni. Kagpabalik-balik kag kalabanan sa may mga chronic inflammation na kondisyon ni Sir Josil, ang ilas ni nga lawas sa nagid sang madamo nga mga ginatawag ini paborable nga ginahimo sa ila sa nikagalingon adlaw adlaw sa ginagmay nga ginagmay nga napabayaan Sir Josil nagsululupot kag ang termino sang mga may edad-edad sa aton sering ang duga

0: Ay nga pagsululupot, nagabotan siyempo nga nagpanukot.
1: Chronic, buta mo nun, pabalik-balik, Dok Leo, no?
0: Kag nagadugay.
1: Oo. Tihambal ka, nagapamangkot na rin. Siya ti, ang ako niya, kada last risk ka gahon, ga-inflame mo.
0: yan, kuha na ya. Normal na yan, Sir Josil, nga naga-inflame or naga-banog.
1: Oo.
0: Amo na yung banog, singsang kilala ko, Sir Josel, nga makalalaton mo.
1: Sali niya, duhagid ang gabanog mo.
0: Mm-hmm.
1: Pati sila yung barukhan ko, gabanog na sila. Kaya pangihi ko, alastres.
0: So, problema na ha. Kung may problema ang barukhan niya, Sir Josel, hindi na yung ordinaryo ya ha. O kung hindi na yung common.
1: Mm.
0: Hindi ta pagawin dawiran ko. Dari po, manog ihi kita, Sir Josel. Dapat ipagwa kina siya, hindi pagpulupunggan kaya basi magka-infection magkita sa urinary tract. Ha? Pero ang kilala ko si Sir Josel, mag-asawa, galingo-lingo ang galingo-lingo asawa niya mo.
1: Mm-hmm.
0: Sa premiero ko, no, misteryo lang ang may banog. Sa sulis, yan nalatnan mo sa banog.
1: Pero ti, muna yung banog ya sa mga lalaki ya, kada last stress kagahon, ipagwa nyo gidkon burukhan nyo nagabanog, ha?
0: Correct, Sir
1: Josel. Gahabok kina actually. Basically, gahabok kina. Amo na kung kaysa ginawa mo kay pitipit kay kung kaysa daw maribit kina san tulo ya sa brief mo, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kapin pa kung may problema ka nabala sa prostate gland. Nga nagadamol pagid nag-enlarge sa imo sa nga prostate gland. Ginapugong-pugungan may imo sa nga pagihi. Nasa pagabot sa tempo, Sir Josel, nga inugihi mo na ipagwa mo na, hindi na sa magwa.
1: Oh.
0: Nagting ibang ganis na ginasuksukan na lang sa catheter ganis, Sir Josel, ano? Para nga magwa ang ila sa nga ihi.
1: May kita mismo maka-experience siya na from time to time. Nang napunggan mo balang iliyon ni mo. Nga daw magwa na gid. Asang sige mo kapugong-apugong pangita sa ilihian. Pag-abot sa tiyempo, bala nakakita ka ng ilian, bala, mm-hmm. Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Pagpangihi mo bala, natsaga mo dok kahapdos, dok kahapdi nga tulo-tulo ang nagagwa.
0: Yung balsang kilala ko sa Miagaw, ano ba kay ginpunggan-punggan mo na dagsan lamang, hay? Matamalam, Sir Josel, nagsunggod ko na.
1: Sa inyo pagpunggan, ha? Basta gani magliamar ang ilihion, ihi nyo dayon.
0: Correct, Sir Josel, ano, parang alikaw kita sa nisa, nagkalain-lain nga problema, particularmente sa aton sa nga urinary tract.
1: Oh, generally, if we speak about inflammation, na bino paghubag, pagbanog, hindi man ipagbukol, pero hubag kag banog daw mo, gini ang similar meaning niya. Maghambal kita kung sa lawas na to, anong botambalon siya ni Dok Leo?
0: Ang inflammation, Sir Josel, sa natural iyang proseso sa lawas na to, ha?
1: Oo.
0: Dala ini, Sir Josel, sa aton sa ring pag-ayo. Dala ini sa response ng aton sa ring lawas para nga mag-ayo kita sa posible injury, posible sa mga samad nga na kuha na ton tira na experience yan, o kung nasamaran kita o kung na-injured kita. Normal, Sir Josel, nga may nagabanog sina nga parte. Kaya nga man, kung ang aton immune system, ma-detect ganin niya nga may injury o kung may infection o kung may harmful substances, nag-activate, Sir Josel, ano ang sunod-sunod yung mga proseso naging disenyo para maprotehiran, kag ma-restore, mabalik sa isang normal nga proseso, kag function ang aton sa ringalawas sa mga sistema. Amo ni ginatawag naton, Sir Josel, nga acute inflammation.
1: No.
0: Nga amo niya ang inflammation nga nagabulig para sa aton sa ringa healing. Halimbawa, masamad kita. Halimbawa, nagadlagan kita, nakatipalo kita. Tamo, gabanog na yun. Halimbawa, may bacterial or viral infection or intense physical stress. Tuman nakakapoy, Sir Josel, may acute inflammation nga nagkakatabo dari sa aton. No? Response ang aton siring lawas para mabalik sa normal, kagbalanse ang aton siring system susunod.
1: So, bali, reaction sa lawas ta ini to heal itself. Parang bulngon yung kogalingon niya. Acute inflammation, ang chronic naman yan, yung pabalik-balik, that causes sa mga malala kung kaysa nga komplikasyon sa lawas, ta, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kagti ang acute inflammation, Sir Josel, hindi niya nagadugay. Pag ayo isang samad mo, kupos man na iya. Pag ayo sing imo siyang tipalo iya o kung nasulpo kada, makupos man na saya. Unlike iya ang chronic inflammation, pabalik-balik niya, Sir Josel. Ang balik na isang kilala ko, ay kung managin na imbitar, pero nga, pabalik-balik yun niya man.
1: Basi may nalipatan. Amo naging pabanog yung atay. Ay, sinalalipatan ko pagali. May updo pa.
0: Ari mo ay kadalas da sonta.
1: Oh, so duhay ni kaklase ang inflammation. Acute, katulad sang sapilas. Kagang chronic, amuning pabalik-balik. Because ang lawas naton, is releasing Dukleo sang response sa infection na nga nagadapo sa lawas ta.
0: Correct, Sir Josiel. That's why sa aton sa mga tagpalamati, ang chronic inflammation or ang ginatawag acute inflammation na pinag-aupo ni Sir Josiel sa pagpalamula, pagpalanginit, paghubag, kag pagsakit. Kag temporary loss of function sa affected sa nga area. That's why sa nagpinamangkot sa aton, Sir Josiel, bala, nag-message sa aton. Sabi sa nandis oras sa gabi, hindi man aton pwede kung kaisang hindi pagsabton kung nagamata pa kita, no?
1: Oo.
0: May nagpamangkot, ano ang maayo sa amo nga ginabatyag? So, ang akon sininga response, ano ang imo sininga problem about sa sakit, pabalik-balik, bala ini, o kung anong kabangdanan sina? So, ang response, nasulpo. So, kung kaya man lang agwantahon, maayo malangina. Once na makorekt ang problema dito sa sulod, o kung mag-heal na. Pero, kung pabalik-balik na, amo naman lang siling natin, Sir Josiel, nga hindi lang kita nga basta mag-inom sang pain reliever. Ah, like may sakit kita sa lawas, makabulig yung sis the pain actually.
1: Oh.
0: Kung magtumar kita. Pero always ginaton, gina-recommend o kung gina-suggest, kung madala pa lang gani sa bulubanyos, try nyo lang bulubanyos. Kay kung ginabanyosan na ito ng aton lawas, Sir Josiel, o party nga afektado or nagasakit, ginahaplos na ito ng Sir Josiel, nagabulig gina para magnami ang blood circulation.
1: Oh.
0: Kag ang blood circulation dito sa sulod, nagabulig gina Sir Josiel nourish, nagadala sa kinahanglanon ng mga sustansya, kag nagakuha sa mga higo para pagwa sa lawas na ton. That's why ang iban, madala sa banyo sang Santhon plus herbal oil. Pero may iban, Sir Josiel, nga sa kung anuman yung mga sitwasyon dito sa sulod na kondisyon, hindi na madala sa banyos kag sa gamay ng hilot-hilot, nagainom sang pain reliever like says the pain. Pero always, gina-recommend naman o kung gina-balik-balik naman ni Sir Josiel, depende ina sa sakit o kung hubag nga ara sa inyo.
1: Pamangkot si ni Doc Leo. Ang tanan bala nga chronic, ining pabalik-balik nga inflammation, mabatsagan sang tao ang simptomaya, Dok Leo?
0: May ara, Sir Josiel, nga nagapabilin nga ara lang, hindi ka makasiling na mabatsagan mo ganyan tanan nga symptoms. May ara, Sir Josiel, kung kaisa nga discomfort lang. Hindi ka makabalo kung ano ang kakatabo sa lawas mo, kung anong pamatsyag mo, daw hindi umaintindihan. Hindi ka komportable. Amo na pinakapunto, dira. Posible may ara na sa chronic inflammation o kung pabalik-balik sa nga inflammation, kag irritation, dira susulod sa imo sa nga lawas. Kay kung, why sing inflammation, Sir Josiel, like ang imo sa nga lifestyle, ara sa husto, sa nga favorable sa lawas mo, relax ka, tawahay ka, bisan imo pinsar sini manaya-naya.
1: So in short, kung hindi na kamugani mapahamtang, but tambalon mag-suffer ka mo sa discomfort, daw hindi ka mo mabalisang-balisa kung sa Tagalog pa, it's high time siguro nga magpakonsulta sila, Dok Leo.
0: Yes, Sir Josiel. Kapin pa kung manotaran nyo nga pabalik-balik ina.
1: Oo.
0: Nga hindi inakinandan sa inyo. Alam ba, makasiling ka lang. Sa una, no, ka-relax man sa akin. Sa una nga daw ka-tauhay man sa akin. Sa una, do ka pasensyoso man sa akin. Sa una, do ka daw kasangkad man sa akin sa nga pag-itsende. Pero subong daw medyo hindi ko komportable. Subong daw gamay lang nga diferensya. Daw ga-react ko. Dayon. Posibilidad, Sir Josiel, may chronic inflammation.
1: Okay. So, muna, ang chronic inflammation ng budlay sini kay lugar mag-manifest kon kay isa bala ang komplikasyon niya bala dalaya nga balatian ara na sa seryoso nga stage bala, Dok Leo.
0: Correct.
1: Magastuhan ka gid kag madelikaduhan gid ang kabuhi mo.
0: Correct, Sir Josiel. Kay kadamo sang mga kondisyon, Sir Josiel, nga ginaangot, balik kita sa atong ginahambal permi, ginaangot sa ginatawag chronic inflammation.
1: Okay. Speaking about that, Dok Leo, may ara kon kaysa nga mga inflammation or ang yasin nga komplikasyon nga hindi gid man life-threatening.
0: Mm-hmm.
1: Pero may mga complications sining life-threatening. Ano nga mga sahi sa mga komplikasyon sini, Dok Leo?
0: Kadamo, Sir Josiel, ano? Kag ang problema naton sini amo ni Sir Josiel sa kadamaan. Kung may chronic inflammation kita, kag superficial lang ang aton sininga ginatanaw kung pagtanaw sini. But hambalon, mga sintomas lang aton, Sir Josiel, ginatanaw. Why kita nagatanaw? Sa kung anong kausa? Ha? Mabalan mo, halimbawa, pagsakit sang ulo, kung pabalik-balik ang pagsakit sang ulo, Sir Josiel, pabalik-balik ang pagpananakit sang lawas, posible may angot sa chronic inflammation. Di kung puro ka lang karon pain reliever, kabalik-balik lang na dira, Sir Josiel, nga wayo matanaw, ayan may labot sa chronic inflammation. Anong imo sa nga lifestyle? Amo na nga aton sa nitalupang doon. Pero dire kita, sa ginatawag chronic inflammation associated with conditions kasubong sang, o kung kasubong sang masunod, Sir Josiel, isa dire, kag number one nga kabangdanan. Base sa pagtuon, sang kamatayon sa mga Pilipino, Sir Josiel, cardiovascular disease. Ang cardiovascular disease ngani nag-include niya sa coronary artery disease, hypertension o kung high blood pressure, heart failure, stroke, atherosclerosis, arrhythmia. Pila lamang ini, Sir Josiel, ano, sa ginatawag problema o kondisyon sa mga tao nga may ara sa chronic inflammation. So kung may problema ka mas kaugatan, may problema ka mas kurason, talupangdan yung inyo sa nga lifestyle. Base, ang inyo sa nga lifestyle is hindi anti-inflammatory ang ginagawin nyo adlaw-adlaw.
1: Maghambal kita nga lifestyle, hindi lang inyo physical activity, ha? And that includes ang inyo sa nga mga ginakaon.
0: Correct, Sir Josiel. Bisan pa sa itong sinagina paminsar?
1: No. Kiti, kung tawag nila kung kaisa, kung dirty ko na napaminsar mo, dirty man gagawas ba ba mo, Dokleyo?
0: Correct, Sir Josiel. Kaya hindi man ko na mahimo mag patubod sang matinlo nga tubi ang mahigko nga tuburan.
1: And that's exactly correct. Mm-hmm. Magluwas sabi. Lunsay patal ini, if we speak about cardiovascular diseases, Dokleyo. Patal ni ha, kung di imagine that coronary artery disease, kung di ka matabangan, patay ka ni Dayan. Hypertension, ang resulta yun sa niya, no? Maghambal ka may high blood ka, stroke. Di may ara tao nga kapila naman ma stroke, puro buhi pagyapon. May ara nga kaisama lang iguon, subong ginaduaw mo na lang. Kaginasindihan kandila. Iguon ikaw sang arrhythmia. Iguon ikaw sang atherosclerosis. Mga malala ini nga mga balatiano kon komplikasyon. Nga malikawanta kon kay balo kita mag-monitor sa ato sining lawas kag mauntat naton ang ginatawag nato sining activities that magadala sa aton sang ginatawag nga chronic inflammation. So dapat ma-counter naton ina may labot man gali ini, Dokleyo, sa aton sininga anti-immune disorders, Dokleyo, ining if we speak about anti-inflammatory lifestyle.
0: Kung ang aton sininga lifestyle, Sir Josiel, pro-inflammatory and anti-inflammatory.
1: No.
0: So ginatanawan din aton subong ang mga resulta sa ang ginatawag pro-inflammatory lifestyle, Sir Josiel.
1: Healthy, ha? Healthy.
0: Actually, pro-inflammatory, Sir Josiel, kalabanan sa nipahapos.
1: No.
0: Which is ang anti-inflammatory, hindi sa manami, hindi siya mahapos sa kalabanan, ha? Pero manami result sa lawas. Kabalis ka na naman sa pro-inflammatory, manami sa lawas, manami sa panabor. I mean, mahapos sa aton sa nga panggawi, mahapos si Moon, kahit bakal ka lang sa instant, bukas ka lang, bubuan mo lang ininit, kaon ka, kung naman ang lifestyle mo adlaw-adlaw, nagataas ang aton sa nga risiko sa nga nagkarinayin nga problema bangod sa inflammation, cardiovascular disease, type 2 diabetes, Sir Josiel, isa niya, lifestyle disease, kag certain autoimmune disorders, Sir Josiel, kasubong pala sang rheumatoid arthritis. Ang aton sa nga immune system, gina-atake niya aton sa nga joints, nagya-cause ang inflammation, nagya-cause ang pain, nagya-cause ang swelling and stiffness. Ito ginihimo sa iban sa ni Sir Josiel, ito maran pain reliever para may temporary relief sila, eh. Parang hindi madugangan ang stress bala, tigado sa ano bala ko na nag-antos kasang sakit. Systemic lupus erythematosus o lupus, Sir Josiel, autoimmune disease man. Type 1 diabetes mellitus. May angot man din sa ginatawag autoimmune, Sir Josiel. Multiple sclerosis, psoriasis, o kung psoriasis, may mga sakit ni Sir Josiel o kung ngut-ngut, ini kung busog ka kasi mabatsagan sini sa ila. Kung sila sini ang mag-tukar o kung mag-atake. Tiyama na, suliton ko, ay ban sini white choice. Nag-tumar sang pain reliever para ma-manage, Sir Josiel, ang palanakit. Nga ila siya ginabatsag, pero kung tanawin ko natin, Sir Josiel, ano, ang aton siya lifestyle, among may dako ng factor gud siya ni.
1: In short, sini parios ni pinakakomo ni rheumatoid arthritis, Dokleyo. In short, sini yung kalabanan, natawag natin na arthritis o ma. Ang arthritis natin gali, nangin aggressive ang ato siya rin ginatawag ta immune system, Dokleyo. Aton lawas iyaman atake. Dapat kung tani ang kontra-atakihon niya, eh. Viruses, bacteria, fungi, nga nagasulod sa ato sa nga lawas, or anything nga nagakontra kag nagapalain sa ato sa nga ikayong lawas, Dokleyo.
0: Amo ni ngambal sing kilala ko, Sir Josiel, ni kabarimtan nga sinya as always, para hindi kita matamaan sa nga impact in kaso sa orihi, psychological o physical man, unang-unaon gid naton nga may mga panahon gid nga unayon ta sa mga upod ta.
1: Mm-hmm.
0: Which is sa lawas naton Sir Jose, like sa autoimmune disorders, ginaunay kita sa nga aton sa immune system.
1: Oh.
0: Tungod nga, suppose ang kaaway, muna nga bali Sir Jose, suppose ang kaaway, yan sa nga away yun, pati ang aton sa mga parte sa lawas, dara mo nga gina-atake.
1: Ang gwa is ini daw nag-run amok ang aton sa nga immune system. Ay kaduha sini nagbaris.
0: Mm-hmm.
1: Dokler, maghamagita nagbaris, nagpintas. Ang pamangkot, anong rason niya nga nagbaris o kung nagpintas ang aton immune system? Kulang ay han sa suplemento ang ato sining lawas kung nga nagbaris sila, Doc Leo?
0: Ihambal gyud man aton Sir Jose, no? Kung panggit tabi sa aton programa, kung sa tao, pa kulang siguro sa itsakto nga pag-edukar, kulang siguro sa usto sining impormasyon, mayangot sa ni sa kayuhan siya sining lawas, kung nga ang nagmango.
1: Nagmango siya, it's because why ta ginahatagan sang enough sining pagtatap, Doc Leo? Pagkaon mo lang sa natin sining immune system, Doc Leo, is nutrients eh.
0: Correct, Sir Jocelyn, no? Amo ganin nga, hindi na sa kabalo kung sino ang kontra, kag sino ang opinion niya.
1: Mayo pa makapili sa muna, no?
0: Mm.
1: Kabalo sang, ano na, kontra, ya?
0: Mm.
1: Kabalo sang hindi, galing traitor lang siya. Sabo niya, pati sa atin na autoimmune disorders, makabulig, may pikto ang anti-inflammatory lifestyle. Sa sahon ta na karon ng anti-inflammatory lifestyle ta. And may mga seryoso pagani nga mga ano ni Doc Leo condition kita eh. Pertaining to mga tawag na to sining CAs or cancer,
0: yes.
1: Doc Leo. Pero ti ini mga seryoso nga mga bagay, if we speak about cancer, just like colorectal cancer, liver cancer, liver cancer, kalabanan sini bala, hindi man tanan na kalabanan bala sini, triggered sang sobrang abisyo, Doc Leo.
0: Correct.
1: Ang pag-inom, kagpagpanigarelyo.
0: Kag isa man makatrigger sa ni Sir Joseph, kung permi kita nagkakabala ka.
1: Kag ang pulaw, no?
0: Yes, Sir Joseph.
1: Abot tambalo sini, ang stress, kag anxiety and depression, dako, Doc Leo. Ang iya sining factor ko nga nag-trigger ini, Doc Leo?
0: Maduga nga ng paglala, Sir Joseph, kung mayara ka na sining cancer, mismo sa atay.
1: Oh,
0: kung halos negatibo balang imo sa ninyo pinsar. Paano dumo na to na? Ngayon nga ton sa ninyo lawas, hindi lang ginabugos ng isang physical, kundi may emotional, may psychological, may spiritual.
1: Mm.
0: Once ganin, Sir Joseph, hindi na to na mabalanse, hindi na to makuha ang healing.
1: Oho.
0: Nagalala lang nga ton sa ninyo ginabatsag or ginamaintain lang na ton or ginamanage lang na ton ng symptoms.
1: So dapat balanse, Doc Leo. Ha?
0: Yes.
1: Hambal nila, there's always and we must maintain balance. Kaya man hambal nila, may positive kag negative ganing battery.
0: Correct, Sir Josil. Kung puro negative o kung puro man positive, hindi na magana, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: So, dapat balance lang. May negative, may positive. Hindi na ma-appreciate ang health kung waay, Sir Josil, sang balatian.
1: Mm-hmm.
0: That's why nag-learn kita dapat sang lesson.
1: Amo na nga kung lunsay lang permi negative, ang hambal nila, gawais ka.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ti always advance ka magpanumdom niya. Mm-hmm. Negative lang permi mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung positive naman, amo na hambal nila, gamanol-manol ka.
0: Hambal mo sang kilala ko, ano, gabunjing ka?
1: Hambal ka bunjing, wala kabalo naman ka muna. Ang edad niya malam doon, pero pag sinalayo, bata-bata, pag-iapon, isa pa gid Doc Leo ning ano ining if we speak about epekto sa neurodegenerative diseases, Doc Leo.
0: Ti diri ni Sir Josil sa aton sininga brain, ano, sa aton sininga ginatawag brain cells, riboa. Ang Alzheimer's disease, Sir Josil, ginaangot man isa kung gina-link ni siya sa ginatawag chronic inflammation. Naman yung progressive disorder nga kausa siya ni Sir Josil ang degeneration sa ngatong sining brain cells nga nagresulta sa memory loss. That's why I think ibang ganit sini, budlay kayo magpaminsar. Kagbudlay kayo, Sir Josil, ha? Kapin pa kung hindi ka trained nga nag-aalaga sa may Alzheimer's disease. Dumasurinder ka.
1: Okay, kita kada minutos na pamangkot ya kung makita niya. Kasi no, kagani ah.
0: Correct. Hindi kita dapat matakaan. No? Kag mayara, Sir Josil, nga nagalain ka nangyayas nga pamatasan.
1: Mm-hmm.
0: Tungod ini, Sir Josil, sa ginatawag degeneration sa aton sa brain cells. Hindi sa gani makapanumdom o kung makadumdom na, no? Why na sa ang memory niya, kwa na eh. Afektado, nagikatama. That's why, duga nga pasensya. Kag duga nga ginatawag pagtuon hanungod sa Alzheimer's disease. Especially kung nag-aalaga kamo sa niya kung may family member kamo nga may amo sa niya kondisyon. Parkinson's disease, Sir Josil, makabulig o kung ginatawag, ginaangot man ni sa chronic inflammation tungod sa ginatawag neurodegenerative diseases. Tungod sa lifestyle wala naton, Sir Josil, ngayon naton mabantayan nga simple man lang sa primero, ano man lang ang pag inom-inom sang mga manamit nga mga ilim nun, mga makalamay, kati kanamit ganit sana ang pag kima-kima dira sang mapos naton permi kaunon tagmalabot, pero ang pagsululupot na sinapagabot sa panahon, amo nang aton sana dapat paminsaron.
1: You know, sa amo ning mga kondisyon na Alzheimer's, Parkinson's diseases, ang kinanglan sa utok tadara exercise eh. Nag-shrink man kuno mo may atrophy man pating utok kun ita pag-exercise. Amo na gani samtang nagatigulang kitang iba nagasiling. Siling niya hampang-hampang kablasang pwede ikaw makapalitik kag makapalibog. Katulad abi sang puzzle. Pag-solve kon kaysa sa mga crossword puzzle, simple lang na makapanumdom ikaw sa mga gamay nga dulo diversyon ng iban mahambal. Hampang kabala siling niya madyong, kay siling niya matunan mo da kung paano maghambal siling niya. May aray ikaw straight, may aray ikaw sang pair, paano ka magtudas 7 pairs, paano ikaw magtudas nga joker eye, paano ikaw magtudas sa haboy, and so on and so forth, makapalibog ikaw. In short, magka-exercise mo sining nga brain cells, ini magka-atrophy.
0: Correct, Sir Josil, ano? Though may mga pagtuon, may nga nagasiling, nagagwa, nga tiang memorya ko na sa tao, kung kaalam sa tao, kung naway man na nagadepende sa kadako kung kagamay isang utok niya eh. Importante kung saan natira ang gray matter eh.
1: Ambot kung may ara man nagleyo nga ano, kalipat bala sang utang haw?
0: Sana balaan ko, Sir Josil, daw ay nagakalipat. Pero ang palipat-lipat damo.
1: Kaya may nagapautang may listahan eh. And ang isa pag it is the metabolic disorder. If we speak about metabolic disorder, maghambal kita metabolism, it's all about digestion mo sa tiyan naton, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil, ano? Pagproseso sang aton sa nga lawas, alin sa ginkaon na to, prosesohon niya, pagkato sa aton sa nga energy, nga makahimo kita sa aton sa adlaw-adlaw nga pag ginawi. Pero kung may disorder kita, Sir Josil, tiyan ka-include din kung nagaresulta niya sa type 2 diabetes, nagaresulta sa obesity, hindi na balabalanse, Sir Josil, hyperlipidemia, kung nagataas aton sering cholesterol, metabolic syndrome, amo ning grupo sa kondisyon, Sir Josil, nga nagaupod sang hypertension, sang high blood sugar, sang excess abdominal fat, sang abnormal cholesterol levels, kag increased risk of heart disease, kag diabetes. Ara man ang hypothyroidism, amo ning kondisyon na kusarin ang thyroid gland nato nagaproducer sang insufficient nga thyroid hormones nga nagapahinay sang aton sering nga metabolismo. Kag bisan pa ganin, Sir Josil, ang gout or gouty arthritis, dalaman din sa metabolic disorders ang ginabatyag sa iban nga pagsakit sang joint bangod sa pagtaas ang uric acid tungod man sa sobra man nga purine halin sila ginkaon.
1: So if we speak about this metabolic disorders, diabetes or type 2 diabetes, obesity, dako galing mabulig yas ni Doc Leo kung nagainom ikaw sa premium D3 soft gel capsule, no?
0: Dako, Sir Josil, ano, ang mabulig sa ni. In fact, balik gani kita sa aton nga diskusyon, pasaka-saka kita, balik-balik kita sa pila ka sa isang cancer bala, Sir Josil, colorectal, liver, pancreatic, lung, cervical, stomach cancer. Basi sa pagtuon gani, Sir Josil, ang sunthones. Makabulig ini diri sa ginatawag mga cancer nga ini kay nagareduce. Una-una, nagareduce sa inflammation. Ikaduha, naga-trigger sang programmed death of cancer cells. Para hindi sila magdamo. Ikatatlo, nagabulig sa Sir Josil, reduce ang formation of new blood vessels. Kaya ang cancer ni Sir Josil, cancer cells, nag-aromentado yun nga selula naton, di sa mamati sa usto nga pagsulundan sa sulod sa sistema naton mo.
1: Bertoldo.
0: Correct, Sir Josil. Pagkatapos gahimo sila isang kagulikon nga channel nga agyan sang dugo para ma-feed sila. Tignabuligan ini nga i-reduce iya sang sunthone salin sa panit sa nisang mangustin nga mong isa sa sangkap na ton. Siyempre, sa ton siya nga sunthone gold herbal capsule.
1: So, primarily ang sunthone niya ini dako makuha mo dara sa mangustin. Pero hindi sa iya lang kulamo. Gamay makuha makita dara somehow. Pero sa dinggigan ini located og layo sa ma-upload kag mapait nga party sang iya sininga panit.
0: Correct Sir Josel.
1: Sa sulod-sulod sa matigaya bala nga covering na, ni may outer covering nga tiga-tiga.
0: May shell sa Michelle.
1: May shell sa sulod ja sina. Nga mo ning after man sang tunganan sang iya nga liso bala kag kulamog kag sa iya sininga shell. Ara na dang santon ni galing kiti hindi mo giguro mabatas kon magkaon kasi ni now mamangkot ka mo kag mamangkot kita anong nagakos ang chronic inflammation how if we speak about lifestyle ah Doc Leo
0: amo na dapat Sir Josel ang permi naton ma-instill sa aton sa nga pinsar kung may ginabatyag kita pamangkoton naton dapat aton tugalingon ano ayan na ako nakaon. Ano yan ang akong sininom? Ano ayan ang akong siniginhimo? Kaya hindi na Sir Josel, siling na nagsulay ka lang sa ulan o kung natunugan ka lang kagintrang kaso ka mo? Hindi amoy na.
1: No.
0: Kundi tungod na sa atong siling lifestyle. So ano ang cause karon sa chronic inflammation? Kadamos ang cause, Sir Josel. Common contributors, amun yung pila, Sir Josel. Poor dietary patterns. Ang mga pagkaon o kung mga ginakaon na ton nga kargado sa pampatamis, gamit ang kalamay, refined carbohydrates, highly processed food, kag ultra processed food, palainom ka sa makahulubog sa nga ilim noon, kag certain processed meat, kalabanan sa Sir Josel, sa mga processed meat frozen. Ang mahapos na aton bala kwaon sa aton freezer, fridge, pagkaaga, kag aton nga initon lang sa kalaha. Nga posible sila mag-produce ang inflammatory ginatawag processes, especially kung ang aton suppose nutrient-dense nga pagkaon, ginaisla na naton sini.
1: Oh. Kay kadabanan sini actually manamit ini because they are only after of our taste buds.
0: Mm-hmm.
1: If we speak about content niya, in terms of benefits, nutrients, inaya na too much given attention niya sa production sa mga manamit ng mga pagkaon, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel. Balan mo, hindi kuno tanan nga manamit, Sir Josel, mayos lawas. Dapat, kung may mo pa lang, direk kita sa nutritious, hindi lang siling na, agad delicious.
1: Mm-hmm.
0: Muna nga, balsang kilala ko, ganyan nga, kaon ka mo nga may pagtuo.
1: Uh-huh.
0: Nga bisan di may sabor, tuo ka mo nga makapayon is lawas nyo.
1: Abi ko, mahambal sila nga, hindi tanan ko no nga baho, hindi manamit.
0: Mm-hmm.
1: Kaya may ara, baho kon kaysa nga ginabalik-balikan mo.
0: Ada mo kunan balaan niya?
1: Ginamos.
0: Mm.
1: Oo. Oh, basta kakita ka ni kapaho, dumduman mo na yun sa hambal dumi tinago, papoto mo.
0: Kapin pa na yung iba nung kaysa, Sir Josel, ulan-ulan bala? Ulan-ulan ba o masunlog man, magisa sang ginamos tambok sa baboy?
1: Oo.
0: About, eh, kampiyon eh, Paris, pagkat sa kalokalo, Sir Josel?
1: Oo, paghambal, pagkatapos niya kaon, mahambal nga, ay sila nga ma-second dose ka na yan.
0: Siya doon nag-alay tang kugo pa.
1: So, mga ginahimo pagin naton ha, na nagapalala sang inflammation sa lawas ta, insakto na, Doc Leo, ng mga ginisabla,
0: mm-hmm.
1: kag damo tambok ang mga pagkaon. May ara kon kaysa, Doc Leo, okay na gid na ginpaksiwan mo na gani, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa mga isda, pag ginpaksiwan mo na, pagkatapos patuluan mo pag ginmantika.
0: Naman, anamta na kururan mo.
1: So, excess body fats also, ha? In short, sini ang katambukon sa tao, pagtambok sa tao, ang pagdamol sa iya sining love handle o con belly, Doc Leo.
0: Ang fat tissue, Sir Josel, ano, particularmente sa aton sering internal organs. Likom sa aton hibalo, ginaputos galing isang tambok, Sir Josel, ang aton sering internal organs. Sa sulod. May tao, Sir Josel, hindi man dako tanawon sa sagwa, pero ginaputos ng galing isang tambok ang kasudlan niya. Munang bulubantayan man naton. Pero, kalabanan sa Sir Josel, manotis, magigid kayo nagadamol imo bilbil, nagadako ang imo sining buyon, kag ang ining ginatawag fat tissue, Sir Josel, particularly nga nagaputos sa aton sa kung palibot sa aton sa internal organs kung nalibawa padayon nini kag hindi naton siya ma-manage kung hindi naton ma-correct ang aton sa nga lifestyle, posible mag-release ang inflammatory substances, Sir Josel. Kag dira sina pabalik-balik sini ako nagapadayon sining inflammation kag damo na kita sini sang mahimo nga batyagon sa lawas pag abot sini sang panahon.
1: Isa pa gidirti ang chronic stress, eh, no? Damo kabla problema, kapin pa ko na Tagtatlo ka bilog ang imo sini dala-dala pero may gamay nga notebook bla.
0: Mm-hmm.
1: Alang alang makono sa preschoolers, hindi man mabaton kono sa kolehiyo, Dok Leo. Gali imo kay notebook ka Bumbay.
0: Duha mo lang na Sir Josil. Ang notebook sa nagapanukot, kag ang notebook sa ginasukot. Duham lang na mo, magdinang langas-langas ang iban nga, kung di ka katulog tungod sa emosyon nga utang, hambalan mo ginutangan mo hindi ka kabayad.
1: Oo, amo na gani ko nung hambal nila, Dok Leo, pagin mo. Dala ka notebook ka gamay. Si ano ka giskwila niya, oo? Oh? Di ka giskwila niya sa BU. Anong BU? Bombay University. Kaya tatlo ka bilog ang notebook yan dala. Galing mo, tatlo ka bilog Bombay no, tangan niya eh.
0: Pero kung pinsara mo, Sir Josel, barato ang, ano ang pagtawag sa ni? Golpihan na, Sir Josel, ang tuition da?
1: No.
0: Daily?
1: Daily? Adlawan. Adlawan? Dahil pag ganito ng panday, kasi si Manal. pero if we speak about this chronic stress, sa mga warrior ini Dok Leo.
0: Correct Sir Josel, no? Kag ang mga causes ang ginawarihan, bra, o kung ginakabalakaan.
1: Oo.
0: Kag kung kaysa Sir Josel, ang pag-worry, ngaway naman sa lugar, nga hindi naman tani matabo, pero ginasigi bala paminsar, Sir Josel. Because ang long-term psychological stress, mahimo maka-affect sa aton sa pagbalanse sa immune system, pagbalanse sa aton sa hormone, nga potentially maka-increase ang inflammatory activity. That's why, damo ka mo sa mabatsagan kung stressed ka mo, nga magkaladulang wala man Sir Josel kung magtawhay na ang pinsar kaglawas nyo.
1: Oo, oh, makarelax na ka mo bala.
0: Mm-hmm.
1: Kay isa diri sa mga nag-acosman sina, mahambal ikaw nga may chronic stress ikaw, makapalala sina, nang kakulang pagin sa pagtulog, Dok Leo, no?
0: Hindi ka man siguro Sir Josel makatulog sang pahamtang o kon mahamuo kon damo gagamo sa imo sa ninga pinsar.
1: Oo. Oh.
0: Kag kun damo gagamo sa imo pinsar, kulang ka sa tulog sa ni, gahina man ang imo sa ninga immune system. Ah, ang pagpaalam sa ila sa ni, pag-training sa ila sa ni, apektado man kaya nag-increase ang inflammatory markers Sir Josel.
1: Isa pa gidirti ang kakulang tod sang physical activity Dok Leo. Ari lang halimbawa ha. For us and for those sa aton yung naghalin kag-ara iya sa uma. Ang physical activities na dito kadamo mo. Halin pa lang dan sa pagpaninlo sa aton balay, pagsag-ob, tubig, pagkatapos sa mga riskis, manglimpyo sang garden, pagkatapos kon may gamay kada karon nga pwede mo matamnan sang mga kararuton di gani sa mga ulutanon, bisan sa panghilamon lang kag pangpisaw kon pangsurot tawag ta, panglukad dira sang dapat tulukad don kay talamnan. These are just mga tagamay-gamay nga mga ginahimo naton physical activity but could bring us a lot of benefits sa lawas naton Dok Leo.
0: Correct Sir Josel versus sa waay gidiya halos ang paghulag Sir Josel. Kulang sa physical activity. Pero isa man sa dapat na ito ni considerar man, kinanglanta man ang physical activity, hindi man maayo kung kulang kita sa hulag pag-ehresisyo. Pero hindi man maayo Sir Josel nga masubrahan mang itakakapoy physical. Kay inflammation, chronic inflammation man gyapon ng aton sa nipagkantuan. So dapat balance lang.
1: So dapat kamo kay balo ha, hindi nyo pag tawag sa iban sini, hindi pag sungga. Daw mo na.
0: Oh, hindi pag kag ini pagpilita. Kuno lang alang lagi. That's why gani kinasuggest ni aton sa iban niya, kung tuman kamo sa ni kakapoy physical, try bala ipahunay-hunay bala. Ang iban gani sini nag-message sa aton Sir Josel nga ang kakapoy madasig sini maumpawan kag madasig makabawi Sir Josel ko nang ginainom-inom nila nga kafe sa ni is premium D3 coffee mix mo.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos gani himo sa iban yung abin kong nano, pamanyo sila sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Kaya nag-relax ang ila sa ninyo pamatyag. Pero, ang punto sa nidere, kung dalibwa, makabawi-bawi ka mo, hindi nyo pagsagunsunaan nyo sa ninyo trabaho, kain nyo inyo sa ninyo lawas ang pagpahuway.
1: Amo na, kung daw batyag ka mo, daw ginagutom ako. Daw pa lang ha, huwag pa ginagutom. Lain yang daw sa ginagutom na eh. Yan daw ginagutom ako. Instead nga, manginsapo ka mo to ka tinapay, inom ka mo da karon sa mga carbonated and sugary drinks. Timplan lang kamo Sunthorn Plus Coffee Mix, Dok Leo.
0: Ari isa Sir Josel sa ginatawag punto sa ila sa ninyo lawas kung naribo gabatsyag nga kapin pa sa mga tao Sir Josel nga mahilig mangima-kima. Kada permi daw ginagutom. Kaya actually, yung lawas, ito ay niya yung design nga mag, sige, galing nga magaling all day long mo.
1: No.
0: Kinanglan, sinitani ang pahuway, kung mahimo pa lang, pero ito ang pagkaon, tas mo, three times a day, main meal. May palabot, Sir Josiel, ang mga merienda, magsiesta kita, kag midnight snack pa kung kaisa, no? Pero makabulig, yung balin, Sir Josiel, ang pag-inom sa ni, kung inom ka mo sa ni isang, or may gusto ka mo sa ni nga imnon, instead, try nyo abi, inom sang Santhon plus coffee mix. Ang protina, Sir Josiel, base sa pagtuon, makahatag sa aton sang nagakaigo nga kabusog, kagdugay kita gutmon, plus fiber pagid nga nagabulig mo, Sir Josiel, para dugay kita gutmon nga ara na sa package, Sir Josiel, sang Santhon plus herbal coffee. Kay ang iya sa nga sangkap, may balunggay. Ang iya sa nga sangkap, may ginatawag spirulina, kag may soya bean powder. Ining tatlo pa lang, Sir Josiel, ha? May ara sila sang protina, kag complete protein. Halin sini sa tanom nga makahatag sang ginatuwag sa tighty o kun kabusog nga dugay kagutmon. In effect, hindi ka basta matintar magtimo-timo, manghima-kima, malikawan mo, Sir Josiel, ang nagkalain-lain sa nga problema pag-abot sa isang panahon. Kag manourish pangimo sa nga lawas kung nag-inom ka sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: So, importante sa tanan kay Balu kita kung ano nag-trigger sa kagpadayon sininga nag-occur kag nag-exist niya chronic inflammation, Dok Leo.
0: Kari, Sir Josiel, kag kung may chronic inflammation, isa man sa imo sa nibatsagon, Sir Josiel, pero may haginagutom.
1: Mm-hmm.
0: Dugay-dugay gusto magtimo-timo o kung manghima-kima.
1: Kag apektado directly sa mo ninyo prestada is the repair and regulation sa ato sininga lawas. May scheduled man niya magtrabaho ng ato sininga sulod sa lawas to repair itself mo. The problema sini, kung hindi tuod makapahuway, pareho sini mata na ton. Kung si imagine that the whole day, bugtaw ikaw ng oras sa aga, alas 5. Pagkatapos sa oras ka matulog sa gabi, alas 12.
0: Mm-hmm.
1: Tipila lang ka oras sinang pahuway sa imo mata because may body activity kita na ma-repair man dapat kung tani sa iya ko galingon. So, kung sa mata tayo, hindi na nato na ma-repair, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Kulang pa kita sa nutrients para sa mata to maintain good eyesight. Ang guwaya, bata ka pa, harapon ka na.
0: Correct, Sir Josiel. Kadamo sa factors na ginahimo abisugod nga bata pa.
1: Mm.
0: Like, for example, so, Sir Josiel, sa aton sa nga panahon, ang ginahimo ng babysitter, Sir Josiel, cellphone mo.
1: Ateo.
0: sang unaya, malingaw ang bata. Yeah, may ubrang nanay gaan sang biskit or gaan sang tinapay. Para maghipo, subong niya gadget na ginagamit. Di may radiation. Pagkatapos, makaguba pag Sir Josiel sa mata. Kay ang tuman niya pagpalapit gali isang gadget na ton sa aton sa nga mata kun nagabasa kung may ginatulog kita, nagapamwersa sang maayo ang aton sa nga mata.
1: Mm.
0: Like instead tani nga ang aton pagbasa diri sa mga 12 to 16 inches ang kalayo tani. Kabataan, blas ubang Sir Josiel tanawa. Magtanaw sa gadget, magtanaw sa cellphone, ginatutok. That's why bata pa nagaproblema na sa mata. Dugangan pa kabataan subong Sir Josiel mahiligon tungod nga ginpanad sila nga mahiligon sa mga processed food o kung magkaon termisang processed food kulang sa pagkaon sa sustansya, kulang sa nutrisyon ng mata.
1: Mm.
0: That's why ginarecommend naton Sir Josiel ang tama sa nga lifestyle, pahuwayan ang mata, ang pagbasa sa ni dapat balaan naton nga hindi dapat ibaloon naton hindi tuman kalapit kali kag tumari kita sa suplemento kung hindi kita palakaon utan like Santhon or like ginatawag Visionex Plus Softgel Capsule para masuplayan na ton Sir Josiel sang kakulangan sa nutrisyon para hindi kita madula sa balanse, hindi magburon aton sa nipanulukan, hindi kita sini magkadiprensa sa panulok sa mas temprano tungod sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, tag-vitamin E nga sangkap sang Visionex Plus Softgel Capsule na ton.
1: Amo na gani sa mga malambala sa sinang una. Mahambal nga ti malamdon ay pag-anti para. Mambaliti ay paman cellphone sa una mo.
0: Mm-hmm.
1: Number two, ang TV sa una ya. Makalantaw lang ya ka TV ang tao sa uma. Kung may arat na nga medyo nakatruti bawas pangabuhi. Pagkatapos kada Sabado lang na makatanaw mo sang TV, gatulumpok pa na si sa kabalay kay ginahulat ang PPP.
0: Mm-hmm.
1: Piling-piling, pili ko lang Pilipino.
0: Mm-hmm.
1: Amo lang ng chimpo ang makalantaw umpisa alas 6 hasta alas 9 sa gabi. Kay ti, kinanglan nyo na mahulugpas kaya nga hindi man ninyo balay. Gahambal ng tagiya karon tapos ng PPP siya, tulog ta.
0: Mm-hmm.
1: Tihuya ka man imo sa agi kapag tungango da para sa masunod nga pagwa.
0: Mr. Sir Josiel?
1: Ti subong yung adaan niya, sas niya dugay pa ng mga isa pa kauras niya matapos niya. Kung kaysa gani, gakatulugan nila sa plungkuan niya, ang TV gandar pa.
0: Correct, Sir Josil. Kag, ang worst pagid sa nandira, mas okay-okay lang ng gakatulugan, Sir Josil, yung TV na gandar pa eh.
1: Mm.
0: Kisa sa iban, nga daw matulog na, pero madula ang katuyo, kay bisan sa igdaan na, nagabilid pa sa cellphone nila.
1: Ah, mungin ang pinakamasakit kay... Ay, daw damo na nalap nan tod sang ano na syndrome na subong pati sa pagpamuhin kon kaysa makakilala ta. Siya kon hindi ko magdala ka cellphone niya daw hindi magwa.
0: Basta gina himo mo ya content.
1: Samo na ha, tandaan ta gid ina na. Ini tanan actually may mga supplementation kita dara. Amoning Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C. Sa kape naman, nga may mga added sininga mga ingredients nga nutritious. Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix. Pati na ang ato sininga Santhon Plus Gold Herbal Tea. Actually, initanan mga produkto sang ESOLS Incorporated upon man ang Turbo Dietary Supplement for Men, Sis the Pain, Vision X Plus, Clear Skin Beauty Herbal Soap, ang Santhon Plus Herbal Soap. Mangkot ka mo din ka mo pwede ka bakal. Ara da sa suki nyo lang ang butika, pamangkot ka mo ha. Kung wala gani dara sa suki nyo butika, kadto ka mo sa malapit nga branch sa Mercury Drugstore, available da. Sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Tag Watson's Pharmacy. Even sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede nyo da ma-search ang official store sa Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. So, sa mga kauturan tada sa Negros, sa Bacolod, arada may store kita da kompleto da eh. May mga program of supplementation pa ng arada, guide bala. Kanto lang kamo sa Yes to Health Store, arada na pahamtang sa Barangay 39, Lizaris Street, Bacolod City. Atubang ina sang Marayo Bank. Kung makapapanay naman kamo dari sa siyudad sa Iloilo, arada ang Yes to Health Wellness Center, clinic ina, nga may libre nga konsultasyon. Arada, tanan niya ko, produkto sa Yes to Health, ara man na da, pwede niyo mabakal sa may A Young Building, Yulo Street, Atubang Ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Ang Yes to Health Wellness Center. Now, diri kita bidok layo sa mga pagkaon or if not, tawag na ito sini, mga pwede na ito sini mahimo pagkaon that could support healthy inflammation balance. Balansihon ta, Dok Leo. Abnormal man kung why inflammation naton lawas because signal in actually something is not right sa sulod sa lawas di mo. You must act accordingly. Dapat mahibaluan mo kung nga nga may inflammation ikaw. Kay base kung simptoma ina, makamal kasi inflammation na katulad sa simptoma nga gusto ya ikaw pahibaluan in advance. Base kung maglala na nga life-threatening bala. Anong mga pagkaon sini Dok Leo ang common bala nga pwede naton mahambal nga para mabalanse naton ang inflammation sa ato sining lawas. May inflammation balance sa ato sining lawas Dok Leo.
0: So amo ni Sir Jose lang inflammatory lifestyle pagabot iya sa nutrition. Ati dapat ang nagkalain-lain nga duag sini sa mga prutas kag utanon amo nga aton sining kaunon kay manggaranon sila sa antioxidant kag mga plant compounds ting isa sa ni Sir Jose lang nga recommendary berries na dari sari sining mga berries or hindi gani pagkaon sa nisang kamatis, pagkaon sa broccoli, peppers, citrus fruits, kag ang dagaya nga green leafy vegetables aton palibot, Sir Josil. Ara sini ang moringa, ara sini ang ampalaya, bauti kung may ara ka mo sina, tuduhin nyo kaon.
1: Mm. Kay pare subong uso, subong mga prutas, kagararuto na. May baligya pa subong mga singkamas, abokado. Uso pa subong abokado.
0: Correct.
1: Pagkatapos, may santol uso pa subong nukleyo. Dugay-dugay, ara naman ang... Tapos, bago lang natapos ang paho ka mga Indian mangoes eh. dugay-dugay, ara naman ang Tingstar Apple. Mm-hmm. So kinanglan ni ngalita na to nini kay somehow, may makuwagin kita da nga nutrients look leo, basta nagakaon kita sina.
0: Yeah, correct, Sir Josil. Kung diba, sibla na to sa sistema sa aton sering lawas. Kung ano ang fruit in season, amun ang kinanglan nun sa aton sering lawas, kag depende man, Sir Josil, kung diyan kita sering pungsod na hamtang, dira kita design.
1: Oo. Maghambal kita nga dapat ma-engage kita sa high fiber foods, Doc Leo. Mm-hmm. So, both maroon sinay insoluble kag soluble fiber, Doc Leo.
0: Correct.
1: So, mga pagkaon nga rich in fiber, ako may mamuno ko sinay yung palakaon beans. Luwas lang yan sa nagaikang-ikang yan, Doc Leo, kung makakaon sang beans. Kung no, triggered ya ang arthritis or gout. Proctoli ara na nangadaan eh ginhanan mo lang yang beans ya kay timingan pagkaon mo na trigger imo arthritis or gout, Doc Leo.
0: Isa man, Sir Josil, no, kag tungod sa aton sering lifestyle nga paborable sa lawas nga nagtililingom, nagdevelop na kita, Sir Josil, sang sensitivity dere.
1: Mm-hmm.
0: That's why gamay lang ating ko, gamay lang isang atimo naton, mahanaan naton ining mga pagkaon nga masaling bla naton nga ginahambal ko bla permi nga balik do naton kun ano ginkaon naton kun nagsakit o kun naka nagbatsag kita. Sinating iban, Sir Josil, masaling doon ang munggo mo lang ginkaon ko, sakit tuhod ko, haw.
1: Oh, gali mo kay nag-inom siya.
0: Orang subak sa munggo, nalimtan niya.
1: M, gali. Mm-hmm. Mamoy. So, ang naka, if we speak about high fiber foods, beans, mga lentils, oats, whole grains, vegetables, pareho sabi, ang palaya kag ang balunggay, gali, Doc Leo. High in fiber content, ha?
0: Kaya, Sir Josil, ara, gid sila per me. Actually, nutrient dense, ini nga mga utanon, kag high in fiber pa. May mga plant compounds, antioxidant. Package ni Sir Josil sa mga madahon, yung berde nga utanon, nga lakip na diri sa sangkap sa aton, sa Sunthorn Gold Capsule, ang palaya kag ang malunggay. Nga present per me sa rekomendasyon pag-abot sa nutrisyon.
1: So, di nyo na pagkalipatan na ang virgin coconut oil, gali, Doc Leo, is also good for our body, no? Like for example, may virgin coconut oil sa aton premium D3 soft gel capsule.
0: Yeah, correct, Sir Josil. Kati kinanglanon man aton sini ang good fat sa aton sini nga lawas. Kay kon may nagakaigo kita sini nga good fat, may cardiovascular benefit man sa kita sini kag may anti-inflammatory benefit kita sini. Like for example, ang good fat nga ra dire sa aton sini nga premium D3 amo sini ang virgin coconut oil nga may lauric acid, may polyphenols kag may antioxidant nga makabulig reduce sa oxidative stress. May ara sang medium chain na fatty acids nga sa pagtuon, makabulig sila reduce ang certain inflammatory markers. Plus, hindi lang, Sir Josil, VCO, kundi may ara pag isang moringa oil nga may ara sa ginatawag antioxidant benefit pagid, may vitamin E nga nagabulig, no, para nga ang aton sininga ginatawag anti-inflammatory o kung ng kontra sa free radical sini nga ginapasulod na sa lawas, ara man sa moringa, ara sa moringa oil, kag may phenolic plant compounds nga makabulig man na, no, para ma-retain ang antioxidant compounds sa ginatawag, compared mo iya, Sir Josil, sa mga highly refined nga mga oil. Kaya actually, kung bastante mo lang ang moringa oil to, Sir Josil, pwede ito magamit panluto eh. Pwede ito man magamit, ganini apply sa aton sa nga panit, pero why ito maanad bala?
1: Mm.
0: Kinaanad kita sa mga vegetable oil, kung ano mga oil ginagamit na ton.
1: Pero magkanto sila, Doc Leo, sa ginkantuan mo bala to, kitaon ng Mount Fuji.
0: Mm-hmm.
1: Actually, sa hotel, especially kung during cold season, may snow, ang hotel, Doc Leo, is offering sa ila sining tawag dato sining pagsulod mo gid, ginahatagan ikaw sang pang deep cleansing
0: sa mga guest kit nila.
1: Sa mga guest kit nila, ara da, tagaan kanila da, no, Doc Leo, healthy oil, just like virgin coconut oil, Doc Leo.
0: Dahil ikaw man itong una ka pamanyos?
1: Oo, okay. Ako tinapika noon na hayos. Sama na, ha? Sa mga spices naman, mausang una, waigid ni may nagasapak, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Turmeric, kalawag, Mm-hmm. Tawag ta kalawag white may nagasapak. Gali kay dakong bulig yas ni against chronic inflammation Dok Leo.
0: Correct Sir Josil. Ti ang kalawag o na balon giba naton hindi man ta kay guwanta sa ni Sir Josil kon lubakon talaga pugaon kag turoson ang extract mo.
1: Sa pagkalang to ni.
0: Sa pagkalang to sini ang iban gani nga sensitive Sir Josil sa kalawag bisan nalakot na sa Balenciana. Mm. Kasiling doon di pa magsulod sa ginawa nila mo. Pero sa aton sa man Sir Josil nga panahon na mo ning ginatawag manami nga balita kay for our convenience kung mahilig ang mga tao sa Sir Josil sa mga pampahapos nga makaresult o kung magresulta sa nisa chronic inflammation kung magsululupot may pampahapos o kung may mahapos magilin Sir Josil nga nagkakontra man sa inflammation.
1: Mm-hmm.
0: Isa din Sir Josil among pag-inom sa aton sa nga Santhon Gold Herbal Tea. Nga man, ang turmeric may ara sa anti-inflammatory benefit which is isa na sa sangkap sa ato sa ringa Santhon Gold Herbal Tea kag manami pagadagin combine sini sa cinnamon nga naganami ang ila sining efekto Sir Josil lakip na sa aton sa ringa digestive system lakip na sa aton sa ringa bowel movement kag lakip na kun palakaon kasangkan on tig refined carbohydrates makabulig sila gwardiya para nga di tuman magtimbuo kang aton sa ringa blood sugar levels tapos kaon.
1: Oh, amo ninyo kon may available man lang. May ara mga flavor basta ini lang sweetened.
0: Mm-hmm.
1: Turmeric, loya or ginger tapos garlic o kon ang ahos kag cinnamon actually mga anti-inflammatory ining mga intakes na ton kon mapasulod sa lawas ta Dok Leo.
0: Correct Sir Josel, pero bisan pa may pampatamis kon stevia ang gamit. Okay lang pero sa ato sa ninyo Santhon Gold Herbal Tea. Mm. Stevia man ang ginagamit sa ninyo pampatamis.
1: So that's it sa mga kauturan ta hindi ka mo magkalipat dira. Pero sa lifestyle naton, just a reminder ari. Exercise regularly.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nga exercise kun mahambali ka napisanan ka lang.
0: Mm-hmm.
1: So discipline yourself kay kun manad ka pangitaon mo gidi na.
0: Correct Sir Josil. Pero nisang kila hindi lang magpaminsan sa nga lang Sir Josil ha. Sa nakagamit na sa supplement na Sir Josil sang una katatlo sa isa kabulan.
1: Mm.
0: Subong siya katatlo sa isa kasemana, okay na nagurodo ka. Ba't yan niya turbo mo?
1: Oh.
0: Nakainom siya, okay ka nung efekto sa ila.
1: Ang importante siya ko nung hindi ka lang maghambal, balikon ko lang sa tunga sunod nga gabi.
0: Tuluya na yan.
1: Ari ha, prioritize sleep over sweet. Sweets ha. Prioritize sleep over sweets.
0: Mm-hmm.
1: Gakihan to ka cake Dok Leo pero natuyo ka nang iban sini mambal karon lang katuyo kon tulog tala na karon niya makaunta na yung cake ko.
0: Ang ending sa Sir Josil madula ang katuyo.
1: Oh, bangon sang super sweets nga nakaon nimo.
0: Correct.
1: Mm. Tapos manage nyo ang stress. Amo ni ganing permiang reminders diri just maintain 10% of your of stress in your body para nga may demand lang gamay bala para magpabilin kang active.
0: Ito lang stress Sir Josil basta sa husto lang ano kag response man naton makabulig ini para nga maghulag kita kag mag-adjust kita kumporme sa kun ano ang mga challenges.
1: Mm.
0: Sa aton sa dipalibot.
1: Kung magambal ka mo ano ang butang balon sang 10% ka stress actually ari lang ini sa Yes to Health kag sa XFM. If you want to experience 10% of stress, be at Yes to Health or sa XFM.
0: Mm-hmm.
1: Arada ang 10% lang ang stress.
0: Yang iba, sa iban, Sir Josel,
1: ha?
0: Sa iban, ho?
1: Ah, 110%.
0: Pakyaw ba?
1: Mm. Tapos, maintain healthy relationship. Gamay-gamay nga bagay na sa paiway na lang na.
0: Kung madala mo lang na mapalipas mo lang, hindi na pag kumbaga Sir Josel ang gamay ng diferensya hindi na pagpadakua.
1: Nangong kisab lang nga builong ay diin mo gani na butang ang aton niya kutsara tinidor sabto niya ka ano to daw hindi amo hao. Hindi, aga pangita lang ko kung sarang tinidor.
0: mayara man ko lang sa una, Sir Josil, nga daw ginahikayan sa mga barkada yung bla.
1: Mm.
0: Kaya isa lang sa kung kasing alsang sawaya.
1: No.
0: Pero sa bang prega, bato na ho kay misis. Ah. Pag singgit siya nga tigang to, singgitan ko man, pila kalitse.
1: So, maintain ni healthy relationship. likawan nyo ang bisyo. Pareho sabi, sobra nga inom pagkatapos ng pagpanigarilyo. Kaya support the metabolic health eh. Balaan nyo nga, hindi na madala ka tiyan nyo, alaan nyo pagid ka dasok. Balaan nyo nga, bakit mayad para sa inyo, sininga ginabatsyag na sa tiyan, hala idasok nyo pa, hinamit.
0: Kagbantayan na ton, Sir Josiel, ang aton sininga kabugaton, ang waistline na naton, ang aton sininga blood sugar level, dapat daratan sa usto sininga range, ang muna aton sininga blood pressure, cholesterol, triglyceride, para nga makalikaw kita, Sir Josiel, sa lagko nga problema pag-abot sa panahon.
1: Abin nyo kung paano ninyo ma-practice ang healthy sininga relationship, Dok Leo, pinagi sa pag-check sa inyo sa ninyo waistline, ipahakos yung permi sa partner nyo.
0: Correct.
1: Ang balbiga, haksa ko biko, nagdako ko.
0: Why ka man magdako ga? Mayroon lang nagdako.
1: Mahambalay, siguro may inflammation ay.
0: Di may bulong man para dira.
1: Galing kayo daw na alang-alang, kami ni Dok Leo na sa chimpo ah. Thank you for joining us there is sa XFM 100.7 Iloilo. Kag sa programa naton, kag sa tanan galing nga mga XFM stations, sa ato sininga programa The Secrets of Health. Lastly, kuantan lang sa sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos Doc.
0: Isa ka pa maagi gali para malikawan naton ang chronic inflammation nga nagaresulta o kung ginaangot sa madala sininga mga balatian nga ang iban sini sa primero daw ginapabuyan-buyanan kaway malang halos sini sa mabatsaga. Ang pag-provide gali naton sa mga antioxidants, mga compounds, mga bioactive compounds halin sini sa tanom like mga sangkap nga dira sa aton sininga Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C nga may mga anti-inflammatory benefit and properties sini sila. Gani og gali naton ang pag-inom sa aton sininga Ultimate Trio para malikawan naton ang chronic inflammation kag mga balatian nga ginaangot diri. Sa kinahandan lang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayos ng balatian, disiplina ang kinahanglan.

0: Islamis sa po, sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda. Santol
1: Plus Gold! Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, naguli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: libido. Kaya, subukan mo.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gadya epekto sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.

Yes, mga Ketropa Filipinas, at our time, 1:40, isa is na sa hapon.

0: Good afternoon, mga katropa. Happy Friday, everyone. So thank God it's Friday, August 7, 2026. And welcome na sa ito niya programang X-Rated! At syempre, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: At si Katropang Menggay.
0: Yes, mga katropa, tutok na naman ka mo ha, sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, ibahan niyo man kami Katropang Menggay sa alas 3 makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa itong kanyang Facebook pages. RoXFM 96.5 Kalibo at RoXFM Kalibo 96.5 ang katropa mga page. Pwede ka mo naka-comment, makapa-shoutout. At sa tamang mga katropang nakatutok sa ando kanya XFM Radio Mobile App, especially sa ato ni mga OFW sa shoutout kinyo, Happy Friday. At sa tamang mga radio listeners, pwede gid makapaabot man. Itinyo kami sa pagtamyaw sa ato niyo hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengge, Happy Friday!
1: Yes, katropang Yani, Happy Friday! Gidanag siyempre sa mga katropa utan naton hanga nakatutok, nakamonitor, sanda ka mga radyo, agsatong karang Facebook live, makaroon niya hapon, mga migra atong nabatsyagan.
0: Yes, mga migra namin, atong ano?
1: Panimpa, rupagalin.
0: Mag-ulit.
1: Yes, katami ito, kita diba? Makatropa sa makarang panimpo nga, nagagubog ka, di ba? Habang kung ani perfect, in ana ro,
0: magpabukot.
1: Inatanaw mo, latarong pagtugoy, tuga, yes. Tapos naga, may na matanong, nagukor kapi-kapi. Oh. Kaya, iba pag in feeling, kita ana no, Friday, kita makatropang yan, hiya, puno, kita ana ita, excitement. Kasi
0: yes. Yes.
1: Makapahuway na rin iba, makapag-day off na.
0: Gauli, o taro iba ka, gabiyahin na.
1: Especially rin mga estudyante natin, bobo. Hindi man mabay natin, mahambay, gita na nga.
0: Tanan.
1: Oo, tanan. Kasi may mga klase sa gihapon.
0: Yes.
1: Pero ro, iba baga mga katropay, kahit papaano baga, haya, maka, ano sad na, makabugaw.
0: True. Basta
1: ano kaina, no, grabe, gita na rin karang nga uhan.
0: Kasi, yes.
1: Dato, gita, ang bago, ito man tinayimit ang bearness, naman ako na ang duty nga agahon ako. Kasi tanami, gita na gihapon. Ako magligid-ligid.
0: Patsa, hindi ka timo nga ra magbangon si Gugban,
1: oh,
0: no?
1: Oh.
0: Iba gidabiro feels, mga katropa, timing pa kong day off mo mo amat. Basta wakat ibang panawan, no?
1: Yes.
0: Kapagamad malang maugan, tas may imo pang schedule. Diba, may panaw ka mo, or may errands ka nga ra, so katagamad. Pero kung wakat nakaschedule parahin agad, wakat duty ka na miton, gina
1: yes,
0: sa pamatsyagan.
1: Yes, so, oh. Pamatsyagan, gina mga katropa, hitaga.
0: Bugaw ako.
1: Nga, ay, bahala ka muro na, miskin,
0: yes.
1: May alarm clock pa. Wakat ingita, pakialam.
0: D&D anay.
1: Remote ang pamatsyagan. Aga makatropay ro maka padayon king ita idlip
0: true aga kadali magbangon
1: aga pamukop kang rasa habog
0: yes.
1: Di ba ray taga dami kita rin mo feel mo aro tag nakukop wag ing sare kan habog tus gina ano mo gid makatropa na feel mo ro
0: kami aga ginauso yo parang tangday nga to
1: oh.
0: Di ba nagagapo ko ta kong ama
1: yes.
0: Padami mataki mga katropa maghilata hilata man ana nga wakat ginadalian nya oras di ba gabangon kat paggusto kung tro adlaw kamat imo bumangon di ba okay lang mat
1: yes,
0: basta
1: so,
0: bukot ikaw gagaha sa inyo
1: dali nga ako kaina karapang yan sa pagkilang ako ay punta magpunduro ugat naman na magpuntoy bagyo ani man na sina ay may pwede man ako magcancel lang pwede man siguro ma ako na pero pati gid amo kun rato gid question gid ito pa sino lang ako nakunta ako naghambag isang isip lang takunta to makatrabaho ako lang sinugi
0: wa mo gin baskugi pa no
1: pero habang ni nato no na nga mahaba naton mga katropa nga kabudlay gid ana nga sa makaraabi nga paniempo hay mi kuma feel naton do dai karang grabe no it yamig abig
0: yes. Kaya
1: pagyani
0: kaya nanunoot
1: or makilaga naton haya medyo ano gid aho na yang manami man mag-isip kung ano ro pwedeng kanon na karapamaha
0: para kita ro cravings kada pasok kung matanat aton yung mga katropa perfect gid ana ro iba kara nagabilin yuta ay hindi na man maguli ka ha humapit kat mauraya
1: yes.
0: Wishes manami matay kamat mga katropa para ito sa inyo haom tagagi di ba kinahangan nga haon nga gimakaron para hinaga malay nyo di ba umugan yo man at least ay maiinyot ang ginagaha
1: yes. Saro taro importante gid ana taga rupamatsyagan imo mga katropa nga solve what ana ro tanan
0: yes.
1: Ano ta asikaso mo ara ba nga mga katropa
0: kasi
1: oh.
0: Pag maugan na bigara pang menggay gatuk danan kamo bisan gutom kamo tanan gatuk danan kamo ko sinuro matuman or sinuro suguon kaya mabudlay man ko amat in cravings gina pabinit mo lang ana hindi lang ani
1: yes.
0: Basta kagami gamit ta maguwa
1: oh. Kaga tag literal gid ana karo pangyani nga mafeel ni moro ice gid ah di ba
0: yes.
1: Okay, naga snow
0: abi mo ta frozen ka wow oh, sana all
1: diba harong gid ang ani no nga ma mga naton nga sa makarang paniyempo hay miski di ko ting mag electric fan okay
0: yes. Ta nakatipid sa kuryente pero haron niya ni ko mag ugan man ko amat is kung mabas ko gruhangin agit hay magapagong mano aton karon niya kuryente syempre na intindihan man naton dol dahil base rumaposte magatumba diba out of control naton ya karon niya baskog ithangin pero shout out na ha kay rapang Toto Val Escalada thank you so much dan si imo kanyang comment tatlong ka emoji gid ana abi baka hugot gid ra aton kada ka comment
1: sa mga gusto gid ana to mga katropa nga raho nga magto ano katon ho mag comment hay for the goat ana mga katropa
0: bukas gid atong comment section asa para 3 mga katropa alas 3 kada hapon ro aton kanya programa and of course later on ha basi ko na about nyo malipat kami hindi kami malipat mga katropa hay hindu na hay plus star man aton kinyoro finale itato nitong istorya nga ginumpisa naton ko Merkules kahapon nagsyempre makaroon
1: yes so importante mga katropa taga maabangan ninyo rupina ka last part yes lugi na huwat-huwat gida nato
0: true ano bang plot twist dumatabo sa kabuhi nga to ni Marco no kag-anak karon niya family hay kamo mga katropa ano man yung share para sa inyo karon niya pamilya ano man yung share sa inyo karon niya pagkaon makarong adlaw
1: yes ano ro cravings ninyo ro na ano ro inyo karang mga gina kaon ano rin inyo kanang gina preparang pagkaon kasi riba bikara gusto mag-crave pero pangyan kaso magayo
0: yes.
1: Nagayuan sanda
0: or what gabaligya hay diba ko amat raton kar niya mga street vendor hay wamat sanda nagagawa kumaugan kasi nga ne una imo sa gusto sa, ka, yes. Sa kamutanan diba o amat di ka na pang jewelry ho kaon ta it mangga nga habag may matam is may maaslo
1: abaw gitan sige bigapon ka na pangyan bunga itry karang mangga
0: agbarato pa matay mo ha in fairness mga katropa sa mga bit-bit dagan di ba may gabaligya na malamig gid man ka ina nami gakup-kup kung may una ron
1: ay wow mayroon yung problema kung may una lang galing
0: o di ba perfect gid ani mo comment kaya pang jowry may didiretso
1: at least ba mga katropa hay, may imot nagaging patutunguhan sa imo karang ginapunto eh
0: yes
1: at mahabuha man sa gapabati-bati man magayon oh. Nabi man na ako
0: yes
1: ay hugat ta hugat ta
0: gusto mo kuman pero wakot mahimo hugat-hugat yung karapang jowry ibuhos mo galing rutanan.
1: Diba? Haroon nitirat ang nang ibubuhos mo ang lahat. Wag.
0: Tapos, asay natin kira ka na pang mengay tag hindi mo mag-comment ito lang adlaw.
1: Oh, oh.
0: Siyempre, ah, mababy time, animana ako. Unang, animana ka mo. Mm-hmm. Ay, ka mo una, what, ka mo gahalin. Ro, ako, naman na rang lalabs, ay gabalik, tara.
1: Oo. Oh, oh. Diba? Literat, naman na rang lalabs nga rin.
0: Agi at
1: ah. Agi at naman na rin. Apa, kumakabalik, gid man lang makauli, rusuli, ton, gid naman na.
0: Sana, oh. Medyo binukot, gid, akara si karapang jewelry. Laban, akara pang jewelry.
1: Kaya, kaya gusto na daw magmahal-mahalan kuno kung raya
0: yes.
1: No na yang
0: magamig
1: oh. Iba hay wa na ilat magamig kasi paalin lahat naman na
0: kami
1: kumusta man kami diba mo siya mga tanam sa kumusta man kami nga ramis kay magamig bawat siyang namun dumaga diba
0: may habo na tagin man na amon ag jacket sige lang ay say malang kita
1: isti is siya ka mga katropa rin panahon nyo rin kadasig man gihapon wag pilang anadlaw man maduga man dugamig
0: yes.
1: Angan-angan masilak kumatag tapos mainit
0: tama o gahug gahugat kung may ginahugat.
1: Tama, kita.
0: Tama, kita na ron. Magpakabuot, katrapang jewelry habang gahugat. Karon ha, magpakabuot habang gahugat. Sige na pang Filipa, thank you so much kita sa pag-highlight. Kita after ng kimo na sa Tala Store.
1: Wow, kita shoutout, kita na kinyo ha, mga katropa. Ah, isa pa, sige na pang Toto Valdizon Escalada. Good afternoon, kita na kimo. Listening, kita na mag-imaw ra ang nag-send ka itong ita. Heart, heart. Aga,
0: yes.
1: Kay Ante Andrea, hello, kita na kimo, Ante. Happy Friday, kita na kumakabuot. Paton pero pangiyani pa shout out una ka sa may Marsha store sa poblasyon Madalag Public Market ag sa family na Bayran Nieves sa ilog sa kabangan Madalag Aklan mamahaw gid anak kuno kita katro
0: ka namin
1: lumpia
0: ay kanami anong klaseng lumpia tel lumpiang gulay or Shanghai
1: yes,
0: diba
1: ah, isa pa
0: may turon
1: di o oron
0: diba? Perfect gid ana
1: manami man katro pangiyani ray karang dynamite
0: oo ay hindi na to cravings no pero diba in fairness sa lumpia wrapper nga nakatapang mengay maskin ano yung ibot ang no tinuga masag, prutas basta iputos magprituhon yes. Kanami ton masigay ba ta
1: true.
0: Diba? Medyo gaya pa taro lasa.
1: Basta mainit yung mantika.
0: Oh.
1: Ay, basi kung binabad at sa mantika, bulok man.
0: Diba? Pagbutak mantika, sinugbo niya yung wrapper.
1: Diba? Ay, ano man kung to.
0: Pero may una, may ganapang menggay nga. Wrapper yata mismo, tapos ginabutan na contents after.
1: Ay, yes, oo.
0: Diba?
1: tag, nakita ko man
0: tag crispy.
1: Saka TikTok naton ra eh. Saka ka man to natot mga reels ra sa Facebook eh.
0: Yes.
1: Maabot kita mga natatry
0: at least na to, tipid imo kada pang mengay. Condense, mas hatong man napamahal ka sa condense. Pero okay lang man kasi pilang gamitan mo man
1: yes.
0: Eh, di ba?
1: Aron na biro importante karong kada pang yani ah. Ro ano tagin naton aron makatipid tapos may maitabi aga.
0: Yes.
1: Hindi magano ba?
0: Pero mabusog ka.
1: Oo. Oh.
0: Di ba? That's the goal.
1: Sulit na sulit.
0: Yes. So si Tayo Poldo about kita. Hello Kimo tayo. Day off uman kita.
1: Okay.
0: Unahan taon. Sa gabi rin mo kanya i-comment.
1: Grabe kita. Ano kong day off taon mo.
0: Ay kahapon na, Biron. Di ba?
1: Nagakala mo tagid raton ka lang si Kim makagawa. Di ba?
0: Yes.
1: Nagakala mo ratong si Kim makatropa maka-explore bo. Explore.
0: Wow,
1: makawarang-warang.
0: Drug maka. Maka-chill-chill.
1: Depende sa inyong trip. Manabihan makatropa kung gusto
0: ninyo. At sa katrato. Di ba? Kung may budget. Oh, si Kuya Iyoy Kebes. Aba, bit ilabas na, mga guwapa. Aba, gina. Come on, kapag itiin mo na nga. Kami nga, ikapangutan na kung ano yun yung mapamahaw.
1: Nakalert ako, ha? Pagbukod ko matagal birthday. Grabe, utagin, ha? Pero na importante, ha? Karoon mga katropa, eh. Busog, man, gapati, gina. Ako gapon nga may pagkaon ka mo, ha?
0: Yes.
1: Ayaw ka mo, pinangayo. Is pares, magkakitang gaginahangin.
0: Oo. Likewise, man, nagkarapang mengay kong gabaylo at profile picture ko, amat. Abi na birthday mo. Kita mo, di ba? Kung nasanay, latakitang dinag-on or binugan ta bago mag-violet profile picture.
1: Yes.
0: Amat, abi, napapagkamalang birthday.
1: Oo, grabe, abi, mga katropa eh. Makarat, abi, mga tao eh. May ko-expect ko taginanda eh.
0: Birthday
1: pero,
0: mo.
1: Pero, syempre, ibang itakarapang yan, ro, feeling it, mga nag-birthday makaroon.
0: Oh, yes.
1: Kasi, may namat anang nga nadadayon, daanda karang
0: celebration.
1: May namat anang nga imbe kasi yun isang paniempo natin makarang
0: sa budget.
1: Sa budget.
0: Yes.
1: Pero, sa ibig kita, mga katropa, masadya, matanaki, dapat, mga naga-birthday nga ra. Kasi inyo gidal adlaw ra mga katropa. Miskin na ano man nga tiyempo. Basta sa pamatsyaga ninyo ay maisip ninyo nga so lucky sa gihapon
0: ka mo. Yes. Giyakit sa ibabaw at kalibutan. Diba? Kung magkitatanda magkaroon bawi next year abo-abo po man nga masunod mga katropa.
1: Yes.
0: Balik na pang jowry o paborito ko ron dynamite nga wat ron nagabaligya akon hambag alinun ko kuno do siling nga kaabo-abo hambag ko ka na ginapagupok.
1: Abo! Harap karapang jowry. Kung kumagakaon ka with ceiling, depende kay mo kung paano it ano ho, right? Karang paano minimum makaon it.
0: Yes, tanan, diba?
1: Oo, kasi pag hinababi na tunduin mga katropa kung sino mahilig karon ay taga, hindi man almurnason.
0: Oo.
1: Kasi diba may mga...
0: Sakto-sakto. Pero diba ro ginadynamite, ginabukan sa tunga, tapos ginabukan pa matat mga busol.
1: Yes, ginalimpluhan, diba? Haron.
0: Yes, para ano, imaw. Aga, daywa mo lang ro ni karapang jowry, ay may karinderya or naga-dynamite or ginasisig.
1: Yes.
0: Di ba ka?
1: Yes, oo.
0: Ginasisig.
1: Sige, haro matakit sa pagutom-gutom nga tayo.
0: Huwag natawaan mo lang sa ideya.
1: Oo, matang hinapin kita premiere ita pagkaon.
0: Sama-sama tayong mag-crave ngayon mga katropa.
1: Basta alam makugan kita, no? Ay, grabe. Sige, yung una, basta may budget. Go.
0: Yes. Si katropang Rex Pilayo, pag-greet lang sa barangay Yawan, nag-apumati kita. Good for me sa, abaw, gidana, good for me. Sa pamilya tayo ko, Pilayo Halingid kay Rex sa Barangay Yawan Ibahay. Nagkapamatigid ako kinyo namin yung bosses. Kapiyot namin itong pamatian.
1: Thank you, gidana ka na Rex. Thank you, desi mo pa flower na ron.
0: Okay, great pagin naton sa San Roque, sa pamilya Pilayo Tayko Toriaga, una ron sa Banwait Malinaw. Kanami, gita pamatian yung bosses. Kakiyot mga guwapo, pabi. Sana all! Thank you, gidana ka na pang Rex, ha?
1: Sugot, gidana ka na Rex.
0: Ilaban mo yan.
1: No, ikaw na naghambag. Gita naman pwede ron yaman.
0: Sino, gidabi kami para mag-indi.
1: Oo, kasi ikaw tamis mo naghambag eh. Wala nang hindi, wala nang indian. Ho,
0: yes,
1: indian.
0: Batunon yun. Tara, grasya ra.
1: Okay, harap diba nagalip pinakamasadya. Nandang tunog.
0: Ah, true.
1: No, ita tong mga kilag.
0: Kung sa mga, kung sa eskwelahan, bagting, tag-recess.
1: Oo, tag-recess, yes.
0: Raya, hay, tagtunog it, bandiklak.
1: Oo, bandiklak. Mabulit at mga kilag. Nga raw,
0: this is your time to shine.
1: Gagirin, natanak isa na.
0: This is it.
1: Sige.
0: Magdahan yun sa mga katropa. Manupulit, magkaroon.
1: Yes. Mangkot nga rin.
0: Siyempre, iba-iba. Betong niya shift, mga katropa. Siyempre, sa ato man yung mga workers runa. Iba-iba ro aton karon niya time of duty. Of course, bukong niya duungan ka uli.
1: Yes.
0: May mauna, may mauli. May kumpras man sa pagsugod. Hindi ka maghambal nga. Ay, nauna tayo matuli. Malamang, nauna matsugod.
1: Yes. Ang isa pa, mga katropa, inyo lang isipon, parehas malang man nga nagasugod ka mo it.
0: Yes.
1: Same nga oras.
0: True.
1: Kasi NP lang, inoras
0: ba? 9 hours, 8 or 9 hours.
1: Hindi ka man karon mga katropa, malugig.
0: Tama.
1: Kasi, isipan nato, 'di ba? May naman tagahabal, pang agahon, pang gabi. Yes. Eh 'di ba, shifting ani may mga kung ano nga oras. Rimo importante ta karon.
0: Kompleto.
1: Kompleto. Yes. Kasi mahabal nato niya bukon kung ano matana ho kung nag ano ba nga raho?
0: Undertime
1: kat mabuhay.
0: At mangawa ka kada pang menggay ulihit abot tapos unat uli. Mm. 'Di ba? Harot aro makangawa-ngawa mga katropa. And of course, kada pang Judessa Baltasar. Abo, ano ro happy birthday? Happy birthday kanyo. Happy birthday lat ana sa may birthday kada pang Judessa Baltasar.
1: Yes. Ha. Inyo makilaga mga katropa, i-shout out ninyo para mag-greet gid naton sanda.
0: Yes, so doon lang inyong i-gift kanda. And of course, kada pang Altune, shout out gid na kinyo na sa Rowell and Junior Barber
1: yes.
0: Shop ha.
1: Aga sa mga katropa natunuro na nga nagapabugog, sa mga katropa yes. natunuro na nga naga
0: pagwapo.
1: Aton, nga pagwapo. Ay di man ato hamo pagwapa, di ba? Ay puro gaki. Kapan
0: nga ba naigaki gid ang nakara nga customer, maguwas ang nanay.
1: Ayo, wait kita for me. Say kita gagi kung si Indro manami nga bugan.
0: True. Si kada pang Jory Swerte ni Gern. Nang girl sa akin kapag kami malas ko lang kung tuyoin siya. Dahil sa anong bangod maswerte kada pang Jory, dapat ginas pat-pat mo ron. Swerte imaw kakon dahil mauraya. Swerte imaw kakon. Di ba dapat gina ano mo eh? Para masayra na.
1: Kasi raw mga babae, mga katropa, kinahangan ng dakaroon ita. Suyo-suyoon. May namata na nga gapasuyo dahil literal nga nagsunggot. May namatabi ka pang yan nga ginahungod-hungod.
0: Yes.
1: Kato dahil literal nga inarte.
0: Nagapamis man, di ba? Hidlaw man mani mo kimo. Pero wala mo na ilang hambaw niya. Nahidlaw imaw
1: yes.
0: kimo. Kasunggot-sunggot.
1: Di ba kita mo mga katropa kung hambawon imaw nga. Hindi mo manatakot ita. Ilinarte. May nagitaan na nga sobrahan yung amada bulok at amanang klase niya ugali.
0: Kamat yan, ikan na pang mengeri imo nga niya prank ko amad. Gun wrong.
1: Yes.
0: Di ba ga? Pero imo lang kunta, ginasupag imo ka. Sos, ginseryoso na.
1: Ayoy. Mas lalo mga katropa ro, mga kagakihan niya na nagasupag-supag nga. Ano man na ho, na iba. Iba mo matamanaraan na karang dinaga nga bayi.
0: Ay, yes. Siyempre,
1: rusabilog. Rusabilog tayo. Ay, dingit nga rin katatas pagkataliko dit anong barkan. Sino man narato nga to? Ano matama na to? Naluko mo ako? Ano ba? Medyo mga conversation nga ron.
0: Ginaway yun, ano, sanda.
1: Bisa pa karon dati man, ay, nagkakumyari, nag-date ka mong daywa. Hala, kakano, to si Carla yung kibahan.
0: Makaron si ano, Ana?
1: Rokos, baka tropa
0: yung pwede inaway. Dasig, tapre, maghaba, rabuho ka.
1: Karon, mga duyon.
0: Baka naman na ito, matago dyan, rabuho. Baka naman sa ito, sa maghawa.
1: Tapos, diba? Eh, isa pa man, ay, morena man na ito dati, ha.
0: Baka na nagputi yun, ha?
1: Baka, diba? Kaya karon yung matarayon, yung jowa karon nag galit garit to makarayon
0: yes. Kaya dapat mga katropa kung gusto pa super kita tutimplahon ta kung close to amana ka mo di ba okay lat ana pero kung mga first meet man ninyo ro tawo ha di ba first nga gin introduce yes, kinyo hay tapos gin super niyo maka to bukong patat use ro tawo sa inyo nga dynamic sa barkadahan
1: kasi may kilala man ako karon karon pangiyani eh gipakilala na naraana karang nga jowa sa tanan sa kumarga mga kung kato mga
0: sa
1: katropa
0: circle.
1: Na circle of friends nanda pinakilala nanda dinagan na ang jowa. Ay, syempre, nag-break sa detrato. Tapos, syempre, panibagong jowa o matalad
0: yes.
1: na eh, may mga oras, ginabaga nga rag, may mga supagan. Ay, abikot ama na, tag-ex mo't ama na rin mo, karang hindi nagkakamun. Di ba, abit ama na namun. Eh. Agro iba, nagakumpara pa nga.
0: Tama.
1: Ay, mayat, dapat mayat ang anima na imong ex na nga to, mana ko.
0: Pagamu, na to. Pagamu,
1: right? Diba? Ama na ipihipos.
0: No, yes.
1: Tapos, agarap, pag-ed, mga katropa, tag pwede ma-offend, na rin mga jowa, it inyo karang mga barkada.
0: Yes.
1: Kung ginhaba ninyo, ay mas guwapat, arato pre, di ba? Siyempre, okay na ta siguro kung kamukamot,
0: yes,
1: ah. Pero kung makabati, raana ka nga jowa,
0: naging sadya mo kita.
1: Yung normalison. Kasi kung amat, abi may mga sa circle of friends, kaya hindi mo masayuran kung ano na gusto. Taga, imo gusto, imo unang mag-create, itiray ka ng conversation. Pero, sana
0: na,
1: pag-create na, naabong isang, may isang kataong nasa sakita,
0: yes.
1: Ang na-offense sa nang maging panghambal.
0: Bukod yung tagalimo, it funny, diba? Okay, natana, may supagan, matana, abi nga para sa tanan, kapin pa kung komportable ka, close, matana ka mo tawo kaya nga ni ibagay no ato niya joke sa closeness ninyo
1: yes
0: ay kung para kay mo okay lang sa tawo to'y bukon
1: diba? Diba? Tapos may mga istorya nga nakarapang yani nga tag mga nakaraan syempre iba gihapon to pa matyagan ita present nga ginatawagan
0: yes.
1: Syempre ato'y ginaan ay dati't amanar amon nga rakuan diba sa mga barkadahan dati kung hambaw na to makatropa nga throwback 2016 diba 2015 or 20 tag pinakaano gita ng year tapos ay dati mo na imo patang kaibahan ay imo man ang atong kuwan, di ba? Mga maruyan, nga ron, ha?
0: Ay, mga, ano ba, what preno?
1: Oh.
0: Mga friend, daton ni Wat Preno, pero syempre mga katropa, dapat tay kantigo man kita magpanimbang. Isipon man naton paano kung kita man sa posisyon itawo
1: karon,
0: di ba? Ano man ro aton karnya mabatsyagan? Of course sa una ay kapit pa ko naging close ninyo, ro ex sabi man at inyo karnya friend. Syempre una gidari imo kanya empathy, nahidlaw ka, nausoy mo because sa inyo man doon eh, kung may ginpakilala ka, tag imo atong ex ginausoy pa. Pero of course hindi man daton pag bastoson, di ba?
1: Diba kung tapos na ang lahat.
0: Yes.
1: Kaya, abag ko nga, madali malamang ako magrespeto sa isang katawo.
0: Tama.
1: Kaya, waon man, nag-work na ito ng relationship, it imo nga pabarkada or kakilaga man, respetuhon mo lang man.
0: True.
1: Kasanda nga ni Taiwan, nag-okay
0: yun. Nagkaintindihan.
1: Ikaw nga, mag-isaw-saw ka, mag-intra ka.
0: Aling amot, sandang relasyon. Diba?
1: Ay, kabudla yun. Ano rin mga makaroon niya ron.
0: Yes. Kung laging sanda matana nga after yun, di ba? Nag-break matana, side matatana, nag-break yun. Sadyang ka mo, tagiro, hindi ka, move on.
1: Ayaw, hindi nyo mga katropa pagpilita ro tao nga
0: kung gusto nyo kita to, hindi ka mo man ligaw. Di ba
1: lang? Ayaw, hindi nyo lang mana. Kamu lang mana.
0: Na ano, gitaan na nga ra, may ka na pang jury, focus, gitaan na, because sa work, magaling magluto, aga, chef cook, iba-ibang talent, chick boy nga lang. Aroyo! Okay, kung tatanan, katrapang jewelry. Sambilog, malangkong tayong saga. Kaso haragit aro, bulok. Di ba gano'n?
1: Ito mga chick boy nga rano.
0: Yes.
1: Ito mga chick
0: proud, kita pa man imaw.
1: Aro, eh. Ako,
0: wakot pa, di ba? Imaw, kala matahalin. Di ba? Sa malang namon. Ako
1: kasi katrapang jewelry, ang namin ka raha. Naalala ko, katrapang yan. Ang kilaga, nagsugid, ay ang kilaga. Hamboy nanda, may mga tawo ko no, nga, hamboy matanaton nga, mga chick boy man. Miski, wako nung sanda ita, itsura, wako sanda itra, ikarang apil. Kung ka ito na iya, rin yung tagin sanda. Pero, parang ako nung kanda, puging-pugi. May makaroon nabi ko no. Kasi,
0: sa confidence level, abi ron.
1: Kasi isip abi ko nung nanda, haya, wako na ita, ibig sabihin niya, ging busted sa datsambilog, ay masuko.
0: Yes.
1: Kung katon ginasuko, tagihapon rin itsura.
0: True.
1: Kung katon may kabugat, agihapon doon, di tagatang
0: nagsuko. Grabe rin, bilib sa kaugalingan.
1: Haroon.
0: Pero may mga tao, ginmata ko amat niya. Tagi, rin rin ginatawag nga mabasko, sex appeal.
1: Haroon.
0: Duparisma, di ba
1: ga? Pero kung ano, tugoy, di ba?
0: Agharoon, do yon, do hindi maintindihan ni, di ba?
1: Oo.
0: Kung naman ito masyadong guapo, pero abot naman nara.
1: Yes.
0: Chicks ka to? Di ba gamaka na, do iba?
1: Oo. Habay ko, grabe yun, tagit mga kunda. Kasi, habay may nanay, di ba, ang kilala, bigat to yung humble, ako na yung mouth.
0: Sana
1: ako. Humble naman ako. Kasi, miski makarat ako, kusa ang bayi.
0: Bayi
1: naman na, or wow. Laki rin naga, makarumana, nagagapit ka ron. Pero rin, abik ko no, karapang yan ni, pag once nga ma-feel, abik ko no na, naro confidence, gitana nga.
0: Umaapaw.
1: Uwa, imo it, ano, karapang yan, wala mo't pakialam kung pangit man. Agdigabi man ang term. Uwa, it pangit
0: na gano'n. Bukong yun, masyadong kagwapuhan.
1: May pwedeng maipabugaw. Pero, sana tanang ugali ko no,
0: humata,
1: kaya tagihapon ko no nga, maidiyahan.
0: At sa personality, halimbawa, grabe ng humor. Imahay, funny, clever, di ba? Kung matabi mga katropa, di ka na muman nabubuo eh. Kasi bukong itanan niya tawo, ay nagatanaw sa looks.
1: Ikaw, manabi ka na pangyari, gatikang ka, tapos mamamakarunan ko, tingnan na ho.
0: Kindatan?
1: Oo, okay, kindatan. Kung kindatan ka na, ma-reaction ka na.
0: Hindi ko siya kaya, di ba?
1: Duma ka man na ilang, masakitan, imaw sa imong pwedeng ihambag.
0: True.
1: Pero, kung imo man yan ihambaw niya, halin, abiri ka rin, sila nag-iwas ka kang, di ba, tagmamakaram mo. O, example na ito na, kung may yaki, mga katropa, o. Imagine na ninyo, inyong mga kilaga, nga bukod man maniit to the highest na kagwapuhan, pero raandagin, anang,
0: bilib sa sarili.
1: Bilib sa sarili, bilib sa nang itsura, kaya na nang ilaban, o. Kunyari, gatikang ka. Oy, manan, nga, gwapo ko, no. Di ba, may gumakagwapo ko, no. Kung maghambay kang, kalaw ay, asus, deny, di ba, waka choice. Tapos, kung nambong mo nga, ay, gwapo man ako, no, wa, mapansin. Hindi, mapapansin nun, baga nga karapang yan, diretsyo, katiktikang.
0: Personal kagihapon.
1: Personal kagihapon na, anak, kagihapon nga rong supagun, nagato, anak, kagihapon nga, ipamatuod, nga gwapo, gida, imaw.
0: Grabe, gida na ro, ano mo sa sarili, no?
1: Oo, kaya kabudlay man, kung amat my friend ako, oh. Bagay mo, matakit mauro yung kilaga.
0: May una mo, siguro, close matana.
1: Kasi sa atong ka istasyon, di ba?
0: Yes.
1: Gidambay ko lahat ang gwapo ro tanan nga mga laki, ang gwapa ro mga tanan nga babae.
0: Yes.
1: Sa bilog akong hambong ay nagaanot ama ko.
0: Magilapili.
1: Oo. Ay ang kilaga nga to, hinambay ko nga kanami tagali makon man imo kong bagong bugog kaing.
0: Ay wow.
1: Sa sabat do sa bilog ako man yan ni man sa bilog alo mapabugog man. ay, alin yung pamatsagan.
0: Maano pagin. Oh. Actually, okay that Ana Ronya, grabe ra itong bilib sa itong kaugalingon, no? Inyong bilib ko ang mata oh, kaugalingon. Basta, hindi ako mag pinangbuyot. Like, ribabi ka na pang mengge, hey, doon niya niya, habang mo kaina, pinangsunod pa. Tapos, ribabi, nag, sabi mo, mahilig mag-touch.
1: Ah, okay.
0: Pero, ribabi, ribabi ako naila, kapit ko, bukod ka super close. Ah, tapos, okay. Ay, masyado kang touchy. Mm. So, medyo off imaw ka ako. Kasi, oh, biskin close nga ni kita, medyo na weirdohan, abi ako. Mawa ko naila, nga ginagamit, ro closeness, para, isa yung mabiru may buyot, yung buyot nga. So, di ba nagbuyot nga normal lang? Or depende siguro sa tawo.
1: Oh, oh. Di ba? Doon yan, yung kanurapang yan, yung nakadepende, gid ba't ano siya, rey ka lang sa katawo.
0: Yes.
1: May naman sabi nga, pusa nga bayi nga, di ba kung ikaw, kanurapang iniwa ka na ilang ka. Miski close pa ka mo, ayun, yes. Akakot pagbuyot. Oh, oh. Hindi takakon makuan.
0: Matya bukod yung komportable. Oh, although close kita, may mamakaruin na, ako nga, for me, matana ha, I mean, close ko matama na, pero may certain yung mga tao man na kuha ko na ilang nga, makaruin masyadong clingy.
1: Oh, oh, clingy. Oh, oh.
0: Yes. Diba? Medyo iba ro dating. If, oh, even close matamaan na kami ha. Mm-mm. Siguro ay depende ang gid siguro mga katropa sa inyo matang pamatsyagan. Pero
1: kaya, pilian lang ninyo araw tao. May ba, may tao matana nga miski magmakarong kawa sa natpakialam,
0: yes.
1: Diba? Kung katunay go, diba? Oh, oh.
0: Basta hindi ka mo magsobra, diba? Sa inyo karon niya ano, closest kamat abi ginagamit man doon if di iba, diba?
1: Pamatsyagan man ninyo mga katropa kung may mga makaruyon baga nga scenario nga na may ma-feel ba pero kung gaiwas yon karon yes. Kung naga
0: tapos pag sinigihon gihapon, oh, oh. Diba?
1: Kaya ipaw taray yung digid man karon makatropa ro datingan.
0: Hindi na siya funny kasi nakaka-wisit ka na.
1: Oh, heart siya. Heart na po. Oh, grabe na to.
0: Oh, may pangutahan si Karapang Kuya Iyoy. Gwapo man ako.
1: Wow, gitaan na.
0: Karapang may gamito na itong hinambag kay Ina. Tanan nga yaki, gwapo.
1: Tanan man niya bayi, ay gwapa. Magpagayuan ka mo sa mga tao una nga judgmental. Magpangayaw ni kamo sa mga tao nga bukod at better inyo.
0: Yes.
1: Kasi side naton mga katropa, iba matana, riba, ro timpla ita sang katawo, di ba? Kung gusto, ay gusto ko ama na ita, matangos, so, sa bilog buta, nakyut lang ita ama na sa isot ilong, di ba? May makaroon sa sanda.
0: Kasi kanya-kanya, bikita, it pananawan sa beauty, di ba? Kung para kana, bukong matatagwapa to, ay kung para takakton, okay mata.
1: Para ha, skrapang jowre. Dapat lang naman na mawilib ka sa sarili mo. Do not lose yourself. Iba man ang advice sa mga katropang jowre.
0: Abi ko, do not lose your hope, katropang jowre, ha?
1: Kung kahapon, galing katropang yan, iratong topic, atong haistoryahan. Kung ro taong uwa, ititsura pero ma-appeal.
0: Yes.
1: Kung katon ay, maano, mamalimpyo, makwan.
0: Mahumot.
1: Mahumot. Yes. Iraya. Ay, tao. Sige lang.
0: Sige lang. Lapan lang natin ang katropang jowre. Ah, basta ha, hindi ang kamo na maging paslom.
1: Tapos, makakirin. Iba katropang yan, mahambal nga. Di ba nga, manat, sa haroon man na mga babae man pero may lang managatan ako saan ang mga itsura.
0: Pag hygiene mga katropa, hindi ito kinahang debatihan ron. Hygiene is hygiene.
1: Yes, Maria, kung man mana, haroon man na kami, pag pangit man ay manyak, pag cute ay, pag cute man.
0: Sayang!
1: Oh.
0: Sa comment section, gina-confirming na.
1: Grabe, gina-gagi. Pagkamalang, yung gimana kaming mauraya. Tapos kung sa iba, mana, gwapo, okay lang. Yes, yes papa, kapamana. Yes, daddy, kapa.
0: Ako naman, laki mga piyansa.
1: Diba? Oo, diba? Mga makaroyon.
0: Grabe na mga comment inyong araw na.
1: Mga comment inyong, hindi na kami man makasaligbat. Kasi ibang bayi inyong ging istorya eh. Ibang bayi kinyong naghambang itnauroyon.
0: Tama. Hindi tanamon doon masakop yung tanan.
1: Kasi kay iba-iba, tagihapon kita nga lang. Bisa pag-arihas na kitang tao, makatropa, may iba-iba gagawin kita ng ugali.
0: Ang opinion, di ba? Oh, sige na pang JR Tyco, good afternoon, happy listening, good anak Kimo. And of course, sige na pang TJ, shout out kita Kimo na sa California, USA. And thank you so much ito sa pag-highlight. Grabe, kita kasadya ni Karapang Macho and Whoop.
1: Ayoko, di ba? Pero Raya man abi kana pangyani ay isa pa gid rope isa lang pa ka-attract sa sang kalaki sa sang kabayi hay nagnaga fit to para sa kara macho and wolf
0: may biceps
1: diba, may biceps pero ang kilala kana pangyani hamba ni nana pero ta nato na banggit ang kilala kasi kabudlay may mag-drop it name iya makata pa
0: syempre
1: balikan
0: ag wa man bisa nakakilala
1: oh wa bisa nato ang mga sa kasay nga kinahamba ut aga iya sa
0: ato mga listeners kamat bukomat syempre hindi naman lahat ng kilala nat kilala nyo
1: yes may naman karma tropa nga, ah mana, okay, tama na ron kung ano manaraan ng klaseng istura ay gatalikod man mana. Banana. Ay, ang mananato makita, pwede mo na napatalik doon lang.
0: Pwede, gig. gid. Sige na pang Boss William. Apo gita good afternoon mga be.
1: Aba, hello po na
0: sa be. Wa ga pang reply. Sin o gumat ana? Ano
1: man ang
0: problema? Ano
1: man ang imo karang ginapatsyag sa makarang panyempo rang mauganon pa man.
0: Ga emote emote gid ana ikaw ha kadungan ni aton pa nya panyempo.
1: Grabe, sige na pang layo as alios skill gumat. Sige na pang si Tyler Paul sa.
0: Oh, tama ka tropa. Thank you tatay. Hay salamat may naghambang man kamo nya tama kami.
1: Tama man kami.
0: Oh, aba hay pasado na ba? Aha, katrop. Ayun.
1: Grabe talaga.
0: Pinagulpi-gulpi mo ako na pang match and wap ha. Kung amat ka malang ga-comment, pero tama gito si Katrapang Menggay. Kung amat ka malang ga-butwa, pero pasabog ka gito mo eh.
1: Literal, git ana nga makita mo tagi ka.
0: The power is giving.
1: Tingtig, tagagi kung pwede yung anong ipakita sa kamera raanang kwanhor, anong kuchumwa. Tag-literal at mga katropa, kamo lang manghusga.
0: Yes, kamo na taro bahala magsabat.
1: O, kamo ka na bahala, kara.
0: Kung bagaro ako niya sabat, ginatugyan ko lang anak inyo, mga katropa.
1: Pero para matakakon ka rapang yan, na-idolize ba't anatong si rapang match yan? Kasi imoro, isa lang sa laking, ano imog, kung alin na ng gusto nga para sa nanggawas.
0: Yes.
1: Ginaano na,
0: ginaubra.
1: Hard work, literal ka hard work. Masigay ka gym, baga nga ray. Kung gusto na magpabaho, edi mag-gym ka, di ba ga?
0: It alin?
1: Ito karas sa Boracay. Ika nakita ko ba ng live kada pangyanin ni Kabubay. Bo, masaya ika din mawid anang katong ano, anak karang
0: anak.
1: Sinakshi. Nagapaligo si Bising Magami, kita ikonomi, kita makutuwukon, yung mga nagagangoy-gangoy.
0: Mas si Serena.
1: Diba? Siyempre, si Serena, kagwapa, tapos makatalig on air, abi. Siyempre, si Karapang Kabukang at Ana Ron.
0: Yes.
1: Pero isa yung tao, kita nga nagapahagakakin niya mga tropa.
0: Ang iba gina ng happiness, pati ta, biskay, hindi ka magpamati sa ng istorya, sa ng halakha ka mag-focus, di ba?
1: Yes, kaya nagaginawa, gina ka akong si Kabukang karon sa notification or sa mga reels.
0: Sa feed.
1: Sa feed. Kasi may mga tao, gina ka nang nalipay kung ibahan ng anak-anak.
0: Yes, si Nakshi. Shout out, gina na kinyo runa.
1: Yes, so isa na akong itong favorite nga naging vlog na day taga, galing yung prank, abi imo ni Nakshi. Katarato mga tag sa saya na na kung nagkatugog imaw tapos ging prank imaw nga ging gisi.
0: Yes.
1: Gisi na sa likod. Karoon. Ay, saan ba ko hugatugog ito bagos ni Kabukang Kara.
0: Grabe kita matood na iba matabi kay Roha ro happiness nga dagat aton kanya mga content creator. Yes. So let's support them mga katropa especially ro aton kanya mga aklanon content creator nga nag-shine matanak.
1: Yes. Sa abo-abo sa daron mga katropa pero ro iba lang api hey, may ko ginaabuso man abiita. Iba.
0: Yes.
1: Mukot ko ako tanan ha makatropa. May mga vlogger abe kung amat nga Ruanda nga nagiging content ro maka-offend ro makapanggait baga tiyagot. Ang tama gid man do hamba ni katropang Claire nga to nga may ina abe karapang yan inaila kung nung abo or basher. Kaya ka nga ni ginabash mat agid mat kasi may mga ginaubra ka nga bukod ita. Tama.
0: Yes. Ako amat mag abe haya Ruato niya choices of content. Di ba ga? Taga say man ato niya with purpose gimat ana anat iba. Pero biskan may purpose ka mga katropa, ga-viral, ga-viral
1: yes.
0: Ka. Mas manami nag-viral ka, gina-istoryahan ka kung may good things si kang gin-ubra, di ba ga? At even yan, ikaw mat, mag-ubra ka at good things may mga basher gihapon.
1: Yes.
0: Diba? Okay lang ron, just keep the engagement.
1: Ayun, mga katropa. Basta sa inyo sa inyong sarili nga, what ay tinubra nga bagay.
0: Yes. Ag, may matunan kinyo sa inyo kanya content,
1: kung
0: diba?
1: May mag-comment man, bukod ka guilty, di ba? Kung may mag-bash man kay Morot, or literal nga, what ay ko ita, no?
0: Malimpyo ka di ba? Imong konsensya ay okay. Yes. Ay, bahala ka mating kwento mo yan, di ba? Diba? Bas mo yan eh. Agi dito mapilit nga gustuhon ako. Importante baton ako't maabong tao. Sa bilog ka malang. Sa bilog ka malang. Basher, di ba?
1: Yes. Maabong tao ka palangga, Kimo.
0: Yeah. Sige na pang Angel. Abaw, gidana. Hello, katapang
1: yes.
0: Angel.
1: Bumutuwa,
0: shout out.
1: Ay, ra pang angel nga ragu. Doctor nung kita na kimog sa imo gitan ng chikiting.
0: Yes.
1: Adi ka ra pang haji.
0: True. Good afternoon and of course, happy Friday night sa mga sweet lover ag sweet beautiful kinyo nga dayo. Thank you so much kita ra pang Bastilio. Oh,
1: diba? Gabawi kita mga sigara pang
0: sweet na beautiful pa.
1: Ging ano gitan na hoging iba.
0: Yes, kaya nalipay gid ra mo kang tagipuso o matyaka nami utan na magkatugong.
1: Oo. Charot pa. Puso lang namon ra. Sige go.
0: Yes.
1: Mucho mama katulak kita no. Sige go. Tama una ang bagat nabi kami ni Grapang Boss William.
0: Hato malaro among ginahugan char lang. Pero syempre gusto gid namon kong makaibahan mga katropa. And speaking ha, congratulations by the way kay Ina sa first weekly draw nga winner naton sa Gold Eagle Beer yes, premium sa Tansan promo mga
1: bongga,
0: katropa.
1: Bongga katropa yani kasi nga ni ay kaabo-abo nga mga nagpadaga itanda karang mga entry.
0: Yes! Pinaghandaan kita natong kanyang mga katropa.
1: Kasi,
0: hindi man natong mahambang nga abo kita mangingin yun.
1: Diba man sa, pero siguro gintipon mat anakibo ko mat at isahan yung gimana sa sakadlaw ra.
0: At saka nagsunsun gabi rong apiesta nga to. Diba ga ako, may abi, syempre tansan mat anay, ro tansan no, hindi matagi ro masamad. Diba
1: yes,
0: ga? So, congratulations sa anyway sa atong karnya first weekly winner para sa Gold Eagle Beer premium sa Tansan promo. At syempre, mga curious kung ano ro ato nira nga promo hara mga katropa, magumuman lang ka mag-intra ha. Baka lang ka mo, itry ako niya Gold Eagle Beer sa bilong nga Tansan it 320 ml or sang ka Tansan it Gold Eagle Beer. Hay, may una ka niya sang ka raffle entry. So, meaning, kung may imo nga na pogo, abiman na ka mga Tansan, ay 10 entries undon. All you have to do, ay pangsudron imaw sa sobre mga katropa and then sulatan inyong pangalan, edad, address, mobile number ag pangalan it baraka nga inyo kanya ginpanggan and then ihug rin inyo kanya mga sobre mga katropa sa drop boxes nga makitaan malapit sa inyo kanya area. For example, ratan kanya mga drop boxes makitaan sa Gabriel Store una ron sa Sikimpo Street Barangay Poblasyon Kalibo, may aton man sa Malu Store sa may 19 Martyr Street Poblasyon Kalibo ag sa may Banwa Itbanga sa Rowell and Junior Barber Shop sa Poblasyon Banga mga katropa. Ag kung malapit ka mo iya sa amon istasyon sa Barangay Tigayan Kalibo, pwedeng-pwede ka mo kahug riya. Pwede ka mga katropa mag-sujet agto sa amon istasyon sa J. Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo, Aklan. So good luck ha sa aton pagkikar niya mga next nga mga entry centers.
1: Yes. See you gitaan na mga katropa kasi mga manami gitaan na mga pa-premium aray.
0: Yes, 5,000 pesos gitaan na ro inyo kanya mauli weekly mga katropa yes, kung kamuhay magpasakop ag magaputan. Oh. Ag if ever man hindi magaputan ro inyo kanya entry, abo-abo po man niya weeks mga katropa ag may grand draw
1: yes,
0: kita.
1: Yes, ang hugog mo kalma katropa, kita kits man gihapon sa grand draw.
0: Yes, kaya wag kita kamot dapat ikabagakan.
1: Oh, ag same man imaroon ka rapang yan sa aton karang pa-promo nga santo na next FM libo-libong pa-premyo.
0: Yes.
1: Diba, kaya amin ko pa-kumpaldo kapag ina ka sa may sa pa-premyo ita transan.
0: Gold Eagle.
1: Sa Igrek, Gold Eagle. Mm. Paano pagit kung madaog ka ita santo na next FM libo-libong
0: pa-premyo? Paldo pagit imo.
1: May imo tagi sa sangadlaw 8,000.
0: Yes. Diba ka namiton sa pamatsyagan? Speaking mga katropa, oras na to na alas 2:24 na sa hapon. Nagreka niya oras ginatod ka to ni Santon Plus Gold Herbal Capsule. So, Santon Gold Herbal Capsule mga katropa, sa bilog man sa participating products naton sa Santon at Aksapam, libo-libo pa premyo. Raya is may una ron ni mga mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, ag spirulina. So, ginapabaskog na nakararo aton yung energy sa gawa sa gro aton pagid niya resistensya, ginalimpyohan manok kagawasan, ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. So, permigid anak kita karon nga manami atong pamatsyagan sa atong tiyan bukod kat bloated. And of course, malikawan git anar constipation. So, ginabalanse man anar blood sugar at nagabulig sa pagsuporta sa aton cornea heart, which is very, very important nga parts it aton cornea kagawasan. And of course, bugana maray mga katropa sa antioxidants at nagaprotekta sa pagkasamad it mga cells sa aton cornea gawas. Importante git ana ha, ro healthy ro aton cornea body, strong kita, ag mabaskog ro atong resistensya.
1: Yes, yun ro pinaka-importante sa tanan mga katropa. Puno na to na it kabaskog.
0: Yes, ag herbal ro aton cornea gawas. Of course, ray mga katropa, nga Santon Plus Gold Herbal Capsule available sa mga Mercury Drugstores nationwide ag iba pagidkar niya mga butika. Ag pwede nyo man yung ma-add to cart through Shopee ag TikTok Shop. So go out ang mga katropa, mag-invest ka mo para sa inyo karnya ikaayong lawas.
2: Exciting!
0: Sige na po, Randy Santisas! good afternoon. Happy up po listening kita na kimo karang pang Randy. Thank you so much ito sa radio ag dugunggan.
1: Abo no. At least ay literal gata nang kapamati kaya gitimo ka mo.
0: Yes. Thank you so much ha. Ngayon ko lang napansin ang ganda nyo ngayon. Ka-cute. Abo gidana. Thank you karang pang jewelry ha sa imo gidana. Gina-claim ko talagang ako ron karang pang jewelry.
1: Grabe tabi ron napansin.
0: Oo. Pwede mo nabing habaon ako ha.
1: Abo aga isa pa bigat na pangyani ngayon nabi ko no.
0: Yes. So kung mga previous days gato hay bukon, grabe kita. Pero thank you at least, 'di ba? For once katrapang Mengay hay na appreciate na nakita. Ay, hidlaw na kay Karapang Rita.
1: Ayun, yes. Yes. Oo. Iba mata.
0: Kumpara.
1: Iba mata bay katrapang Rita si comment kita per.
0: Yes, every day kita kami gato may
1: pero sa ko nagapamati mo ra sa nakarang radyo. Hello kita kimo Karapang Rita, magdahan din anay ko
0: sa imong biyahe. Shout out and of course, oy mga katropa hambal ko ani kay Ina. Magkaroon i-plus star naton later ha. Ro last part or finale mga katropa at ato ni istorya angot sa tawag ng sakla. So hindi na sa euro naton ro maging kapalaran niya ra ni Marco. Yes. Ayhan baga magbag-o pa or padayon gihapon imaw saan ang pagkalulong sa sugal.
1: Oo, masayuran naton mga katropa kung alin ra na karang pagkapalaran ko.
0: Yes, ano ra na maging desisyon sa anak niya kabuhi. So doon na tayo mga katropa ay ato ro ni masayuran makataliwan gamang ro bilang ka mga reminders.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ng bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
9: XFM.
10: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
11: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Clear Skin Beauty sa

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
3: X-FM.
4: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ na ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo Tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
5: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 users.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Yes, mga katropa Philippines, at our time, alas 2:38 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, magpanumbali kita sa ito niya programang X-Rated! At sa gihapon, kami makaibahan ako si katropang Yanny.
1: At si katropang Mengay.
0: Yes, mga katropa, tutok sa gihapon ka ma sa programang X-Rated yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, pali ka ma sa pagtutok, mga katropa, sa pangitat alas 3 yung mag-ilibo mga kanya hapon na bupakitang nabili niya oras. So, shoutout anay kay katropang Dang Billion Weba ha. Thank you so much ito sa iyo mga kanya pag-comment sa ito kanya program. Medyo naulihi ikaw, katropang
1: yes, so, oh. Pero importante nakagagas gid.
0: Yes. Wago
1: kita mga katropa mag-play ita. Rey, karang drama.
0: Tama.
1: Ay, daya karang last part or final out ang nagid. At least sa ibirang biyernes. Ay, at least sa panatag na nautok ka sa iran ro. Ano
0: natapos.
1: Ro. Oh, ano ro, naging istorya.
0: Ang mas winner do mga nakapamati ko Merkoles kahapon. At syempre today, para mabilog ninyo rey karon niya istorya. Manami matabi mga katropa kung gina, ano na to, ginatunga-tunga para may excitement.
1: Yes.
0: Diba? Ginaabangan
1: syempre,
0: mo.
1: At syempre katropang yan, ni Raya ro mapamatuod gid nagpamati ka.
0: Yes.
1: Sa ito maski hindi man magkasaligbat is grabe pang Jomar nag-isip
0: pa din mo.
1: Updated man. Ay gid ang sama iba pag gid natong gapamati it radyo.
0: Yes.
1: Pares man dun sa aton kay inang drama naras sa may 24 oras di ba?
0: True.
1: Pero iba karon na naugot ay what tama man manawa nyo man.
0: Ayo.
1: Ay kaya nga hindi ba mga ko na kung i-play ya gid makutan ng paalin oh, sa masunod.
0: Tama. What are the excitement? Mas manami man ko amat mga katropang makaruyon tagin na ano ni gid kutag makahawat-hawat won pero ginapahugat ka pa
1: yes,
0: di ba
1: pag ano na kalma gang mapabag ka nga kalma gang hay maka ano gig ka mukha makapamati
0: yes binli manuhin aga pero sige mga katropa hindi ta pagbubuhayon ay harawot anay plus star na mon kinyo finale itaton karon niya istorya pag abot sa tawag ng sakla
2: Diyos ko, anong ginawa ko? Anong ginawa ko?

0: Elena! Elena, pakiusap! Huwag kayong umalis si Junjun! Pangako! Huling beses na to! Ayusin ko lahat!
1: Tama na, Marco.
0: Makakabawi ako!
1: Pagod na ako. Pagod na kami ng anak mo sa mga pangako mo. Simula nang pumasok ka sa sugal na yan, patay na tong pamilya. Patay na ang pamilyang to.
0: Saan kayo pupunta? Wala kayong mapupuntahan!
1: Uuwi kami sa probinsya kina nanay. At huwag mo na kaming hahanapin, Marco. Ayaw kong lumaking tulad mo si Junjun. Isang taong handang isugal pati ang kinabukasan ng sarili niyang pamilya.

0: ako? Mukha kang taong grasa pare ah. Anong ginagawa mo rito?
1: Pinalayas na ako ng asawa ko. Kinuha na rin ni Aling Nena yung bahay namin.
0: Sabi ko sa'yo, huwag ka muna magpapakita eh. Mainit ka pa kay Aling Nina.
1: Walang-wala na ako, pre. Kiko, walang-wala na ako.
0: Pare, lumayo ka lang muna sa probinsya.
1: Di! May sinasabi ka sa akin nun eh. Yung tungkol sa koleksyon ni Aling Nena tuwing Biyernes ng gabi.
0: Uy, Marco, iba na yan.
1: Yung bag na puno ng pera mula sa interes ng buong barangay.
0: Huhulaan mo yung koleksyon? Hold up yun. Seryosong krimen yun. May mga tauhan si Aling Nina na may daladalang baril.
1: Krimen? Isinugal ko na yung pamilya ko. Pre, may mas masama pa ba ron? Alam ko na yung daan sa likod ng bahay niya. Tulungan mo ako.
0: Sigurado ka ba dyan, Marco?
1: Haharangan natin yung kolektor niya ngayong gabi. Pakati tayo sa pera.
0: Kapag nahuli tayo rito, bulok tayo sa kulungan. O mas malala, sa simenteryong bagsak natin.
1: O itong susi natin. Walang mamamatay kung ibibigay nila yung pera. Gagawin natin to ngayon din.

0: na siya. Si Buyat, yung tauhan ni Aling Nina. Bit-bit yung itim na bag. Walang kasamang guard ngayong gabi dahil malapit lang ang bahay.
1: Akin ang bag na yan! Akin ang perang yan!
2: Ano? Marco!
1: Akin ang bag! Huwag kang magmamalakas!
2: Marco! Ang dugo!
1: Nasa akin ha! Nasa akin ang pera!
2: Sinaksak mo siya!
1: Nasa akin ang milyones si Aling Nena!
2: Hindi to kasama sa usapan natin! Nababaliw ka na ba, Marco? Pumapatay ka na! Tumatakbo na ang mga pulis!
1: Elena! Nakabawi na ako! Elena, may pera na tayo!

hindi nyo ito pwede kunin sa akin. Pero ako to.

0: Hinirapan ko to.
1: Pinatay mo si Boyet para sa perang yan.
0: Hinirapan ko to.
1: Ibinenta ka na rin ang kasawat mo si Kiko.
0: Kailangan ko makatakas.
1: Marco!

0: Elena? Elena? Dinalo mo ko? Patawarin mo ko, Elena. Nabulag ako. Akala ko makakatulong yung pera para makabawi tayo.
1: Hindi pera ang kailangan namin ni Junjun, Marco. Ang kailangan namin ay ang kanyang ama at ang aking asawa. Pero ano? Ipinagpalit mo kami sa dice, sa baraha at sa patong-patong na utang.
0: Elena. Elena, ilabas mo ako rito. Pakiusap. Magbabago ako. Magpapasada ako ulit. Gagawin ko lahat.
1: Huli na ang lahat, Marco. Nakakulong ka na at hindi lang sa bakal na ito, kundi sa sarili mong mga maling desisyon. Magpapakalayo na kami ni Junjun. Doon namin sisimulan ang buhay na walang sugal at walang takot.
0: Tawarin mo ko, Elena.
1: Tama na, Marco. Pagod na ako.

0: Marco, may bisita ka.
1: Bisita? Ma'am, baka nagkakamali ka.
0: Lumabas ka muna dyan.
1: Wala nang dumadalaw sa akin dito sa loob ng halos 10 taon na rin.
0: Isang binatang nagpakilalang Junjun ang naghihintay sa'yo sa bisitahan. Bilisan mo na dyan.
1: Junjun?

0: Junjun? Anak, ikaw ba yan?
1: Kumusta po kayo, Papa?
0: Ikaw nga! Diyos ko, ang laki mo na pala. Anak, kamukhang umukha mo yung mama mo. Nasaan ang mama mo? Nasa labas ba siya?
1: Wala po si mama. At hindi rin po niya alam na pumunta ako rito ngayon.
0: Galit pa siguro siya sa akin, ano?
1: Hindi na po galit si mama, Papa.
0: Junjun.
1: Nakawala na siya sa galit noong natutunan niyang tanggapin na wala na siyang asawa.
0: Patawarin mo ko. Araw-araw kong pinagdadasal na sana mapatawad niyo ako.
1: Papa, naisip ko pong pumunta rito ngayon hindi para sumbatan kayo, kundi para sabihin nakatapos na ako ng kolehiyo. Inhinyero na po ako, Papa.
0: Napakagaling mo pala.
1: Naging mahirap po, Papa.
0: Patawarin mo ko kung wala ako sa tabi mo habang nag-aaral ka. Yung mga oras na kailangan mo ko.
1: Papa, nagtrabaho si Mama araw at gabi sa paglalaba at pagtitinda para lang mapag-aral ako ng walang utang sa kahit kanino. Tinuruan niya ako na ang totoong biyaya ay pinaghihirapan sa malinis na paraan. At walang shortcut sa buhay.
0: Tama, tama, tamang-tama ang mama mo.
1: Papa, pumunta ako rito para makita ang mukha ng taong naging dahilan kung bakit ayaw na ayaw kong makakita ng baraha at ng utang.
0: Junjun.
1: Ang kwento niyo po ang naging pinakamalaking aral sa akin na huwag kong isusugal ang buhay at pamilya ko.
0: Patawad, anak. Patawad.
1: Mag-iingat po kayo rito, Papa. Ito na po ang huling beses na magkikita tayo. Pinapatawad ka na namin. Pero kailangan na naming ituloy ang buhay nang wala ka.

0: sa ato niya rang finale, ato niya istorya nga tawag ng sakla. Grabe, oh, very, so, grabe noro, emotion, katrapang mengay. Kapin pa ko, nagkapamati ikaw sa radyo, oh, di ba, sa monitor, tsa, napifeel ni mo, ro, bawat eksena, oh, oh, which is, pag, grabe, ah.
1: Mag-uwa kita, it mahimo, no, kasi Raya ro, naging istorya nanda, eh. Mm-hmm. Mag-uoy man kita sa pinakaulihi, pero wow, di na bimabalik, no,
0: yes,
1: di na makayad.
0: Ag-anang decision to, eh. Oh, diba, oh, habang nato, nag-hope pa kita kayo ng mga katrapa, the best nga na ng magiging desisyon. Mm-hmm. Kaso, sala man di hapon.
1: Yes.
0: Anong solusyon magkakwarta pero sa sayang pamaagi ng hold up, mm-hmm, imaw.
1: Kasi habi na no, katuta ka rapang, oh, hindi mabalik kung mataanar pa na yun.
0: Nagkakwarta imaw pero paano ka nagkakwarta? Huwag na na naisip nga. Siyempre, kung ako man na si Elena, di ba? Pagkutan ko, sayang ka nabuti ang kwarta? Nagdaog ka sa loto? Di ba ga? Hamanit makaruyon ka. Siyempre, pag ikaw nakaubrat, krimen mga katropa. Ha? Dahil mabaho nga krimen ro, rako nagpanakaw ka tapos, mm-hmm, pumata ka,
1: yes,
0: diba?
1: Grabe ita. Sakit ra, oh, na karang, oh, na agyan mga katropa. Pero
0: yes,
1: haba na ito, no? Unga at least, unga iwa, imaw na ganaga.
0: Tanom it ka lang
1: buot. Tanom it ka lang. Itagpatiraan, yes, naman niya, partner.
0: Mama, oo. Oh,
1: masakit na sa, syempre, sa isa yung mag, sa asawa na nga babae. Kasi, mm-hmm, nakikita na nga, ay, haro, tara, ang gali, ang kapalaran.
0: Yes.
1: Miko, bukon ako, wa ko naswertihan sa akon man na nga.
0: Mister.
1: Mister. Oh. Miko, karo mo ma-realize, gid man reward nga, haro, tagid man, oh, na kang.
0: Haman, pero, naging swerte mo, oh, sa, oh, oo nga, kasi diba, gin choose mat ananaro, ikamayad nandang daywa. Bani ka na pang Elmer ho. Bagay, masarap talaga, basta suspense.
1: Ah, diba?
0: Sana all. Siyempre ka na pang Elmer, makana gin mat ananaro. Pero shout out kinyo una sa ito niya, sister station sa Roja City, Capiz. And of course, mga katro, parang istorya ay nagpakita raya it realidad.
1: Mm-hmm.
0: And of course, ro, worst nga pwede kimong ituga,
1: yes,
0: kung ikaw malulong, oh, sa record niya sugal.
1: Diba? Raya ro, isa nga mga katro, sa first part, mga, mm-hmm, mahaba na ito na nga pwedeng matabok,
0: yes,
1: pag once, so, wala ka ng decision,
0: eh,
1: at mayad.
0: Tama.
1: Yes,
0: so, kung huwag ko na ilan nga pagsisihan, hindi yung pagsudle, mm-hmm, o pagsugal. Diba ga? Kasi once, sabing matry mo ron mga katropa, mm-hmm, pwedeng usuy-usuyun mo. At pwedeng ray mong gamitin niya venue para, mm-hmm, sabi mo kung bored ka, diba? Iba, nagahinampang-hampang sa ng cellphone. Tapos, yes, iba mataan is raya ro andang gateway, oh, ko nunanda, oh, para makakwarta. Easy money.
1: Kasi
0: araw
1: na tabi ka rapang yani, hey, ko. Pero at least, medyo nagbuot mo. Tara, nakaibahan niya to, no?
0: Oo.
1: Magko, galing, rin niya nga.
0: Sumunod man gihapon. Yes.
1: May huway man gihapon imaw to.
0: Tama. Tag, haro na, ba, diba, kano siguro nga to, joke-joke na malang, mm, siguro nga. Ay, pre, kung kada biyernis,

sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig, tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Gugulin nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
12: Go

0: Pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sanzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sanzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sanzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sanzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sanzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudo.

0: Politika.
1: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbili sa mga butika.

0: 29. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.

0: narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang na ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan, ah,
5: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
11: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
14: Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
15: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: XFM
17: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
18: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
17: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
19: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
20: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
21: Sister Pain.
22: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
23: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaka na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaka lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sang tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ay, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Mas Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: ng libido. Kaya, subukan mo!
1: Senthon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senthon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ang Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Dala kuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada Tansan sang 320 ml, ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Ang hindi pa po, ito po ako. Ginahalo po yung pananakit ng aking katawan, ng aking paningin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santo Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika.
3: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan nga bagatian. Mapahuro may kabulig it paginomit Santong Plus Cup Mix, bangod raya misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klasit kape, uwa it side effects. Santong Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong ka pa. Pero Santong Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
1: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, taga-Sibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Pili na!
7: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
10: Gary, saka service ko.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Ang hinita ko, ito

0: na tulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkus ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
1: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Jeff, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
1: Mission next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
1: The Secret of Health.
0: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The Secret of Health.
0: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyong pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Anton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan.
Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

the fire hole.

us. God's righteousness revealed.